0: pulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang Premium D3. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang Premium D3. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang Premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang Premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigip ng dibdib? Naku, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulang ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawon ang bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Kuday si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, umakaklaro na kong mayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inoom ang Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kong balik. Itong naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapag na magkada kang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.

0: basta naka-turbo.
1: Food supplement from Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sounds

0: Exciting!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

8:12 in the morning, mga katropa. Welcome back, mga Iksoon. Dari ganun sa atong pagpangalagad sa programang Bulsay. Kawan ihapon ninyo kanabutaga, mga higala, hangtod alas 9 sa iyong kabutagon si katropang Vicente Pichon IV. Napakanta sa atong technical partner, Engineer Virgil Picong Ordinesa. Atong lang dalikatan o timbaya, mga higala. Atong buutan, mga katropa, very hardworking na general manager sa PCSO Davao, mga Iksoon. Si Sir Matias Jun Punlawon, good morning. Sa ato mga kugihan, mga higala, dedikado nga mga kawani sa PCSO Davao City office, mga Iksoon. Good morning o daghan kayong salamat sa imong assistance o sa tabang, Sir Jun, ha? Kining atong magong mga kawani, mga higala, sa PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office, mga Iksoon. Nanilbisyo gid ni sila, mga higala, para matabangan ang komunidad. Bumitaw, mga higala, ang trust rating sa PCSO. Taas kaayo, mga higala. O pasabot, mga katropa, kining kampante. At taas ang saligs katawhan sa PCSO, mga Iksoon. Labi na diha karon sa buhatan, mga higala, sa PCSO Davao, mga Iksoon. Kanya, hats off po ta, mga higala, sa atong amigo na general manager sa Davao City. Kay kita yun ta kung giunsa ani, mga higala, niya pagpaningkamot, paningtiil, tanan nga pagkugi, mga higala, puso manggod yun na. Kinibitawang tagaan ka, gracias Ginoo, mga katropa. Pareho aning karera sa atong amigo nga general manager sa PCSO Davao. Kasing-kasing gyud ni, mga higala. Nakita gyud sa atong labaw makagagaho, mga Iksoon. Kay kini siya, mga higala, wala ni gihungit sa iyang posisyon. Iya gyud ning gipaningkamutan, mga higala. Gikan sa gamay nga posisyon, paingon, mga higala, sa ruro karon sa iyang naabot sa iyang karera. Adi na ta matingala, mga higala. Kay basig mahimo ni chairman puhon sa PCSO, mga Iksoon, ng atong amigo. Thank you so much, Sir Jun, Matias Jun Punlawon. Living the life and serving the people. Good morning, sir, and salamat gid kayo, ha. Kudos and hats off sa atong mga kawani. Ya karon sa PCSO Davao, mga higala. Inaot pa ang ubang mga PCSO offices pareho sa atong PCSO Davao. Thank you so much, Sir Jun, ha. Good morning sa inyo diha. Dalita, mga higala, sa dugang pa nato nga isgutanan, mga Iksoon, dali sa atong pagpangalagad sa programang Bulsay. Now, ang atong siyudad sa Mati, mga higala, grabe po ang paningkamot, mga Iksoon, sa atong kininiang People's Administration sa atong halangdong mayor nga si Mayor Joel Mayuzi Almario. Dugay nga panahon, mga higala, nga wag yun din tao nakasuway. Ang katawhang matinyan sa mga katropa, ang mayor mismo, ang personal, mga higala, nga musuta sa sitwasyon sa mga kanal o drainage system, mga higala, diri karon sa atong dakbayan sa Mati. Karon pa lang, mga Iksoon, sa administrasyon ni Mayor Joel Mayuzi Almario, nga dunay usa ka mayor nga personal nga nasuta, mga higala, ang kahimtang sa mga kanal o drainage system. Tungod kay nasayod, mga higala, si Mayor Joel Mayuzi Almario, nga importante, mga katropa, nga mangkita mismo personal sa nagdumala sa syudad, mga higala, kini mga kanal, estero o drainage system sa atong syudad. Kaya kung dili mangod ni, mga higala, matagaan o igong pagtagad, muni, mga katropa, ang hinungdan sa mga baha, mga Iksoon, sa atong mga kadalanan. Kini, mga higala, gamay nga gesture pero atong makita, mga katropa, ang kaseryoso karon, mga Iksoon, sa atong People's Administration ni Mayor Mayuzi Almario, mga higala, sa pagpanerbisyos katawhang matinyan. Nga bisag ingon ani, mga katropa, nga di na dapat, mga higala, o wagyod ni mahitabo, mga Iksoon, matod pa sa mga residente niya sa magsaysay nga dunay usa ka mayor, mga higala, nga personal nga mitanaw, mga katropa, mihikling, mitsekyar, mga Iksoon, sa drainage system dihang dapita. Tungod, mga katropa, kay gusto, mga higala, makita ni Mayor Joel Mayuzi Almario personal ang kahimtang, mga higala, sa atong syudad, tibuok syudad sa Mati, mga Iksoon. Wala na siya'y ginapalagpas, mga higala,
sa iyang pagsusi, mga igsoon, tungod kay dako, mga igalaw, importansya, landok sa ta. Nga ang atong ikutibo, mga igsoon, masayod, mga higala, kung unsag yun ang kahimtang sa tanang parte o bahin, mga igsoon, sa siyudad sa Mati, mga higala. Mabitaw, mga katropa, nga kung inyo makita karon, mga igsoon, lamdag na kaayo ang siyudad sa Mati, tinuon sa kagabihon, kay mismo, mga higala, si Mayor Mayo ang gasuroy sa kagabihon o gatanaw, mga higala, asa patong mga dapit o lugar sa atong siyudad sa Mati, mga higala, ng dugom o ngit-ngit pa. Oh? Tiyaw mo ni mga ikapirting kurata, mga katropa, sa atong mga kaigsuon ng residente diha karon sa magsaysay, mga katropa, sa diyang ilang nakita nga ang nag-check, mga igsuon, sa kanal o drainage system, mga higala, diha sa mong dapit, way lain kundi ang atong halangdong mayor. Kaya nakita, mga higala, ni Mayor Almario, doon ay mga basura, mga higala, nga nag-utaw diha karon sa naisgutan nga mga drainage system sa magsaysay, mga higala, ng siyudad sa Mati. Umubitaw, usa sa panawagan, mga katropa, sa atong City Endro, sa katawang Matinians, mga higala, nga daghan na manggundag material recovery facilities. Kinibitaw, mga bakal, mga higala, nga gimunta bisag asa sa siyudad sa Mati karong panahon na. Pwede na bangkod, mga higala, nga gamay nga palawig sa atong pagkugi, mga igsuon, nga ato nang ihatod ang atong mga basura diha karon sa atong mga material recovery facilities. Og di na nato, mga higala, ilabay diha karon sa mga kanal estero para dili mahimong hinungdan, mga katropa, sa mga pagbaha sa atong kadalanan, mga igsuon. O, nakita po dito, mga higala, nga dunay obstruction, murag dunay nga yuta, mga higala, nga naka-obstruct sa kanal. Kaya kung wala ni suruya, mga katropa, sa atong halangdong mayor, posible, mga higala, nga kung maaksyonan man, dili gilayon. So, ano yung challenge karon sa atong mga department heads po? Panggawas mo diya sa inyong opisina, kaya ang inyong boss gani, gasuroy gani sa mga kadalanan diri siyudad sa Mati. Di ba? Kung ako ang atong City Endro, mga higala, si Ma'am gining Jubilin Lugo, ako ning sundo ng gibuhat ni Mayor Almario. Ha? Kung ako, mga higala, ang uban nga mga department heads, ay bugawas pod ko, oy. Akong tanaon, mga higala, ang kining mga responsibilidad sakop sa akong opisina nga personal nako nga makita, mga higala, kay para di mo maunhan ni Mayor Almario nga siya pa ang makatukib sa mga apan ug sami sa atong siyudad sa Mati. Kay murag insulto na para sa atong mga department heads, mga higala, nga mas nauna pa si Mayor Almario ug bisita sa mga identified nga mga problema sa siyudad. Mas una pa niya nga nakuha ang impormasyon o nakita ang sitwasyon kaysa sa ila, mga higala, nga bansagang mga department heads, mga igsuon. 8:21 in the morning, mga katrop. Dili ka rin sa ato padayon kapag pangalaga. Sa ato pagbalik, mga igsuon, atong hisgutan, kining pamahayag sa usak na Supreme Court retired associate justice nga nagtuo matod pa. Nga bot gayod, mga higala, matod pa ipapatay ni Vice President Sara Duterte si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung anong nagtuo kining retired Supreme Court Associate Judge. Atong isgutan, human sa mga pahigyan.

0: di download.
1: Ang metra.
0: Ano ah, putot lang ka?
1: Ingon ani magod ni siya metra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama o papa.
0: Onya, unsay connection?
1: Unsay connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang handod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi ni iyo. Mayo ang Santon Plus. Malabinik na tuwid na din ito makatulog dahil yung baw niya. Mayo akong tuwid. Magdambo na gugo. Kaya ito gili man. Masama din ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Kamera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung kopi din yung Premium D3 Coffee Mix. Sa mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mong tayo paguli, istingin yung inom ni

0: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
0: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Oh, mo ba nak? Hala, paimdang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
1: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na pag Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dayon nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par! Akuratib ako ng iyong pitaka niya nga. Ang sunod siyong pitaka, puno rin mga resibo.
3: Exciting!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pusaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaay!
5: Pusaay! Pusaay! XFM!

0: Podcast.
1: 8:28 in the morning, mga katroba. Welcome back, mga isuot. Dili karon sa ato bag pangalagad sa programang Bullseye, mga higala. Awan gihapon ninyo sa katrobang Vicente Bichon IV. Nabagan ka, mga higala, sa atong technical partner engineer karong butaga, kauban nato, si Engineer Virgil Picong Ordenesa. Una nato, mga higala, padayon ang ato mga iskutanan karong butaga. Medyo kakorismaot na po yun ang atong panahon sa gawas, mga igsuon. Buot pasabot ni ini, mga higala. Dool na sad, mga igsuon, sa mga sakit ug balatian ang atong mga pamilya. Simba ko lang. Mo lang mga importante, mga katropa, nga pangunahan nato, mga higala, kining mga pagdaot sa panahon. Dapat, mga higala, protektado kanunay ang atong mga pamilya, mga igsuon. Dapat ang immune system sa atong mga pamilya, maskog perminte, mga higala. Para sa primera klase, mga igsuon nga proteksyon kontra sa mga viruses o bakterya. Kumbar ka mo, mga igsuon, sa atong nindot nga produktong premium D3. Kinimag kong atong premium D3, mga higala, o sa kinika soft gel capsule nga makahata gayon yung instant nga energy, mga higala, sa atong pamilya. Tungod ba, mga katropa, doon na kinitaas nga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides, mga higala, dako, kining ikatabang mga isoon para patason ang atong immunity. Para dili kita basudlan, mga higala, nini mga viruses o bakterya na mo hinungdan nga magkasakit ang atong pamilya, mga isoon. Kining po ang atong premium D3, mga isoon, kung atong tumaron. Og musulod, mga higala, kining medium chain triglycerides sa atong mga lawas, mudiretso kini sa mga higala sa atong mga atay nga mamahimong instant nga hinungdan sa energy. O kung kusog, mga higala. Kining premium D3, mga higala, muni ang atong vitamin D3. Nga doon ay VCO, moringa seed oil extract, mga katropa. Available og mapalit kini, mga igsoon, sa inyong mga suking butika nationwide. Unya, ma-order po si Shopee o Lazada para online delivery, mga katropa, ang tirada. Amping lang, ha? Sa pag-order online, mga igsoon. Tawagin ninyo ang reviews, mga higala. And of course, makita og mapalit kini sa atong Yes to Health Clinic, mga igsoon. Atong Yes to Health Clinic, mga higala, nahimutang din sa may ground floor lamang. Sa may A-Square Building, mga igsoon. Diyan sa may barangay sentral, sa may Quezon Street, barangay sentral. Ning siyudad sa Mati, mga higala. Para po sa ato, mga kaigsuunan nga mga senior citizen, at doon na yung mga ginahambid sa mata, mga higala, ako, ga-antiyuhos, manggit ko, mga igsoon. Huwag yun ang akong ginainom, mga higala, kay para dili na magmanifest. Huwag mo lala pa, mga higala, ang daot sa atong mata. Kini nga itong Vision X Plus, mga igsoon. Kini magong Vision X Plus, mga higala, gituyo, kini paghimo, mga katropa, alang sa ato mga mata. Aduna kini epektibo, mga katropa, nga potent antioxidant sama sa lutein, siasantin, beta-carotene ug vitamin E. Nga makatabang, mga higala, aron maligayan. Nga makabaton kita ug mga sakit ug balatian sama sa glaucoma, katarata ug terigium ug banpang mga sakit sa mata, mga igsoon. Kini ato, mga higala, pangontra, mga katropa, ang Vision X Plus. Nining ato mga balatian sa mata, simbakulang, mga igsoon, ha? Kining atong Vision X Plus, mga higala, para yun sa ato nga dunay mga ginahambin sa ato mga pananaw. Ato medyo samong na imong pananaw, medyo galuha-luha imong mata, mga higala. Muni, ang ginahangla nato mga katropang tumaron. Medyo irritated ang imong mata, mga higala. Kapoy perminte, mga igsoon. Medyo hanap, mga higala. O dunay na simbakulang katubo diha, mga higala, katarata, glaucoma o terigium. Marga mo, mga katropa, ginikanan ato mga pinalanggang senior citizen. Kining atong Vision X Plus, mga katropa, ha? Kining atong Vision X Plus, mga higala, mapalit sa inyong mga suking butika nationwide. Order po siya online na mga katropa. And of course, makita og mapalit, mga higala, sa atong Yes to Health Clinic. Atong Yes to Health Clinic, mga katropa, nahimutang dali sa may A-Square Building Ground Floor, Quezon Street, Barangay Sentral ning siyudad sa Mati. Lisod pangitaon ang atong clinic dihang dapita. Tungod na alamang gid kita, mga katropa, ubos nga bahin og tungod, mga katropa, sa may bagong Pag-ibig Fund Office, mga igsoon, ha? Pakita alamang ninyo ang Pag-ibig Fund Office, mga igala, ubos nga bahin na, mga katropa, tungod yun na dihang atong Yes to Health Clinic, mga igsoon. Available po diha, mga igala, ang atong nindot nga haplas, atong Santon Plus Herbal Oil, mga igsoon. Kaya kini atong Santon Plus Herbal Oil, mga higala, doon na kini Virgin Coconut Oil, Moringa Oil, mga higala, o Mangosteen Oil Extract, mga igsoon. Kini atong Santon Plus Herbal Oil. manulot gid ni mga higala sa ato mga kasukasuhan, sa ato mga kaunod-unuran. Mahatag ka natog alibyo mga higala sa ato mga ginabati nga panakit sa ato pang lawas mga igsuon. Para po sa ato mga asawa mga igsuon, kung hilig magbabeauty mga higala, doon na tayo nindot mga higala nga sabon. Kining atong clear skin herbal soap mga higala. Kining atong clear skin herbal soap mga higala, doon na kini Glutacogic. Na makahatag ka nato mga higala og healthy og glowing skin mga igsuon. Kini atong dalang produkto mga higala available ha sa atong Yes to Health Clinic Incorporated. Again, nahimutang diha mga katropa sa ground floor A Square Building mga katropa, Quezon Street, Barangay Central ning siyudad sa Mati mga igsuon. 8:33 na morning mga igsuon. Dalita mga higala kay kini nakuha gid ni ini atong atensyon sa kagaskas karon mga higala sa mga balita mahitungod sa impeachment trial sa atong Vice President nga si Sara Duterte. Dira karon sa Senado mga higala, dunay usa ka retired Supreme Court Associate Justice nga nihatag mga higala sa iyang advice mga igsuon o pananaw mga katropa nga matod pa niining si kanhing Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna or Ascuna nga gatuo kini mga higala nga klaro kuno base sa presentasyon diha karon sa impeachment trial nga klaro mga higala nga gusto matod pa ni Supreme Court Retired Associate Justice Adolfo Ascuna nga gustong ipapatay ni Vice President Sara Duterte kining si PBBM mga higala. Now, gihimo mga katropa ni kanhing Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna ang pamahayag sa usak ka pamahayag mga higala sa media. O gibutsyag niini mga katropa nga nagmalampuson kuno ang prosekusyon nga mapamatud-an mga igsuon nga duna kunoy criminal intent si Vice President Sara Duterte base na po sa testimonya mga higala sa nilingkod isip witness o resource picker sa National Bureau of Investigation nga si Senior Agent John Mark Kalilong. Gidugang pa mga higala ni Ascuna nga nigawas mga igsuon ang naisgutan mga higala nga katinawan sa dihang gipangutana ni Senator Alan Peter Cayetano si NBI Senior Agent John Mark Kalilong kung unsa ang nahimong batayan ni ini sa pag-imbestigar mga higala kung seryoso ba ang bahad ni Duterte batok kang Marcos mga igsuon. Now, gi-explicar usab mga higala ni kanhing Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna nga bugat kuno ang nahimong tubag. Bakonsidera mga higala nga bugat ang statement ni Senior Agent, NBI Senior Agent John Mark Kalilong nga kininiingon nga seryoso ang bahad matudpan ni VP Sara tungod kay duna kini siya'y kapasidad nga buhaton kini og dili kini ma kining ma konsidera nga usak ka simple nga tiaw-tiaw lamang mga katropa. Gibutsyag pa ni Ascuna mga higala nga ang nindot sa tubag mga igsuon ni NBI Senior Agent Kalilong tungod kay gibase ni ini dili sa intensyon mga higala ni VP Duterte apan kung dili sa kapasidad matod pa ni ini sa paghimo mga katropa sa maong bahad mga igsuon. Okay, kung inyong madumduman mga higala atol sa usa ka online press con, nakahisgot man kun to mga katropa si VP Sara. Nga na anak kuno siya gi istorya mga higala nga kung unsa may mahitabo kaniya, mao na daw to mga higala ang bahala. Nga mo pa ni malos para kaniya mga igsuon. Now, dugang paniini mga higala nga bisan pa daw wala mag-file og kaso si President PBBM o si First Lady Lisa Araneta Marcos o si kanhing Speaker Martin Romualdez, batok ang Duterte mga igsuon. Giklaro mga higala ni kanhing Supreme Court Associate Justice Ascuna mga higala, kining si Justice Adolfo Ascuna, nga dili pwedeng gamiton mga higala ang naisgutan nga statement.

0: kag kini nga seryoso tungod sa kapasidad nga aduna mga katropa si Vice President Sara nga himuon matud pa ang naisikutan mga katropa nga bahad mga igso. Kadaan na sa ato mga higala kung kay iya man pud ni. Iya man ang personal mga higala nga opinion. O kanhi pud siyang Supreme Court Associate Justice mga igsoon. So sigurado mga higala nga nasayod siya kung unsa ang balaod mga katropa sa susama nga mga insidente o kaso, especially sa giatubang karon mga higala nga usa kini sa grounds for impeachment mga higala nga gidatuki diha karon sa atong plenaryo sa Senado mga igso. Now para kaninyo mga higala, dapat og angay ba nga magamit mga higala ang naisikutan nga gi luwatan nga bahad mga katropa ni VP Sara ngadto kang PBBM sa iyang asawa nga si First Lady Lisa Araneta Marcos o ganhing Speaker of the House nga si Martin Romualdez katong iyang giluwatan mga katropa nga pamahayag atol sa online press conference kay gipahigayon ni sa nilabay mga higala nga mga panahon. 8:41 in the morning na mga katropa diri karon sa atong padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye. Pumalik mga higala ang atong programa og si katropang Vicente Pichon IV human sa mga pahibalo, standby.
1: Ura? Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una og karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
2: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting! Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina Playa. Sa 25, pero baskog pa. Ay, kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Kasay, ginagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Salayan ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Salayan ninyo. Wala kani ingon nga binuanggo. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.

0: kulay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot.

0: nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pasawat o age spots. BCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral o makapahumok sa panit. Doon na usab kini kalamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Gagarel banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng lipot ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Sanfon Vitamin C.
4: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yun ko o vitamin C. Sanfon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humagaon, inom dayon o vitamin C. Sanfon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aktik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Sanfon Vitamin C.
5: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dagkong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
6: Usagadlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi!
7: Hoy, apo! Hoy, apo! Apo!
8: Kap!
7: Estudyante ba ka?
8: Ano man?
7: Uting ano ba nga? Alas 7 na bangun na, gimalit na ka! Hoy, ay bangun na!
8: Exciting!
9: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pusaay! Pusaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaay! Pusaay! Dinhisa inyong paboritong istasyon. XFM!

0: 8:48 in the morning na mga katropa. Welcome back mga isong talikaroon sa ato pagpangalagad sa programang Bullseye. Tawag niya po ninyo mga katropa, si katropang Vicente Pichon IV. Napagad na mga isong sa ato mga technical partner, engineers technical side. Tawag na ito karumbutaga, si katropang Virgil Picong Ordenes. Balita mga igalas na biling 12 ka mga gutlo. Ulihing bahin sa atong programang Bullseye mga katropa karumbutaga. Diling atong exciting Monday edition, July 13, 2026 na mga isyo. Sa ato mga kaigsunang nasa transport sector karumbuntaga, sa ato mga kaigsunang mga TODA members diri syudad sa Mati mga isyoon, kapit na mga higala sa ato mga baobawag pedicab drivers, good morning. Apik na kanong naya, kagatong may aging adlaw ba mga higala, doon na to'y pedicab. Pedicab mga higalang nabangga yun. Amot kung naunsa to mga higala pag maneuver, unsa ba? Kining naisikutan mga katropang pedicab o ang kuan, ang kininiang kuan mga higala, kininiang kuan mga katropa, kininiang motorcycle, single nga motorsiklo mga higala. Yatapit sa may sabungan ning syudad sa Mati, mga igsoon. Ang pinggit na kanuna ay mga igala kay kining 5-second rule, mga igsoon. Atog yung pairalon, mga igsoon. 5-second rule, mga igala, before ta muli ko, mga igala, magkuhan giyod. Kiniang magkuhan giyod, mga igala. Ginahanglan atong tanahon pag-ayo, mga igala. Stop, look, and listen, gihapon ta, mga igsoon. Dili lang ni pagtabok sa pedestrian mga higala. Apan na kuan pod ni mga higala para pod sa mga gabanihog sakyanan mga igsoon. Di pa pang privado, pang publiko, baobao, motorsiklo ug pedicab. Pila ra magin tao na mga higala mo tanaw sa atong side mirror. Kumasing tayo ng haguros di ang sakyanan o kontra mga higala sa dalan. O maabtan yun ta mga higala. Itapod nga katagan. I-control po nato ang atong dagat. Kaya kinimagong dalan mga higala, di makundi mo. So di nimo kontrolado, kinsay mo labang diha, basig na yung mo labang tao, bata, kinimang hayop, iro. Di baka doon na kayo mo labang o kalit diha mga higala, ang sakyanan po mga igsoon. Muna ginahanglan mga higala ang kining gitawag nga defensive driving. Importante kayo ni mga katropa kining defensive driving. Tungod kayo gini mga higala makahatag ni og igong kaluwasan kanato dias kadalanan mga igsoon. Adi magud ni mga namadikta na ako mga katropa diri sa atong syudad sa Mati. Pilag yun kahigayon. Nga mo magdali ang tanan mga katropa. Ha? Kini bitong intersection? Kining intersection mga higala kanang doon na bitaw tipas nga mga dalan. Muminor yun gaana mga igsoon. Tanaw ni mo mga higala katong mas dako nga linya. Medyo nakauna na siya og hunat mga higala. Ayaw nagpugsa pagtabok diha. Okay muna ako na madikta dari City of Mati mga igsoon. Nga doon nagyoy tayo mga kaigsoon ng baobao drivers. O giling mga gamotorsiklo mga higala, gamotorsiklo na, walay lisensya, walay registro, walay plaka, walay side mirror, halos gipanita na mga motor. Maupanin sila yung mga agresibo di asdalan mga igsoon. Nga murabag, di ni sila madutlan mga higala o disgrasya. Oh. Kamudiha mga katropa na kasinati, babuging unani. Labi na itong mga dunay privado ng sakyanan, mga higala, nga naanak ka sa sakto, mga higala, nga linya, sakto nga tempo, gigayon. Ngayon mo nag-iunta itong linya, mga higala, katong naghaguros, mga igsoon, nga baobao, o motorsiklo, mga higala, nga dapat mo yield na, dapat mo hulong na, o palutson ka. Apason pagin na nila, mga katropa. Nga mauna sila og lusot mga higala. Nga murabag doon ay lumba. Doon na ba'y ganti diha sa unahan sa dalan nga di na makahulat? Total 3 to 5 seconds. Dugay na kayo ng 30 segundos mga higala nga matanggong ka diha sa intersection. Okay, daghay mga disgrasya mga higala nga mauni ang tinubdan. Nga murabag matandog ang pride or ego? nga matandog nato mga higala nga makita nato nga nauna og lusot tong naa sa tong utubangan. Kaya kinahanglan nato yung Upson mga higala, bahala na nagkadipo-dipo na. Unay usasa disgrasya nga daghan nga natala diri siyudad sa Mati mga igsuon. Kaya pwede lang yun kayo mga katropa nga nato ng baguhon kung kita magbaton og igo mga higala nga gining disiplina. Okay, di ni mo ika macho mga igsuon. Di ni mo ika arangan og dato. Dili ni mo ika winner diha mga higala kung wala na ka sa linya, wala na ka sa tempo, kay tungod kay nauna siya mga higala dito sa dalan og dapat una siya mutabo. Pero apason pag yun ni mo kay di ka gustang gusto nga mauna. Diba? Muna ang kasagaran mga higala nga atong na matikdan. Dili man sa tanang higayon mga higala pero pipilag yun ka okasyon. Kakita na lang yung tao nang adjust bisag naatas tama nga linya, tama nga higayon, dapat kita mo'y mauna. Kaya gahaguros mga higala ang bao-bao. Kung siklo mga higala, gikan spikas nga kalsada, bisan pa mag-imo ng dapat nga linya, ikaw na lang yun ang mo adjust kaya para di lang yun mo mga disgrasya. Kini pong mga hingunani mga higalang responsable, irresponsable nga driver, may untag kamura ang mahasol. Di ba? Kundi ang inyong mga pasahero si Makulang. Naamoy pamilyang gahulat kaninyo. Sao na lang to sila kung si Makulang magrabihan ka. Tungod kay wa ka nagparaya o bisag lima or napulo kasigundo lamang kay imong isubay o imong patigbabaw ang imong garbo nga dili ka maunhan di as kalsada. Di na nimo ikadakog lawa si Kamacho ikagwapo. Di na nimo kadaugan kung magpailob ka. Kay ang pinaka-importante nga mga higala gawa sa igmat o responsableng pagmaneho. Sa seguridad diha karon sa kalsada mga higala, kining patience. Taas mga higala ang imong pailok. Lisod po mga higala, kung magsigi kag drive sa kalsada, nga kuan ka mga katropa, mo na ang imong panginabuhian, nga adlaw-adlaw mas stress ka mga igsuon. Lahit po na, kay basig magkabalatiang kas tagipusuon mga katropa. Lisod na, tungod lang sa way hinungdan ng mga butang mga igsuon. Kaya ito, pahibang no lang mga katropa, kaya kamo mag-iwin na adya sa tungas dalan mga igsuon, kanabitaong giingon nilang mga katropa nga at tawag gani ato mga igsuon sa ato mga pampubliko nga transportasyon, nga hari sa kalsada, ayaw na na. O, wala na na. Puro tayo mga buutan sa kalsada, kana pa siguro. Diba? Mapagbigay sa kalsada. Importante mga igsuon, luwas. Di ta maangin mga higala, di ta makaangin. Kaya sa disgrasya mga igsuon. Sakto ba ng ato mga intersection? Tanaw ni mong nauna na itong sungo sa sakyanan nga anaas at tubangan nga mulabang diyang dapita. Kunya layo pa ka, kay ikaw may makatansya, kay driver man ka. Ayaw nagpugsa. Minor na. Pasagdi mga higala nga makalabang to. Kay di yun na nimo mga higala ikadihado. Kumuhatag ta mga katropa o pabor nga makauna ang anaa sa atong atubangan mga igsuon. Kaya kung nagdali po to siya mga higala, kunya ikaw kay di po ka mapagbigay. Kaya matandog ang imong garbo nga maunhan ka. Siya po mga higala, wa na siya nakalingi diha, dapit sa imo. Aperting disgrasya ha. Kaya ikaw man ang kusugog dagan, kaya ikaw ang nagapas, sigurado ang mas dakog danyos ikaw o ang imong seguridad o kaluwasan. Diyan sao na lang po, di na lang po di mo kwentahon ang kaluwasan sa imong mga pasahero. Diba? Kining ato, pahimangno mga higala kay atong namatikdan nga ingunana ang daghang mga insidente, mga igsuon nga mao'y tinubdan mga katropa sa disgrasya diri karon sa kadalanan sa ato siyudad sa Mati, mga igsuon. 8:57 in the morning na mga katropa. Gamay na lang mga igsuon sa nabiling tulo kagutlo nato mga igala ha. Di na to kalimtan mga igsuon ang atong kining maayong panglawas. Maugito yung taon ang pinaka-importante na to nga puhunan mga higala sa matagadlaw. Sa ato mga pamilya, mga higala, ato silang patumaron. Sinining ato mga nindot ka produkto mga igsuon. Yatod kaninyo gama sa Yes to Health Incorporated mga katropa. Labi na ning atong Santon Plus Gold mga igsuon. Kaya kinimanggod mga ginikanan, kining atong Santon Plus Gold. Gama kini sa 100% extract supplements and natural ingredients mga higala nga dunay mangustin, malunggay ug ampalaya, garlic ug spirulina. Kining malunggay mga higala nga makita mga katropa diri sa Santon Plus Gold, dako kining makahatag og tabang mga higala aron maprotektahan ang imo mga atay ug kidney mga igsuon ha. Labi na kadto mahilig mukaon og mga parat og junk foods mga igsuon. Utabang mga higala kining malunggay nga ingredients para ma-detoxify ang atong kalawasan. Samtang kining mangustin food nga ingredients nga naa sa atong Santon Plus Gold, usa kini mga ginikanan ka powerful antioxidant compound nga dako gayud og ikatabang para ipagawas kini mga dili nato kinahanglan nga free radicals ug toxins sa atong kalawasan. Kay kini mga free radicals ug toxins mga higala mo ni ang una mga higala nga magpaluya sa lawas sa atong pamilya. Gawas pa nini ang Santon Plus Gold adunay bawang or ahos nga ingredients mga higala nga makatabang gayud sa pagpaubos mga katropa sa cholesterol level sa atong kalawasan. Ngadto na sa 10 to 15% ta mga igsuon ha. Nya marikayan pod ang gining balati ang diabetes. Pinagis pagtumar Santon Plus Gold mga higala kay dako gining kakatabang aron mapaminos mga higala ang pagsaka sa atong mga sugar level sa atong kalawasan. Gawas pa nini mga higala adto na usab ingredient nga ampalaya ang atong Santon Plus Gold nga makatabang sa pagpaubos sa fat o cholesterol content sa atong kalawasan aron malikayan mga higala kini mga ngingin nga balatiang stroke o heart attack mga igsuon. Sa atong mga kaigsuonang kalalakihan, basig nagluod na si Missy sa inyo ha? Basig nakulangan na si Missy sa atong performance mga higala sa matag kagabihon. Importante mga higala nga balanse ang atong relasyon o ang atong trabaho. Dili puro trabaho pero doon na po tayo trabaho o obligasyon panahon sa kagabihon kang misis ha. Doon na kulangan sa performance ang atong partner mga higala. Siguradong di na makulangan si misis o maalang-alang kung mag-turbo dietary supplement for menta. Kaya atong turbo men enhancer mga higala. Solid ka mga katropa kung nakaturbo ka. Kung kaya makatabang gini sa atong sex life o sa inyo mag-asawa, kaya ang turbo mga higala, di ka makuhan, di ka mahadlok inumon. Kung kay FDA approved, maong safe inumon kini mga katropa. Ha? Gamita lamang atong turbo dietary supplement for men. Kini atong turbo men enhancer mga higala, 30 minutos. Una sa inyong labing-labing ni Mrs. mga higala. Para siguradong mas mulami at mulikon ang inyong relasyon. Mag-turbo dietary supplement for men kita mga katropa. Watay kong oras mga higala, dali ka nun sa atong Monday Exciting Edition sa programang Bullseye mga katropa. Daghan kay salamat sa inyong pagsalig, pagduyog, pagkuyog o kanunay nga suporta sa atong programa mga higala o sa inyong Mr. Bullseye mga igsuon. Dumduman nato kanunay mga katropa o atong ibutang sa atong mga dughan o alimpatagan. Kung mapugna ng kamaturan, ang inustisya mo'y magari. Huwag lang usang kritikal independente o mapangusisa nga komentaryo. Importanteng elemento mga katropa sa atong bililhong demokrasya. Labaw sa dalan mga higala, atong panalipdan ang atong West Philippine Sea tungod kay ato kini mga igsuon. Pangalan mga higala, si Bugbanay Hanay ug pwersa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Pagpanguna mga katropa sa atong tinahod ug pinalanggang president and CEO nga si Dr. Emilito Uy. Sa atong tinahod ug pinalanggang vice president nga si Ma'am Olivine Uy. Pagdumalahan mga higala sa atong buutan ug kugihan nga general manager Sir Edwin Garing. Labagan mga higala sa atong technical partner engineer karong buntag kauban nato sa technical side si engineer katropang Virgil Picong Ordines. Kinagihapon mga katropang inyong anchor man Mr. Bullseye. Para sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichonafor. Dagang salamat, dalay ko ng Diyos. Manayaw, Davao Oriental. Good morning, City of Mati. Bullseye! Bullseye!
1: inyong nadungog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
4: Exciting!
1: Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa nga mga

0: dili magka-nervyos ug matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma ug uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskutong na health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higaw ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung favorito na ako has ng akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga may moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto

0: sa balay. Lansig ni. Kinalaki good ko. Pero, pasahay.
1: Ay. Ang sakit o balatian, walang ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghang pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Samsung Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usara ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold. Ang tinud.

0: naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Visionix, daghan ang natabangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na doubt na ugat atong pagutong nako. Nuto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaipektibo! Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Oy, kinsa man ning sige panawag nako? Bidaw ba akong tubagon? Nawag man lagi ka.
4: Asa day ko?
3: Ay, napakudris merkado. Ano man?
4: Mga motor. Kiparter.
3: Nikin siya.
4: Alangan kita pa. Si Lula.
3: Uy, gago pa lagi. Uy, ay.
5: Exciting!

0: sa una. Katong wala pa ko na minaw XFM. Tawagkon ko ilang bayot.
1: Kumaminaw ka sa XFM.
0: Pero karon nga na minaw kong XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba? Kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Ruel? Pang?
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kayo, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulog ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Okay. Siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Kasi, naging akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.

0: may balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis ug muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit ug makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. DCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Garel Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil,
5: Santon Vitamin C.
6: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Kag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko at tik kaayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dapong tabang aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Kadali lang, kadali lang, par! Imo dai pakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
10: Exciting!

0: XFM.
1: Par, par, alay magod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.

0: sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahit.

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Cup!
2: Ay!
1: Ano sa rin mong birthday cup?
2: Eh, November to.
1: Usang tuig ka, Cup?
2: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
1: Ay! Galaw-gaw! Bungo si Itoy.
2: Exciting?
3: Exciting!

0: SRFM.
1: Oi, parli, pagod. Ako na tira doon mo kong pari nga. Nakay gusto niya. Charot.
2: Exciting!
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take ko talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulatin na ang inyong mga anak. Huwag lang masyadong mag-alala dahil nandito na ang Premium D3. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang Premium D3. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang Premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang Premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Naku, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukulang ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Kung minaw ka sa X.

0: Ayoko na.
1: Ayoko na. Text diri ako ang ang imo nang ilo kay mura nang katong pinakataas nga buntod sa bukid noon nga na missing.
0: Lain na yung kaayo ay ay nako si shout out ko kang SM Arnel.
1: Pagmamataan ako ni mo sa tanang color nga nung yellow.
0: Mamay nagyan gini ng gadlaon.
1: Kuisan ka nung yan. Ayan yung mga kanang mura lang ka kanang katugay nagko ng klase nga baka.
0: Braman.
1: Ang imong necktie mura lang kang gigayad sa Luyo sa City Hall yao sa tipas.
0: Lai lagi mo ay nag-effort ba yung gakuha aning akong outfit gabi eh. Kaya kuha lang talibsig, no? Hindi ko kakuhaan eh. Actually, duhan eh sila.
1: Duhan na?
0: No, sa Picas Barrio to na ko nakuha.
1: Excited yung mga susuoto ni Mogma.
0: Kanang
1: nagtay ka? Kasi na?
0: Kang SM.
1: Ay, nako.
0: Ay, shoutout ko kang Linlin. Grabe ka buli. Grabe. Ito, sige daw kayo.
1: Nag-brak ka, mara lagi dako kang dughan.
0: Dako mo magudughang Linlin.
1: Ay nako mga maring, live na karoon makitaan sa tuwang Facebook page sa XFM 107.1 Tagom. Makitaan sabta sa Facebook page sa XFM General Santos City.
0: Mm-hmm.
1: Mabati po ta sa ilang dial sa radyo diha mga maring. Makitaan sabta sa page sa XFM Mati City. O niya madung sa silang radyo diha sa dial. O niya bayot pilya lang sa mabati sa takaroon diha sa XFM 107, XFM. Bukid nun.
0: Aba, oh, di ano, siyempre, dakang ito mga constituents niya, sabi na itong sa kanyang XFM, mga kanyang yung pagadian. Ay, pas mo na, landed sa tani ha.
1: Asa na sa?
0: Sa XFM pagadian. Nga si, akong atong idol niya, si Stanley, sabi na ito?
1: Stanley Duenas?
0: Si Stanley Duenas. Ay, lagi niya akong niktay. Ay, mara, kadugay akong niktay. No, mara siyang pusas kay nagkahuot.
1: Ay, ayaw lagi pagliho kayo kay muhugot man doon siya.
0: Lain lagi mo. Hindi lang ko ganal mo gawas na dalawa na kaya kang tao sa flyover. Nang dalawa na mga tao sa flyover.
1: Nang li-li diri ah.
0: Linlin, ka lang matani mo Linlin. Ay, pagtarba ko pag-check ng ibang mga dispaper niya Linlin.
1: Nakabalo ba ka sa isa niya sa pinaka-ngilngig ngayon na itabo sa bulan sa Hulyo?
0: Mana naman tako ani o eh. Mana na dyan ko ani ma. MOR time pa.
1: Okay.
0: Dibalik mag-uusap na matiguwang dibalik. Mura mo tanig bugaw niya sa kumano eh. Mura mo tanig si Petra.
1: Si Petra. Anyway mga maring, pabati sa Takaroon Live diriya sa XFM San Francisco Agusan del Sol.
0: Yes, akong kumari niya no, si kumaring Ray Alinton.
1: O mabati sa ta sa XFM Pagadian sa masamang ingon na nadya at ang pinakangilingig na reporter si
0: Stanley Duenas.
1: Sa. Ay mga maring ha, good morning. Ato titibaya usa ka maayong buntag dato ang mga SM na to.
0: Oo.
1: Ang sa nagkadayaing nga mga FM station.
0: Mura ko nog suman. Oy, excuse me. Mura tao nig imbutido.
1: Ate suman pero pilit man sa pure.
0: Pilit. Oo.
1: Wala man sa kulig.
0: Tapol pag yun, tapol.
1: Pero kay brown kayo.
0: Brown kayo ang atong mga kuana do, kuli na to.
1: Asa ba itong isa? Asa ba itong kalibana?
0: Kani si Maring Daria ba? Bisag sa pertigil yung hayaan na niniyag yun. Sa asa na imutang ni Mayutan ni Asa ko doon ang papapsmer pa masiguro to.
1: I-plastar mo kung nagmayan ang iahapod kay mukawas na
0: mukawas. Bago na ito nag-jogging. Anong lupong mo niya kung microphone? Pakuskay ko doon niya kung microphone, B?
1: Kana, imo na.
0: Kana.
1: Ay naka mga maring alaoman ninyo ito ang drama o niya sa alas 11 sa buntag mga higala. O syempre karoon mga orasa dito maglangay master kaya doon ay may gusto mga duhong sa ito mga golden voice eh.
0: Yes, mara ko na ko ganang buntog nga way liog. Grabe na talaga itong babaeng ito. Ginaano na ako, ginabuli na talaga ako.
1: Napoy ingon diri master, mara ka ganang half pato, half wild duck.
2: Ayaw ba?
0: Ay ba? Maundang na siguro ko ane, oe.
1: Sige, so, alam sa iyong kasayuran mga marig, mukanta ni si Master karon. Masa iyong kataan, Master, kay gikuan na, gihikay na sa to ang kuan.
0: Gihikay na sa to ang...
1: Tagay media, operator og
0: Oh,
1: sa imo ang katawan.
0: Daong laya ni request ang tagalayong planeta.
1: Sige bi, noted your request.
0: Mubawos ko ani bi. Mubawos ko ani sige.
1: Sige so, ladies and gentlemen, master in data nini.
0: Bi, daong laya bi.
1: Kining kantaha mga maring, hatod ka nato sa Santan Plus Gold Herbal Capsule. Likaye ang mga balatian, paingon ka sa maayong panglawas. Plus Gold Herbal Capsule mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide. Palakpak sa mga binayran, be.
0: Check, check. Asa mang echo ani?
2: Hello.
0: Hello. Hello. Sige.
1: Horror kayo, mas.
0: BHF Karaoke. Okay, sige. Pwesto. Daong laya.
1: Asa ni eh, Didikar?
0: Tanginlin eh. Upaos ko
1: ladies and gentlemen, daong laya. Ay, master, ipletan niya. Birak, ay nanganal.

0: Maring may nabay daspal niya. Silikan na lang daw laya, be.
1: Ayan, so, grabe kayo ang kanta ni Master. Gadala o kanang maayo positibo kayo mga panglantaw sa kinabuhi karong buntaga, mga maring, ha? Nakita na ko kanina, dahil kayo nilig sa buntag.
0: Ah, okay, mga kwa ba ito, mga syndrome. Kanta ko isabi kay galagot ko. Galagot ko sa
1: ate. Isa pa, go.
0: Tagahin ko diyan, kwan, be, kanang inipirig-pirig, be. After the years.
1: After the years, go.
0: After, baby.
1: After.
0: Naglagot na dyan kuhaan yung ato ang kuhaan ba.
1: Operator, please. Hello. After.
0: Hello, check mic. 1, 2, 3. 99,100.
1: Asa ipahinungod ang after?
0: After, pagkahuman. Pagkahuman na.
1: Pagkahuman na.
0: Ay, lumog pagamay ang kuhaang microphone. Gangab.
1: Anyway, kining oras, kining kamtaha mga igala, atod ni kanato sa Santon Vitamin C, ang alkaline niya Vitamin C. Para mas malami ang ngisi, mag Santon Vitamin C.
0: Magab, wala ginigab.
1: May buntag di ay sa mga namati karon di sa may Nuevo Iloco, Mawab, at ang imi karong Julio 26. Hoy, hapit naman di ay, hoy! dito sabta mga lingaw-lingaw mga maring, at ang imi dito ninyo ha, pero ayaw yung tami puspusi. Labi na gito ato ang mga kaigsunan ng mga senior citizen na gusto maka-avail sa libre nga check-up, mga produktong herbal gamas sa Yes to Health, at tut mo dito niya magkakita ta mga maring.
0: Hello, hello, hello, check. Okay na, operator. Nagasiyak si Uriga, binukulapo ni B.
2: Ayaw naman.
1: Okay, ani-ana ang kanta. Ipahinungod sab ni sa mga taga-palingkis sa Tagum nga nindot kaayo ang kuhan.

0: oy, may lambyoy, murag daw sa kapalaran, matod pa.
1: Oh, na ang tanan ay, nila. Ato sa welcome kaya to ang usa ka kawan ng diri ah, kinakusgan sa Bisayan, ladies and gentlemen, Tia Daria.
0: Dapat masayaw ka. Dahil sa atin, dapat masayaw na ito ni Bayota niyo. Ginisayaw niya kung kakwan. Hawak ko ang beat.
2: Hello?
1: Ano mag-stress at
2: ito? Lain na pinagtingog. Hinay ka ayaw.
0: Lain kay Gagnaw. Lain Bebe, ato yung pilay. Dapat masayaw ka. Dapat na kay Kwan Bayota.
2: Ay, inuhapon na.
0: Aba, aba. SM. Nagminalita ang Bayot. SM.
1: So ladies and gentlemen.
2: Ayaw ko. Ito ko. Abiya ko. Ang bakdugay. Kung agaw sa CRI.
0: Pamatod din namin. Ladies and gentlemen, Maring Daria.
2: Ayan, nangarambol na.
1: Ah, sorry. Ato sa natin si Tia Daria Oga o sa kanindot nga kanta.
0: Ah, be.
2: Ang request ano yan, kung kantahan
1: mo yun. Onsa na.
2: Iskailani Pijun.
0: Ah.
2: Okay, kika ni kan Josepina Tinambonan.
1: Ah, so, ladies and gentlemen, palyog ko, operator, Iskailani Pijun ba ito? Sige daw.
2: Iskailani Pijun.
1: So, asa man ipahinungod?
2: Ato ipahinungod ni kan Josepina Tinambonan. Baba.
1: So, ana ang kanta mga maring, gikanta sa vocalista sa
0: Kwan kaning Rakit si Brasi, Tamolmol. Manis si Tamolmol, labayo din si Tamolmol.
2: Isa po ni kakanang Kwan siya, Kayotar.
1: Oh, so para ni sa to ang mga listeners and viewers, ala inyo hanan ni.

0: Grabe na yung mga tingyo sa taga-exit. Anyway, doon na tayo yung mga mensahe dari yung pa sa Alvin Gook nga mga mari magkita-kita din sa Mawab dito tayo sa Adlan.
1: Para sila masayod no lipsing lang to.
0: Apan sa dipa, wala pa po na una ta mag ato sa unahan mga maring mukhang tasab ko tagay ko niya operator o if sa bread if
1: if na or gin eh
0: ABCDFG
1: if
0: di kena
1: ipalakpak ang kamay niya ana siya
0: iwagayway ang mga petals
1: ay ana gini ay ako sa puter po ang kaimtang ay
0: ani ana. Ako din ipahinungod sa tanang namati karon diri.
1: Ay, di ay.
0: Sa radyo, natanaw po sa TV.
1: Asa ka rin dapat? Anong hinay man yung
0: nakuha ko? Ano man yan? Kinay masunod na kanta mga igalay, panagiyahay pahinungod ka na ito sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga, dili lamang kape, ang kape nga kamingawan sa tanan. Santon Gold Coffee Mix mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Diri sa Tago, mapalit ni diri sa kilid lang sa Mr. DIY. Pangitaan lang si Doc CJ ni Druda.
1: Yes.
0: Ingon man si Palangga.
1: Ana pa si Mitch Juro nga. Ay mga maring sa wakas na kadaster na si Master Danini. Angayon magkayo makita mangyud ang inyong gagmay ng mga muscle. Ano po si Janalyn Bintula. Hi po, shout out rin sa Vulcanizing Chef sa La Filipina.
0: Hi, hello.
1: Ay, nakatawang ako ninyong mga tingo.
0: Mga silingan.
1: Yes.
0: Sa La Filipina.
1: Ato yung shout out rin si Martin Abares Mangiran.
0: Hello, Martin. Asa napit siya?
1: Pagkadapa ako mga si Martin.
0: Aba, good morning mga DJs. Hindi mo gabi mga DJ, mga Anchor Woman, mga Gourmet Diri.
1: Yes, mo na tinood Anchor Woman.

0: lagi ka maring.
1: Nilagi ka. Sa so, yung mga oh, kanta niyo eh.
0: Lahit ko yung kanta eh. Makahit. Sino naman po nihila?
1: Ay, magkahila ko sa ta.
2: Layong kaya ako pamati maring. Oy.
0: Ano ba yung pamati?
2: Pamati na ako. Hindi may magbuwag ni Edgar.
0: Ayan na pagdahan maring. Di nakakakita klain.
2: Ayan na po. Ayun mga mga maring. Kaya mabalik may human ng aling pipila ka mga painom doon. Diri ang gapunta nagkauban sa XFM. O sa mga pagbalik i-prepare ang iyong mga request kay Amo.
0: Yes.
2: XFM.
0: Exciting.
3: YUH Broadcasting Network Incorporated.

0: kabinet na ako'y greeter unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og gawala na jud ako og greeter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, ipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tapak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Max, daghan ang atubangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag din balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula ra bigud ko kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas og tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision X Plus capsule sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. Premio D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay mga adlo kung basing na-idol lang ang virus ba. Kung permigod ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado good o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing it with me.
1: Premium D3, ang vitamin D3, gagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolid, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kayo, eh. Dejo dalim. Mataka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pangasairon sa'yo, aron maka-boundary. Kung sao na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So, kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kung listen kaya kong lawas. Isang pag maabdan ko gabi nga, pamasairo. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa gulat ninyo, pag-turbo na mo para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
1: Selson Plus Herbal C.

0: exciting.
1: Si Sgan bu.
2: Ayo nang mikrofon pak kau. Iga apa terkau dari ibu ngajib dia? Bisa di boy.
3: Sorry, sorry po. Dari tiada dia mau ada kau sini.
4: Terus.
2: Lain lagi mo, lain lagi mo.
4: Labaw-lawan ang puntaan ni Master, oy.
2: Grabe ba mo kayo, oy.
4: Nainigawa sa TV-TV, oy.
3: Ang wapa lang ni mo, ay. Arios na lang yung kulang, Master.
4: Arios na lang yung, ay.
2: Si Humanda, Humanda. Ano lang.
4: Dakan na ba kayo na nanaw, Master, oh, kay 12 million ang nakapita.
3: Bueno, mga kalat, ang oras, alas 10:35 na sa buntag. Namati, igapon mo diriyan sa toang panag-uban. Kini ang programang Kung Ako Ikaw. Hatod kina ito mga maring sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix doon ay sangkap na glutathione. Doon na pag siya ay collagen. So, the best kina sa inumon sa mga medyo lagumon. Aron nga makabaton o tinaong pamanit piskay daw sama sa bye-bye sa Boracay.
4: Wow!
2: Aba.
4: Master, dot in na lang ay mga Master.
2: Be, tagay ko din after the labing, be. Be.
4: Dot in na yung DMs, dila yung labings.
2: Tagay ko after the labing, sakay. Kabalo mo ang DMs, retaka. Sige ba na sila o ka ng parintag mga sakinan niya nga mga kwan lang, ka ng mga didli kayo nila mga sakinan niya, ka ng mga brand new niya, ka ng brato ba yung kaayo. Mm-hmm. Dili pa rin ang uban nga magparintag nga, stricto kayo niya ila. Wadyo kayo sila, ka nabutan yung kaayo yun. Niya, kung gusto mo magkala mga lagan niya, kung gusto mo mag-outing, kao ba na inyong mga pamilya, inyong mga uyab, o ba na, kala na mo yung mga team sa basketball, aba, naano sila yung band yan, no? Ato lang mo dyan sa DM's Rent Aka, nasa may Pioneer Avenue. Di pa itaan nyo na diha. Klaro, ana, natuog mo?
4: Gani. Oh? Master, nalagi kay Butay, Master.
2: Sige, Butay, buo na ganyan ba, Yuta? Necktie na siya.
4: Saan na pag-itawag ang necktie?
2: Ang Butay, katong nasa lubi.
4: Ay, maday kalahi.
2: Necktie kay, kawa na siya sa lungnik.
3: Lungnik?
2: Anong itawag na siyang necktie? Anong itawag na siyang necktie?
4: Next quiz ko, mga idol, kanyang himayang na unlock.
2: Ang anong paminaw sa kabalong ang itawag lang niktay. Alang-alang agi hikot mo na sa liyog ni tatay.
4: Kaya
2: siya niktay.
4: O kanang lula.
2: Ha? Kanang
4: og lula nagsuot.
2: Kwan latay. Dawe lame. Kita kay kong kwan bebe kanang after the labing be.
3: After the labing sa man siya kanang idig ya pud.
4: Wa ni mo niktay master oy, mura kang iro nga naay hikot.
3: Alam ra ba?
4: Brother Iro na hikot. Ana si Mitch Yorong.
5: Ayun ba?

0: nagtanaw rin tayo sa sanina.
1: Ay, nagtanaw. Ay, ay, ka na supo na. Labi na paguman mas ka.
2: Boy, na, ako na ipahibala mga mare, nga abri na nga ito ang linya di ay sa mga gusto mo tawag makikita.
1: Yes. Katong gusto mo kanta niya, no? Abri ang linya. Uy, lahim na nga linya lagi.
2: Mare. Mugin niya akong linya.
1: Ay, mga mare. Ay,
2: makita niyo mo sa TV.
1: Ana po si Josephine Vicente Pero de la Rama, request ko Victims of Love. Salamat.
0: Noted. Si kuna mo kanina si Maringdaria.
1: Ang mga maring kita. Some names ha.
2: Nika pa.
1: Amo na to mali ito siya nag request siya ako ng Himayang na unlock si Ginalin Bintula. Unsa man nga unlock?
2: Kaya na hugno ba?
1: Ay,
2: hugmak ba?
1: Law na kayong bisya.
2: Sabot na nila, oy, lalagay kayo na sila.
1: Kasi katawag yun ni Carlos, si ano si Captain New Good siya.
0: Ba.
1: Kuhaan na yung necktie master, kaya mura kag na ihikot. Iro ka na ihikot. Mura siya Queenstoy.
0: Queenstoy, kasi Queenstoy.
1: Quinta sa itoy.
0: Dahil kayo ka, maring dari.
2: So, himala na ho niya, katog na ito sa Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga nilang kape, kape nga, kape yun.
0: Aba, si Gingging nagpag-rate, aba, milagro.
1: Ayay,
0: si Monsieur Rong.
2: Birahin na.
0: Ikwad,
2: backward, please.
0: Lahil lagi na, eh. Ako, may permanente, ani, be. Ako, ay, marantag.
1: Kuhan mo na siya,
0: ma? Bugaong na ba, kuhani?
1: Master. Kuhan mo na sa kanayin sa edad.
0: Ah, maubang, sige.
3: Kuhisan
0: ka nung
3: niya.
0: Sige,
2: be. So, yan ang hihala na niya. Giganta sa edaran.
0: Ay, naku, ang hirap
1: pangalap ng pera. Ang sunod nga sumasalmot.

0: Daddy Ay.
1: Ano ka din ako ayo ha?
2: Ano pa si Rizik, ano si... si Rimalin Martinez. Oh, shout out! Oh, wala ka na maligag butong karon ha?
1: Abas si Malin.
2: Si Malin gani. Ano po si... Norbert Tihalo, request ko green glass of home.
0: Noted. Kaya talaga kayo.
2: Grabe ko yung kayo. Duha pa ka. Lagkaw po.
0: Lagkaw.
2: Ay, isa-isa lang siguro.
0: Isa-isa lang siguro.
1: Adumanon ta na.
2: Adumanon eh. Ana si Junaleno, grabe ang katawa siya ko ang mama inday tanini.
0: Aba.
2: Grabe tiguang nagiging... Ang mama pa man ang iyang batch di ay.
0: Ang mama. Saan nagkatawa yung mama niyo, be.
1: Ladies and gentlemen, green has
0: katama.
1: Green grass
0: ang
1: mo.
0: Tinguwang naman ka.
2: Green grass. Green has.
1: Para rin sa mga namati.
2: Tingnan niya ko na yung mamaring nung si green has.
1: Para rin sa mga namati ng mga edaran, halabira.
3: The old hope looks the same.

0: Salamat sa
1: pak, mga pak, mga binayaran, pakpak.
2: Kadang-kanda, hatod ko na ito sa Santon Plus.
1: Santon Plus Gold. Yes.
2: Ang tanong na ay mga bukol-bukol.
1: Yes.
2: Mag Santon Plus Gold na.
1: Kato na yung mga bukol-bukol, alin mo dali para ka po dunganong dukol.
0: Kana.
2: Ayaw ko. Kantahin na maring ang lagkaw maring.
1: Lagkaan.
2: Dote.
1: Kato na katana.
2: Arahan ang lagkaw. Kantahin na ito si maring Erika.
1: Mabira mo kita ikagaw ka na bang lagkaw.
2: Banto na wala na yung mudukol si mga parinti. Nagpalayo na.
1: Alang kao. May birahanin ko ng lain tao.
2: Lain lagi kayo ng operator ay kibatangan niya si Kapitan.
1: Naring.
2: Magkatawa ko siya na ako ni Kapitan.
1: Birahanin ko ng lain tao nga. Kaya pang ikagaw.
2: Ayaw ka na gaw.
1: Ay, basta rin ka gaw. Asa may tono ano eh? Ano lang?

0: sa mga ga-request. Thank you kaayo mga maring.
1: Ah, salamat kaayo.
0: Sa to mga viewers na maghawak kayo sa mga magbalik mga maring. At ang taga ito ang suat ang papa sa dipa. Kini ang XFM.
2: Exciting!
3: YDH Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.
4: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
5: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukaata ba ni? Nani ba to? Bato good taon, maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o himsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sina pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamitin sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: sa Maritime. We're back.
1: We're back, mga maring. Ang ngiling mga aras, alas 11 punto na itong oras, mga higala. Ang oras, paglilis sa oras, sa tudnik na ito, si Santon Vitamin C. Ang alkaline niya, Vitamin C, ang Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate, Santon Vitamin C, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide. Yeah. Gigama sa Yes to Health. Ang sangkap ano niya kay Orange. Base sa pagtuon, mga good maring, ang pinakataas oga Vitamin C, ganag yung mga Orange. Mga dili ng brown, ha? Kaya ka ng brown line, kaya siya maring.
2: Masa mo ng orange maring ka?
1: Orange juice.
2: Orange juice. Dila si...
0: Joss Monte Alto.
1: Siya si Joss Monte Alto.
0: Si Joss.
1: Ay, po ito si Joss. Kaya nagkapigulak man to.
2: Happy lang yun.
1: Yes. But anyway, mga maring, ha? Sa di pa tayo masugod sa toon drama, ayaw gimihagita ng kanta-kanta kay mga tagi mi diri so noted na ang mga request na dunay nang patila diri ayan siya ipatila si Jinalyn Ventula gwapo jud tiyong di mga tahay oy aba
2: sa pamilayan din ha
1: tapos si patila po din si Kwan si Josephine Vicente Pero de la Rama na siya victims of love kanta hap la please thank you maring Erika bako gihanggit
2: si Kwan si Mitsurong po na si Mitsurong si Jeter Ludibais Ludibisi kanta ang She's Gone. Noted.
1: Pwede mo dali niya yung kanta sa taga di ba persa.

0: Thank you.
1: So thank you kayo sa
0: salamat. Katong nag-request na rin ako kung last na rin mo tong request.
1: Ayun pa si Luigi Lorino. Si Inday Tanini, parang si Cap Nino Barsaga.
2: Nino siya.
1: Wala may inyego na agos.
0: Takaro rin lang. Ang kong ba? Takaro man yung chat ba?
1: Takaro rin lang mga takaro rin lang tech ba?
0: Takaro rin lang tech niya.
1: Shout out daw sa Gikan sa Tacloban City. Aba.
0: Aba. Request. Aga Max Urban. Si Rosemary, ay! Aba, bebe. At kata nga, i-play na to, i-play na to, be.
2: Basig bawi ang dust.
0: Ay, bebe, kala ka
2: na. Kata nga, Max Urban,
0: meron na. Dabay ko ka lang, itong request, be.
1: Sige na, be, sige na. Max,
0: Sabi ni, I can't let go, si Lota, eh. I can't
2: let go. Nandot, ang mga tingog, si Erika. Si Erika Repangit. Ay!
0: Lain lagi si Wilma Joaquin.
1: Kailangan gila ko na si Wilma Ron. Kasi man, eh. Aba, tambok o giwang.
2: Lain lagi ng kanta ay, ikaw kayo kakul.
1: Ipahinagod ka nga, ma'am.

0: Madawatan ni isa kasakong potsyokan nga gikan pina sa Barangay Kilagding Laakom Balprabin.
1: Kwaay sa lang dagom, kwaay sa lang dagom.
0: Dili man ni mama. Dili man mamaak ni. Manuhit.
1: Kasi pag doon niya sa kong naong, kanang balay sa kwan, balay ka niya. Nay dugos, lahilagi mo ay.
0: Magtuon, magtuon si Jollibee.
1: Lahilagi na akong boobs ay.
2: Dili mo ka nila pa ako, kaya kayo mag-ay mo ni ato ang queen.
0: Scoop, ano ba si Iron Don, si Don Dio ko, ano ba si Lingo, kayo maminaw ninyo ay.
1: Ah, di ko kayo, isi paminaw ba? Akong tutoy ba kayo magkapanulog kawatan?
2: Ay, di ba? Pamatod, eh.
1: Ah, si Tuti, talaga si Tuti, lahilagi.
0: Naglipang mga na si Totoy asa na pit-audia ay mong Totoy. May naman po'y Totoy sa taas.
3: Ay, kamo ba?
2: Ano ko na, Totoy ba?
0: Ay, kamo na sa taas di.
1: Palmala, sis.
0: Sis na. Amin akong bro.
2: Ay, ako mga maring. Hindi na maglangoy kaya nga itong oras alas jet.
0: Ayaw, masok ko ba yan si Ani Bayawa? Ano si Binang Bayawa? Ako, request ko kinsa siya. Kinsa mo na siya?
2: Matay oras sa...
0: Sa ang oras sa ito, Ani, ugma na lang ni Moa, Ani.
2: Sa mga gusto diyan pa manawag, tawag mo sa mga gusto diyan makigduet kay Abli Permintia.
0: Maring Erika, kanta ang Just Once. Nagkang kayo nag-request si Moa, Maring.
2: Wala matay oras, just two na lang.
0: Just two.
2: Ayun
0: ba? Para dili sila mang loon, no? Balikin nyo, ugma.
2: Balikin ba? Ugma, tune in gapon sila.
1: Trapuin na nyo ng baso nyo di ha? Kay ato aning sugda na nato ni atong kuhaan, drama.
2: Iloy-iloy na dyan.
1: Iloy na lang ninyo, inita na ninyo, pagkuhaan mo ginili tubig di ha?
0: Iandam na po ninyo ang mga kuhaan ka... Kanang habol.
2: Bawal mo i-skip sa drama basta masugda na kay naadriya sa itong drama ang mga pagtulunan nga grabe jud ka.
1: Gani.
0: Dili mo magmahay.
2: Dili makita sa library ang ato ang mga pagtulunan diri.
0: Correct. Ingon na gid ka kuyaw nga tong drama.
2: Kuyaw na ta kuyaw kay mga
0: gis. Ang tagapikas radyo kay minor magani oh.
2: Kay kita gihas-hasan diya ta.
1: Yes. So, kanang uban diya nga may pag-abri sila mga kape. Im na lang yung kape diya kay basi makuha na ma.
0: Im na lang diya tangalan na daana.
2: Sige. Gingaw diri ang mga maringa, dear mga bayot.
1: Sugus maayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa kong katahuran kaninyong tulo mga maring. Ako day si Amanda. Nagpuyo din sa may Dabaw de Oro o dinala ko isulting asan napita kay Ilado biya kay Midri. Nami, kaning, di ko siya ragod, protestant kami doon sa kong banang. Kani akong banang si Franco. O, tinood na. Nami sa mga sakto panginaron, ako na lang ko sa apit ako mag-sesinta, niya ako ang banang si Franco, dalas mga 69. Ang akong problema karon mga maring, bahid aning akong mga anak nga, kaning frustrated ba nga, mamahimong ko na radio announcer, radio reporter, anakot. Actually, mga talented gani sila, pero... Saan man yung mga matagod sa unang panahon? Di ba hindi man, iskwila? Grade 6 yung tamang yun. Kaya kung anak nga si Marco, si Marlog, si Marvin. Grabe yung ganyan sila. Kanyang hilig yung ganyan mga idol nila. Sila Rudy Castro, sila si Mike Enriquez, si Gasabil Gas. May nana ba? Mga kuya nga mga latid pylon. May nana ba? O, dito sa tago, mga idol nila si Arnel Cortez, si labi na yun, si Bungal Gabri. Labi na yun ng... Daghani ang mga idol nila. Wala, sige, o ka na nga. Sige sila, o paminaw ang mga balita. Namo ko'y panahon nga, muragan masubraan na ba? O niya, muragan din sa timing ba? Para masayra ninyo kung unsa gayon ni akong suwad, yun na ni mga pangitabo.

0: ko ah. Asa may mga anak ni mo? Gabi naman sa to kauli.
1: Daraman to, desigawas. Basta lalong naman kagabi yun. Huwag man magabot sila.
0: Butan ng mga bataan na, oy!
1: Ah, muli rin lang ito. Di mauma, muli rin to sila.
0: Yung kanyang bataan ba kayo? Saan ka namang bataan? Kanyang mga anak ka na si... Diyos, naraan. Si Marlo. Si Marlo.
1: May pa.
0: Asa mga... Tawa na ko na yung prangko.
1: Magkagikan, Marl. Marlo, Carl.
0: Marlo, asa magkagikan, Marlo?
1: Dito ko gikan sa... At bang sa sisi, kaya ma-apply ka ba? Volunteer ko ba?
0: Asa mag-volunteer mo?
1: Sa pamanda, reporter.
0: Reporter?
1: Ang reporter ko kay Kabalo, biya kay vlogger ko niya. Kahawad, mga kumusuat, mga balita, mga...
0: Bisa ko ni magbalita, be. Uy, prangko patakari mong anak ni mo. Marami ka ni... Uy, Kabalo, baka ka mga reporter. Kina lang, grabe ka nga mass communication. Kaya mga inana.
1: Sakto na siya, Marlo. Ayaw pagpatakam. Pako ko na lang way mo ron. Kansa kayo masako pa nga. May naman ka mabalita.
0: Ano ba yung balita ko sa may baby? Sa may balita naman, baby? Sige ko na, baby.
1: Sampulanta mo.
0: Sampulan ko na, baby.
1: Kawajog ko yung kwasay mo, pero...
0: Hindi ko masaling aning bata, mga aning anak ni mga prangko.
1: Di majog ko masaling po na, eh.
0: Kawajog masaling aning bakay mo rin. Sina, baby?
1: Halimbawa daw, ako ko na ang kining niyang... ang ako'y angchor.
0: Hoy, buang angkor.
1: Oh, siya bugol sa ito.
0: Angkor.
1: O na dawa, si Duato tsaka Marlo kay mo report ka.
0: Ah, sige ko na, be. Sampol ko na, be, Marlo, be.
1: So, sa atong balita ka ron, mga katupa. Atong Duato ng situational report sa gawas kay Dona Kunoy Sonol. Atong makauban si... Marlo!
2: Okay, mga rana, gipay gayon rin ka sunog sa palengke.
1: Dawa, ragun. O siya, gipay gayon. Ang hiyap na kunin mo pa. O siya, bay, nabaday sunog ng gipay gayon. Arso ni mong kaso na. Di ba, mag?
0: Bito, patakar man yung gata. Ikaw ba? Okay. Ay pagbinungo ba?
1: Natuwan ako napakan.
0: Baka, ayun, di ko gusto nga magkwang-kwang ka na. Di ka magpariha na magto yung iksoon ni mo. Asa mo to yung iksoon ni mo si Ikwan? Si Marvin?
1: Adilig ako. Bangay din yung mawe.
3: Ha? Ay! May gabi nga mga. Bilis ko ma. Ba, bilis ko pa.
0: Kutrosan yung bataan ako.
3: Ano na malagi mo? Asa mo to patulong si Ikwan? Marlo,
0: atong naman to. Ikaw, asa magkagikan?
3: Karoon na pag-uabot.
1: Suryahe rin ko naman. Kamukan ako.
3: Ma, dito man ko kagikan, tagom.
0: Anya?
3: Dito ko dool sa Magdom na aman ko ibarang radyo dito ni... Dihon ko nga mo, pwede mo libre ko. Libre para...
0: Asa magka mag-uasa magka?
3: Mabalita. Vlogger man ko ma.
1: Mabalita po.
0: Kani mata, maminaw dago diri.
1: Sa muka naman.
0: Dirigo. Kani mata, kani mo mga anak ba? Saan nabuwang na ni mga bataan eh?
1: Sakto mo talis lang lalo.
0: Ano naman nga? Wala siya nagtanaw na sila nga. Ilang nga...
3: Masikat ba ko nga vlogger ma? Mukha na nga... Akong mga vlog, mga tanawa, mga balita man eh.
1: Magmo siguro ipikto sa diligatas to gipainom, lanot.
0: Lanot, magigipainom man yung mga bataan eh. Makatilaw na niglami, kayo ka lang giniling amunggos.
3: Pa, akong balita pa, guwapo kayo ni pa.
1: Sige, sample ko.
0: Sample ko na, baby. Sample ko na kami.
1: Ikaw ko naman ang angkor woman.
3: Sige, ma. Butang eh. Kaya akong balita ko, ma. Kaya vlogger man ko.
0: Okay, mga katupang, paminaw na to ang report gikan sa gawas nung aling gikan ni Marvin. Ako ang kaduang anak, Marvin, alak, bunal kay nang anal.
3: Hala mga kaabigan, mao kini ang balita karon isa ka individual, nagkape, nabuta.
0: Nagkape, nabuta, malaman.
3: Nagkape na, natusok sa kutsara, nay.
1: Ang gawang,
0: mga bataan ni ma.
1: Mogo na yakong nakita ang epekto ng pagpanganak ni mong 50 anos na ka. Minupusal, baby, maninga itong tulog ka mga anak.
0: Talagang ba, isa-asa mo ito, isa-asa mas Marco, asa mas Marco.
1: Marco! Alara, oh, wala ko nang naugan niya.
4: Mayong gabiin niyo diya, ma, pa.
1: Kasi mayong, masay na kamayos, gabiin niya. Nahiblad ba ko sa duwa kay Sony mo?
4: Dito ko gikan sa, kwa na, dito sa may ining di lapitan sa unahan ba nga na yung mga may nga station sa radyo di appeal ko dito ka ng practice ko no mapa
1: sabot pa siya mo
0: sa no sa mga
1: radyo gamon
0: sa mga mara magag nakaploks nga sa ka nakaploks ka
4: kasa lang ploks mapa
1: ay awar ako ba siya mo itong ploks o sige naman
0: kapan ma ka lang mga chuy-chuy mga chuy-chuy ma
1: ay chuy-chuy dahil na.
0: No sorry ka, kung sorry, anong sorry ka, o ninyong anong ganaan man bumugwa na ng mga, pinapila lang mga inanak mag-broadcaster mo?
4: Mapa, idol, maguna ko si Kuan Mapa, si Gas Bilgas ba? Gasabil Gas ba? Ah. Kapag nasa Kuan Ibis GBN?
1: Katodo na ibalita nga, suko.
4: Kana pa.
0: Uy, hindi mo tao, ano mo problema mo nga? Green chicks lang mo tawon. Wait, ano mo kilating color tawon?
1: Amo na akong gingon.
0: Kibes ko yung labi tao mo?
1: Amo, sakto.
0: Karan magsugod na, hindi mo ambisyos kinabuhin. Ayun, yung mga tarong iskoy lang.
4: Kaya raman ako ni Mapa.
1: At alawa rin, sige, sampul ko.
0: Sampul ko na, be?
1: Sampul, mang.
0: Be, ikaw, ikuan, be, ha?
1: Ako, introduce.
0: Kanang akuan, be, kanang nag-investigar ka rito, be, kanang nag-investigar.
1: Sige, ha? Oh. Taro nga kay Basig, katulo ko makasagparong gabi una. Ha? Okay, mga katupang, itong oras, alas 11. Dili sa itong programa ng Aibol. At umakaubal sa pag-imbestigaso sa kabaske na Aibol. Marco Pasok!
5: Method pass ang pag-imbestiga. Igamit na kong siyensya o lohika ng sa kabas nga na highball din sa mong pangpang apan walay na balita nga nangapiang walay na nga angol walay mga pasahero nga nangamumo kay ang mga pasahero wala kasakay
0: buang ang mata takalaga gusto naman nila naman
4: musuot ako mapa
1: awarag
4: na mata
1: mayo ta siya pero mura gamaw
4: grabe nga mga mata
1: ay sao naman ato niya itong mga anak mag
0: matakdan ko nilang amigo nilang si Kwan, si naman yung amigo na itong si Shin? Mr. Shin? Si Mr. Shin, mama nilang leader.
1: Moment yung pagbuntis si Musik na nga bang kanan.
0: Muka, bakalin ano kayo?
1: Ano yung pangalanin mo si Mr. Shin?
0: Si Mr. Shin, naraman nilang balay niya sa kilid.
1: Tawagun ko nung
0: nabang. Tawag-tawagar
1: ko. Mudungaw sa Cosbintana, Mr. Shin!
6: Oy, Himanong!
1: Ano mo na supportahan ng pabot? Dili, solo, dili!
6: Ay, mayong gabi, di ba naman mong?
1: Konsulta mi sa imo, kay kaniya mong tulo ka mga anak nga. Taas magkipangandoy, bisag huay na human.
6: Kalimang mga anak nung, actually, gusto na sila mamahimong broadcaster o blocker. Pero, na'y mga apan!
1: O sa Japan.
6: Na Japan nga, di ba kabalong patakala nga istorya, di kabalong mabalita.
1: Gusto na mong madungog, ikan sa imo. Kaya ron nga, aram mo to kong cellphone kay record na kumi. Medyo hontaka na. Sampuli ko no kami, aron nga ipakita na mo sa mong mga anak kang gusto mag-reporter.
6: Gusto ka nga sample?
1: Sige, dyan ato siyang taga-taka ka ng grabe nga ka ng panguna ba? Ano yan si Mr. Shane?
6: Dini sa Mati City ngayon sa ka-individual nga ge-urbing nga o sa kabayot nga Irving namatay. O sa dihang pagtanaw dito na tanggal ang mga parafernalias sa iyang kalabinhan. Mga ka na report ka na mga rasa, kini yung reporter si Mr. Shane.
1: Abi na ako,
6: Mike. Okay. Okay. Ano ka kayo? Ano lang? Ano yung mga isang balong?
1: Gop na kong record. Abi na kong mayo ka mo. Usaho na ko pag tulo siya kong bata.
6: Nagpaktis ko na dito sa churrel!
1: Ay, ambot, ambot, ambot ka lang. Di ka mao, di ka mao.

pinapilita. Mga maring, nayo sa kawantay ba na? Gana magtasbing doon sa kuwang, ba na, nga si, gani si Pangko. Dito sa may, kuwan, gani nga, dalan rin sa mga dapit, mga, gani, nagika lagi mayo, gani nag-uking-uking. Usa diya nga, namay ito, sa kalalaki, ang itapukan ba nga, gani na, na-stroke ko na to? Muto nga na bala kami galit, kaya siyempre, nag-itapukan agad. Usa diya, inani mga pagitabo.

0: akin indod yun trish panahon kini magjaging tadris taliwa sa seven hole.
1: Ay!
0: Ito na ba? Mga tao. Kaya naman eh.
1: Kainain na pagkadiro.
0: Uy, dulon ko na ako na murag kaila makuha ng abaga lapad kayo.
2: Ayun ma.
0: Ako mo na yung anak. Uy, do. Uy, ikaw mo na yung.
3: Pa, nalangya ba?
0: Talong nag-live-live ang kada sa Facebook.
2: Live, reels, reels na yun pa, reels na.
0: Usay reels, imong
2: gigi. Reels, reels na, iro, napakan ang itong bata.
0: Usay mo, imong gigi, kuha niya ng madil, magkakabalo mo at live.
2: Reels ka na yun, ang bata, napakan iro.
0: O niya, usay.
2: Ang iro, naguya.
0: Usay mo, ikatabang ni mo sa publiko.
2: Okay. Para aware sila pa, aware, aware ba? Kana makamalo sila nga delikado gyud iro.
0: Ulira gud balay do, ulira gud.
2: Sa makabalo
0: na ko din mo.
2: Sa may atoy balita kana ni para dakan makabalo.
0: Paka ora kas people.
2: Ay, sa sa papa nga reels na reels na ba? Ayo na yun.
0: Nao na ko imong caption be.
2: Ata ata na ba?
0: Ah, iro na kapaak.
2: Ay, nabaliktad ba? Nabaliktad na ini. Usmo na ko. Edit ako ba? Edit ako.
0: Edit mo kayo do.
4: Sorry pa.
2: Ayun ma.
4: Sorry kayo pa.
0: Sus gino ng imong live. Ang imo remang mama gabios. Ayun.
2: At least di zero na iwan.
0: Uli uli be
2: uli.
0: Uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli uli

0: mo eh. Lapa. Ang sama man ni paglabang na to na nahugmak ang tulay pa.
1: Uy. Yo to.
0: Dito ka. Dito ka. Dito ka. Dito ka. Dito
1: ka. Dito ka. Hanging bridge.
2: Ay, sakit. Dito hindi tabo. Ang paghugma.
1: Nagiyar ba na ako ng tinuga?
0: Nasa kuya. Nasa kuya pa.
2: Matupa.
1: Ang pantaw. Oy.
2: Oy.
1: Ayaw, sige, balita.
2: Pa! Ayaw naman. Nanalagi ka pa.
1: Ikaw na, isang, sige, nagkuha ng balita-balita. Kasi di na magka-legit.
2: Pa, eh, ako nang ikuan pa. Ako nang
1: ikuan. Ay, sus.
2: Ikuan ko nang ikutrupang arkan.
1: Ah, digit mo, kabayokuan. Ginanta mo ngay mo, sige, gapilapil ng trabawa. Kaya di mo anakuan. Di mo fit.
2: Dindo takay ko na.
1: Grade 6 ay mo nga uman mag-reporter ka.
2: Nalakot block abuse pa.
1: Tanawa rin, tanawa.
2: Pa!
1: Una ko sa may mahimong kaso, anabe.
2: Akuan, kat... Kating da... Kuan, kating da hanging blinds.
1: Ay, itis, tanjog gabi. Asa man dalo ng sa kataong nakasala.
2: Ah, dito sa kuan ta, sa... Sa kuan, lupong tagapamaya pa.
1: Tanawa rin. Dili na mao. Kung tinuot kang kabaho, ang kining mga taong nakasalada doon sa police station.

ba maring? Ako rin naulawan niya kong mga anak ko. Kay grabe baga kay mga dagway. Ano yung siguro ni mga batalon doon, no? Eh, di mo pwede mga batalon. Kaya sakto lang pwede edad. Nakasaway naman isa sila si Juan Rosemary Salinas ani, o si Wilma Joaquin ni Matawan na gani. Nakakita lang nila lang kung mga anak nga. Grabe kayo. Wala siya kipasahilo nga okasyon. Bisa ka lang na yung mga kanangan na yung mga patay nga na manghilak na. Mag-vlog-vlog dito, mag-report-report dito. Gani na yung sa kalamay nga kanangan. Grabe ka lang hinilakay. Ito ano yung mga pagitabo?

0: Tara, ato tali do sa Bikas Brook. Kaya melu atong kwanta malamay tali to kay luoy po tong pamilya ka. Muhatag bina sa tuwa alisaw nagbugas.
1: Bitaw do mo lang. Asabor po ba yan kung kasing-kasing may
0: mga ni. Atong ato nito para at least makakita sila sa tuwa nga muraga ni kwanta silang kasubo ba?
1: Tara, dito maglangay. Tara. Basi kita lamayan.
0: Mga ni.
1: Gabi
0: dia
1: Maritonyo.
2: Gabi para salamat kay paganhi pare.
1: Okay.
2: Para salamat kayo gyud.
1: Nakikiramay po kami.
0: Maritonyo. Condolence. Maritonyo.
2: Salamat kay mare, salamat kayo.
1: Dako gibit-bit diri nga kining mga utanon. Dakong tabag meron nga di maloy ang mga gabijel diri.
2: Gusto man ni mga kamungay, man ni mga puro, man ni mga utan. Puyan sa bitir itong tiyara ni, yeah, pare.
1: Ora mo good po ya kung nadakay. Dito man higi kay Lado next.
2: Pare, salamat kay pare. Nagdala mo kape, pare.
1: Ano na ko itulo ka box nga Santon Gold Coffee Mix.
2: Okay na, pare. Kay...
1: palit ko na ko nila ni Doc CJ ni Droda sa Yes to Hell.
2: Ay, salamat kay pare. Pare, ako asawa, pare.
3: Hello. Salamat kayo, ha?
1: Hindi mo na pogi mong asawa na matay.
2: Kaming, lupa. Fully name, sirba.
1: Ayun, nagtiyaw na ko. Maring, guwapa mag-yapon ka, Maring.
3: Ayaw, pag-inana, Maring, uwe.
1: Kagumkum niya pong kagpuro.
0: Ikaw, prangkuhan, ito ka na pala yung pagkawagon, ha? Ay, mukuhan, pagkita na kayo ka na nga gagmaglawas, gani. Upak-pak na yung mula, upak-pak na yung ta.
1: Pabuhi rin ko sa dugo. Hindi naman po tagahin mo.
2: Pare, sige, likod sa minuto, pare.
4: Mga guys, live the country kay Nay.
5: Hello, Black. Welcome to my guys. Dari ito, susunod yun, eh, mga guys, ha?
4: Nagkaigibarang
0: dami,
5: guys.
0: Saan niyo mga tao?
5: Ay, mga tayo ng daming mga tao, guys.
0: Ano po niyo mga tao?
5: Nag-hilila kay.
0: Kaya mga prank ko, eh, mga anak ko.
5: Halos na lang mga bisita ni Hila. Hoy! Ano yung katakaroon sa namatyan?
1: Uy!
5: Ang daming mga tao, hinila kay.
0: Unsa
5: man mo paol na? Abot man po naman rin ma.
1: Sagdi lang gud mo pa kay the views mini good.
5: Dalawa! Monetize na naman eh, monetize na.
1: Nanabi ako 0.1 sa dollar.
0: Grabe no?
5: Sayang kay dollar mo.
0: Grabe gud din yung pagkuhan baka lang paghasulan ni mga tao diri.
1: Oh, dagi ni na iyong trabaho kay kung di munda ka nakamuro ko'y mahasul.
0: Kasi magiging gusto niyo mag-vlogger mo, gala mag-broadcaster mo.
5: Marlo, umuna ko ulit, Marlo.
1: Tuan lang.
5: Ole.
2: Ma.
1: Wala
2: ko ya. Grabe na ng inyong mga anak baka, mga bagag na ang ginang mga mata ba?
1: Sorry po.
0: Sorry kayo pare.
1: Kami na ay mangayog. Kanang pasensya pare.
2: Grabe ba? Pagani buhi, pagani na lang ako pa rin tigay.
1: Sorry, ganino.
2: Gani, oh, sige. Okay, sorry. Masailo po kay ko pare. Pare,
1: sana. Pare, masaya sa sigara ko, pare. Sabok nyo ngayon at mag-istorya pag yun.
2: Hinay ka po, ang maokin, men.
1: Naman mo na isa, kanak na. Oy.
2: Salungo.
1: Ay, ya.
2: Agay.
0: Patripog ka.
1: Ole.
0: Patripog ka.
1: Ole dito, ole.
0: Patripog ka. Wagin mo yung mga animal, gin mo mga matawag. Ole mo!
1: Ole, kadi ba mo, ole? Masig, mag... isuod na mo ang lumod.
2: Muli na ko.
1: Ole.

0: tawag ta mo diri kay Donatay pagahimon nga monthly meeting.
1: Kaya ito pagtapag-patawag sa inyo. Muna ikitawag ko General Assembly meeting na itong magpamilya. Tungod ninyong tulo, nabaniog na mo diri sa itong lugar. Pwede ba mo mangimuogal ang mga nana, pero ibutang niyo sa lugar. Grabe naman mo.
0: Nakabaw ba mo kita gisgutan diri sa itong barangay?
1: Pa, ma.
0: Nahimuod ko niyong tanan ng bisag dili makayo aron makabios mo.
2: O, dili pa. Kami ka, reporter kami nga tinood.
0: Reporter.
2: Plus vlogger. Di ba kami makamoto? Masi pag-inon naman si DC Itulidag si Jojo Amarillo.
0: Sakto pa niyagi kami yung kwanpa ng paduki-duki sa Facebook.
2: Kabalo lang mo, pa, ma. Monetize na mi. Oh, kita ka, oh, tanaw na ko. $0.3.
0: Tanawar, agi mo mo.
2: Nana may earnings.
1: Malipangabog ninyo. Kabalo ba mo nga grabe na mga problema ninyo? Ikaw, kamung tolo, huwagin mo yung mga pulos. Imbis mo tabang mo disbalay, kay para mahinlo niya itong balay. Tawa, itong balay, murag lasang.
0: Tanawar na ng iyong mga cellphone, oh, muna wow.
2: Ingon, meeting, isok mo kayo mo ba?
0: Blog mo
2: niya. Masok mo.
0: Inyong cellphone in Phoenix.
1: Grabe naman.
2: Ayun, ba?
1: Inyong cellphone, oh? Imag-selfie kayo, katakilid niyo mo. Nausa mo lang ang kamera, naskilid.
2: Marlo. Bidyo ha.
0: Masimasok ko, no eh. Pus na po, no eh.
2: Ipusin na to.
0: Ay, pusin. Bidyo ko na.
2: Pusa ka, ginikan.
3: Nagyaw-yaw.
0: Mga nag-away, nag-lis, nag-alalis, mga ginikan na.
1: Tropog ka po ang ata.
2: Hello guys, ako ginik. Among ginikanan nga nag-vlog mi, nasuko.
0: Gaya ka mong ulo.
2: Ang amo, agay pa.
0: Gaya mo mga hulog yun.
2: Agay.
0: Gibuyan na ko yung mong dunggando.
1: Kan mga matalip lang kung mamatay, tagsayo ano yung mga pritigyo, mga badlungunag yun.
0: Saan naman niya itong mga anak, pitigahiya mag-uni.
1: Magbuot yun sila mga gusto.
0: Ay, muna yung hunahunaon lagi. Kung nag-eskwela pa mo kanya ito, wapa mo nagkanang bulakbol sa iyong pagtuga, makamgota mo.
1: Ikaw, Marlo, ha? Ang imo ang pagbasa ni mo sa plumbing kay plumbing. Oh. Usa ko na! Ikaw, Marvin, ang imo ang mukha ni napakawaw lang yung ka. Ha? Katunay na isatan sa pisa sa ang imong greenness kay Greenwich. Usa ko na!
0: Samot na ni Marlo. Nag-live-live siya dito kay nagkagubot sa sabungan ni Ingon siya nga gikumpis ka sa otoridad ang fighting ko.
1: Isa may gano'n na. Isa may limauwa na. Ikaw po, Marco. Utro sa gang dakong buanga ka.
0: Nga kumani mong gitanaw.
1: Dili. Ipareme mo, paliwat manin mo. Ikaw, Marco. Magsag-igag ay magjakit-jakit. Di ka mauwa na. Ang imo ang pagbasa ni mo sa Calvin Klein kay Calvin Klein?
0: Agay! Ikaw ko'y pinakabuwag sa inyong eksod, sekundahan.
4: Agay pa! Sorry pa!
0: Kung di mo mausab ng inyong mga kining mga tirada, layas mo niya, Company May!
2: Tara, mo na kayo. Guys,
5: muna yan itabo. Guys, kitaraya sa mga ginikanan diri, guys.
4: Wait, mga pulos, mga ginikanan.
2: Wala mong ginikanan, guys.
4: Ipalayas
2: mi. Karoon, kayo maglakaw na mi, guys. Agay, guys.
0: Inyo pa mingi.

0: mga ato mga ganap rong apuna mga katropa.
1: Kuyaw kayo mga maring.
2: Maraga tinding kayo siya.
1: Kuyaw kay mamalita ay ilang anak.
2: Kuyaw, daka na kayo mga kuwan doon. Daka na kayo mamalita doon. Hindi lagi maulahi ang kalibutan ay.
0: Grabe. Maraga sa una.
1: Ultimo ang media, dito na mo kopya ko si vlogger.
0: Sa una, maglisod ka kuwan. Masa tinood lang ka na mga sa mga sa radyo. Maglisod ka maglisod ka o gasulod na lang ang trabaho eh. Kaya sa unang panahon. Pero karoon dali lang kayo, no?
2: Ang kuan mga gudiyang isi, mga gudiyang mga bayot, no? Kanang kuan ba? Ang
0: hala.
2: Imo ang kamatuoran sa imo ang ginapost ba? Sa'yo ba, no? Pagka yung anala na, mingon na ka, ay, umusipiat ka, mingon na kaoga ng, ay, kunting naman yun, vlogger naman ko, saday ko. O niya pagkaman, kayo dahan na kayo na alarm mga tao. Sa mga makakita bitaw kag nang nga balintong di amingon ni kag imo lang i-post sa imong Facebook page si mga usa ka driver sa motor patay.
0: Kaya inon pa jud kag pictures bisag legit legit ba la legit di ay
2: dili ka nang alba ka nang nag-vlog vlog lang.
1: Guon man buri sa ka. O pa na buon ka.
0: Legit.
2: Onya,
0: legit.
1: Legit gani.
0: Sorry.
1: Sa uban naman sa plumbing.
2: Plumber mo gutong uban.
0: Plumber. Onya, sa mareng, sa mareng.
2: Kana pag tanaw ba sa gablag-blag lang kanu, dili lagi ka kanang dili ka kanang liti mo member sa kanang mga media.
0: Kaya sa mga
2: ano kay tanaw gani man sa usa ka motor nga nabangga kapitin gus bata gud sa Dagway sa kuan. Sa driver ni ka lab for the views kini yung sa kadiskrasya diri patay ang driver. Bakit mo tanaw na ba
0: yung pa kanang lagpot ang ulo kay nya karong panahon na dili pa maduolan ang ulo kay kung duolon nimo ang ulo kay maluwa man.
1: Iyawa
0: ng luhoy. Yan may lakpot ang tail sa driver niya. Di ni mo makuha sa katil kay pagbukuha mo, sikaran mo ka tail.
2: Pero ang realidad karon na itabo bayot, kaya dahan ka yung mga aksidente, mga insidente, gikwartahan na sa public.
0: Yes.
2: At di John, alin mo na, mudakad ang views ni mo kwarta na kadal.
0: Yes.
2: Muna sa ikuan ka ron.
1: Reels naman na, Maring.
2: Ayon sa pamandi ay, reels na siya. Mayin ka na lang sa mga puwento.
1: Puwento one puwento. Dako, sa isa ka bulan na na, ha?
2: Sa isa ka, sa kabuhin, sa katunga sa tuig yun.
0: Pero problema ni nga, problema ni Susan karon ato ni nga tambagan ka dali. Kaya, sa kama ato ni si Susan, no, nga niyang mga

0: niya nga grabe man jud kayo. Mm. Yung mga actually ako dili man gumo against ana kay ako. Mascom reko di man ko mascom.
1: Pero okay ra man po na siguro.
0: Dili man siya ingon nga
1: bawas na siguro. Nangawat na yung mga anak ko. Okay ra. Pero vlogger man.
0: Wala man wala man nang unsa di hawa man wala man. Nagsabi di po na magsinamok pa siguro.
2: Oh, pero okay naman sa ala nga mga video, pero ang importante di ka nang taliwa sa imong nag-income kanang imong video, dapat kanang kaakibat nimo ang responsibilidad sa imong mga video.
0: Pero para sa kuha wala toy wala sayop ang mga anak. Sa para sa kuha mga maring, okay ra kay squa, okay ra kay noy. Ano mang imong man ang kuha noon? Di ba? Di pa kana imong anak kabalo na mo ma-enhance sa imong mga anak na.
2: Kaya kaniadto mga bayot sa tinuod lang kaniadto mga dekada 80
0: 70
2: at na sa 90
0: kana
2: ang mga kortahan kani ato kuan na sila mga bayot mahugro na sila og kumbaga kuan tulo mga asindero negosyante politiko
0: kana
2: nadungagan na rog upat na
0: asa man blogger blogger
2: nadungagan na
0: tawagan mga blogger na magpalitag mo palitag mustang
1: tagko na kay mga balay
2: kani ato ang dagko kay mga balay na mga mansyon na mga sakyanan mga mahalon politiko negosyante mga asindero karon ay content creator kunahan ka upat
0: imagine naman pinakauna nga dato nga content creator si Kong TV nya kita kagong TV nga mura pug politician dako igbalay mansion gisundanan ni dakang kay mga vlogger pero ang uban gud ana laga kwan maguna ban labi na gyud sa mga vlogger nga nag promote og sugal mana sila nga siyempre takabalo sa sistema na nila mo nang grabe kay kwarta
1: ang ato man rin
0: ana lang
1: para maka kwarta ta man rin
2: naha mo kato nyo ang account
1: para maka kwarta ka rin may magsugal may sugal okay ra naman
0: ako di ko isa ra gyud sugal ko mga sugal ko pakigugma okay ra ko ana pero sugal nga kwarta wala ko ana
1: wala mang gutay kwarta man rin
0: sugal ako sa pakigugma
1: udawat lang tawag sugal dito mga kwarta
0: aba
2: tanan ni ato ang syndrome
0: be
2: sige sa nata.
0: So well Susan ato aning kwaran Susan ato aning istorya hog tarong no. Pasag nila ni mga anak san kay wala man lagi buhat nga daotan. O ga isa pa di naman na bag-o karon nga nang ginabuhat aga na magay na gani gikatsawa na ka sa comment section kay kwan ni mga late bloomer kay ka mo taga asa mo si mong bana nga ultimo mga tigulang nga niron mga nag-vlog na gani. So pasag nila na san pabutag yun nga pabutag lang yun nga kwan nga dili na to dili, ako adi ayaw lang yung underestimate ang unsay kapasidad si mong anak.
2: Kanya wala po wala pa po gipanday nga balaod nga nagbawal ang
0: yes, tama
2: ka nga vlogger.
1: Pabutan yes. Pabutan Susan ug viral na mo viral ang ilang video.
0: Kana. Ala lang san nga ay lagay kay dakan lang san kay dakan pa kay may problema yung dungag-dungag pa ka. So ala lang san always remember sa mga kay dungag.
2: Ako yung dungag san tabangin na nag-share ang ilang mga content o niya ikuan po sa mga parinte. Kana ba yung mga parinte no mobile na ko nang mobile na yung mga dili mo views. Dili mo tanaw, dili mo share.
1: Ay lang madungagan sa lag ko viewer.
2: Mo kwarta na ang vlogger. Ay apil. Ay ngayo dayo.
1: Patanawa to ka Marvin kay ang viewer yarang mama. I-share na inahan.
0: I-share na niya.
1: I-share.
0: Ikaw ba rin dariyo? Siya makwali mo, ma...
1: Dapat.
0: Makwali mo, ma-advise.
1: Mukha din na dapat ilang i-share ang pra... Gusto na lang nila. I-share. I-supportan na lang ilang anak. Supportan nila.
0: Tama, no? Congratulations ma rin dariyo. So talan niyo mga tambag. Karoon ka lang tama. Sakto.
2: Tumun na sa iyo mga bistida.
1: Nidoyog na po na sa iyo yung bistida.
2: Okay, may kumores. Uy, ako na lang si Marik Inday Erika Daliguapa. Dalimis tayo sa pan di magpapinsaan tungkol ka mangunay ang silingan.
1: Kailan niya pa nangyayaan sa kanunay panabang kina si Tia Daria?
0: Masa nila itanili, nagasalamat o...

Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: sa mga herbal ingredients nga maghatod kanato og relaxing experience. Plus, aduna pay daghang health benefits. Settled Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty's

0: Jackson Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelio, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
2: Go!
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Eh, ikaw ni?
4: Uy!
3: Taago palagi ikaw, hindi ba?
4: Layo, ikaw? Naku malagi sa mon.
3: Ako yung mangutana ni Muliana. Remember, ahinti ba ako? So, bisan asa ligid ko ni mo makita?
4: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana.
3: Yeah.
4: Ang Santon Vitamins D. Gisugo ko sa kumpana.
3: Adi ay ba? Abi ba na ako gag-shopping ka?
4: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na po nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayo nagod siya ni ini. Kaya sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C.

0: ko sa hubay, be.
1: O sige lo. Ibutan ka sinako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukaapta ba ni? Nani ba to?
2: Bato gold town. Mao na resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabug-at sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Suiko Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.

0: paano una pa rin bilang global number one seafarer supplier.
1: Septic shock, dahilan ng pagpanaw umano ng grade 4 student matapos ang school deworming activity sa Cavite ayon sa DepEd.
0: Balitang regional, bagyong Inday at Habagat nag-iwan ng trahedya sa Davao Occidental. Tatlo ang patay at anim pa ang nawawala.
1: Sa balitang international, 27 na katao patay sa sunog sa isang bar sa Bangkok, Thailand.
0: Balitang showbiz naman, anak ni Julian Santos, kinilalang player of the match sa isang football tournament sa Spain.
1: Sa balitang sports, Converge Fiber Source Justin Arana inaasahang makasama sa susunod na Gilas Pilipinas Pool.
0: Supplier sa 13 sa buwan po ng July 2026 live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Abayan po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian DePau.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, muling nakapagtala katropa ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng tinatawag po na pyroclastic density current o mas kilala bilang uson sa Mayon Volcano sa Albay kaninang alas 9.36 ng umaga. Sa ngayon, nasa 189 na magkakasunod na araw na ng effusive eruption ang nararanasan ng vulkan na nagdudulot ng umaagos na lava, uson at mga pagho ng bato. Dahil dito ay nananatili alert level 3 sa Mayon Volcano. Ipinapaalala na mahigpit pa rin pinagbabawal ng PBOX ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta ng mapanganib na aktibidad ng bulkan.
2: XFM News Nationwide.
1: NBI agent Jeremy Lotok sasalang sa witness stand sa day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report. Sasala sa witness stand ngayong Lunes, July 13, si NBI Senior Agent Jeremy Lotok para sa ikaapat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipagpapatuloy ng impeachment court ang pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa umano'y assassination plot, grave threats, and inciting to sedition against the President. Ayon kay House Prosecutor at Takbayan Representative Chel Jokno, magbibigay si Lotok ng karagdagang detalye mula sa investigasyon ng NBI kaugnay ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente. Si Attorney Verhil Liguta naman ang magsasagawa ng examination kay Lotok habang si Iloilo Representative Lawrence Defensor ang mananatiling lead public prosecutor para sa naturang artikulo ng impeachment complaint. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, inirekomenda ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Jesus Escudero ang pagbabago po mga katropa sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang podcast na Cheese Whiz, iminungkahi ni Escudero ang isagawa ang paglilitis mula alas 9 daw na umaga hanggang alas 2 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Anya, ipatutupad ang bagong schedule sa pagsimula ng second regular session ng 20th Congress sa July 27 o matapos ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulong PBBM. Pagkatapos sa impeachment proceedings, susunod naman ang regular session ng Senado mula alas 3 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules rin.
2: XFM News Nationwide.
1: Inanunsyo naman ni Senate President Win Gatchalian na maaari na ma-access ng publiko sa online ang mga dokumento kaugnay na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, layunin itong hikayatin ng publiko na makilahok sa proseso sa pamamagitan ng pagbabasa, pagsusuri at pag-unawa sa mga dokumento at ebidensyang inihain sa kaso. Makikita ang mga naturang dokumento sa impeachment tab ng official website ng Senado. Hinimok din ng Senate President ang publiko na gamitin ang online access bilang paraan upang maging mas bukas at transparent ang impeachment proceedings laban sa ikalawang pangulo.
2: XFM News Nationwide. the Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa kaugnayang balita, mga katropa, ibinaba na ng National Capital Region Police Office, NCRPO, sa heightened alert status ang seguridad sa Metro Manila sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NPO NCRPO Director Major General Anthony Abirin, epektibo ang pagbabago alas 12 ng madaling araw noong Sabado matapos manatiling maayos naman at mapayapa ang sitwasyon. Sinabi rin ni Abirin na kalmado ang paligid ng Senado ngayon ikapat na araw ng paglilitis kahit nabawasan ang police deployment sa lugar. Gayunpaman, nanatiling mahigpit ang pagpapatupad ng seguridad at inspeksyon sa lahat po ng pumapasok pa rin sa Senado.
2: XFM News Nationwide.
1: Maaari nang ilipat sa detention facility si Senador Dante Marcoleta matapos ang kanyang antibiotic treatment ayon sa Philippine National Police General Hospital. Batay sa medical assessment ng PNP General Hospital, sapat na ang kondisyon ng Senador upang mailipat sa detention facility matapos makumpleto ang inirisetang gamot. Wala pang ibinigay na eksaktong petsa kung kailan isasagawa ang paglipat ng senador. Patuloy namang susundin ng mga otoridad ang itinakdang medical protocols kaugnay ng kalagayan ni Marcoleta bago isagawa ang kanyang paglipat. Nauna nang sinabi ng mga otoridad na walang mangyayaring special treatment kay Senador Marcoleta.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Pangulong Marcos, mga katropa, muli po iginiit ang paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award. Katropa natin sa balita, Deudy Guzman, XFM, Mega Manila.
2: Live! Report!
3: Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award sa pagunita ng 10th anibersaryo nito. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi magbabago ang posisyon ng bansa sa pagtatanggol sa mga karapatan nito sa West Philippine Sea. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang paninindigan ito ay hindi lamang tungkol sa tama at batas, kundi para na rin sa proteksyon ng buhay, kabuhayan at kinabukasan ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy na isusunod ng Pilipinas ang kapayapaang nakabatay sa katarungan, paggalang sa international law at respeto sa isa't isa. Pinagtibay ng 2016 Arbitral Award ang sovereign rights ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito sa West Philippine Sea at idirekta ng walang legal na batayan ang malawak na maritime plains ng China. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. na dapat seryosohin ang pahayag ng ilang Chinese academics na nagsasabing bahagi umano ng Taiwan ang Batanes na pareho umanong pag-aari ng China. Ayon kay Teodoro, bagamat hindi ito opisyal na pahayag ng pamahalaan ng China, maaari itong ituring na quasi-statement o quasi-state statement dahil sa istruktura ng sistema sa China kung saan ang mga pahayag ng mga akademiko ay maaaring sumasalamin sa posisyon ng Estado. Tinawag naman ang kalihim na ridiculous o katawa-tawa ang naturang pag-aangkin, ngunit iginit na hindi ito dapat baliwalain dahil maaari itong maging bahagi ng information campaign ng China. Samantala, sinabi naman ng Philippine Coast Guard Rear Admiral J. Tariela na mahalagang kondenahin ang ganitong mga pahayag upang hindi ito manormalized, habang hinimok din niya ang Chinese Embassy na linawin kung wala talagang balak ang China na angkinin ang Batanes.
2: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala si Professor Rene De Castro, International Security Analyst at professor po sa La Salle University, na hindi dapat baliwalain ang pag-aangkin ng ilang Chinese scholars na bahagi mano ng mas malawak pa na strategy ng Beijing. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni De Castro na maaaring may kaugnayan na nasabing pahayag sa tumitinding tensyon sa Taiwan Strait, lalo na sa layunin ng China na palakasin ang impluensya nila sa rehiyon bago ang target nilang timeline sa 2027. Dinagdag po niya, mga katropa, na mahalagay pagpatuloy ng Pilipinas ang pagpapalakas ng kakayahan sa sandatahang lakas dahil mas mataas ang defense spending ng China at maging ng ilang karatig bansa gaya po ng Japan at Vietnam. Iginit din ni De Castro sa interview na bukod sa pagbili ng makabagong kagamitang pandepensa, dapat din pagtunan ang pansin ng Pilipinas ang maintenance, pagsasanay ng mga tauhan, at pagpapaunlad ng mga shipyard upang maging handa sa pangmatagal ng pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, iginit ni Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Profesor sa De La Salle University, na patuloy na ipinatutupad ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award sa pamamagitan ng pagpapalakas ng maritime cooperation kasama ang mga kaalyadong bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia. Sa panayab ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni De Castro na malinaw na idineklara ng Arbitral Tribunal na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China, kaya't patuloy itong ginagamit ang Pilipinas bilang sandigan sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Gayunman, sinabi ni De Castro na patuloy umanong binabaliwala ng China ang naging desisyon ng Arbitral Tribunal at ipinagpapatuloy ang paggiit ng malawak nitong pag-aangkin sa South China Sea. Dagdag pa niya, ipinapakita lamang ng mga hakbang ng China na taliwas ito sa sinasabi nitong peaceful emergence dahil nagpapatuloy ang pangimasok at pag-assert nito sa mga pinag-aagawang karagatan sa rehiyon.
4: Pagkakatiwalaan mo pa naman ang isang makapangyarihan ng bansa na pipilma sa isang kasunduan at sisirain yung kasunduan. Peaceful emergence na huwag kayong mapahala. Pero ngayon nakikita natin una-una yung pananakop niya sa South China Sea. Pasung-pasung-ruling, sinasabi ng ruling, walang basihan yung pananakop mo. Pero binaliwala niya yan, tinuloy niya yung pananakop. Hindi pagsunod ng China sa ruling, nasiga ang China. Na hindi talaga spoil yung kanyang urgence.
1: Mm-hmm.
4: Kasi talagang nananakop siya, force papalaga natin.
1: Mm-hmm.
4: Ang nananakop na bansa.
1: Iyan ang tinig ni Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Profesor sa De La Salle University.
2: XFM News Nationwide.
0: Muli namang kinilala ang Pilipinas bilang naunang tagapag-supply ng mga marino sa buong mundo. Ayon po ito sa Seafarer Workforce Report 2026 batay sa datos na ibinahagi ng Maritime Industry Authority o Marina. Ayon sa ulat, may tinatayang nasa 203,179 na Filipino officers na nagtatrabaho sa pandaigdigang merchant fleet, mas mataas kumpara sa India, China, Russia at Indonesia. Bumubuo ang limang bansang ito na mayigit sa 56% ng kabuuang seafarer workforce sa buong mundo. Nanguna rin ang mga Pilipino sa parehong officer at rating categories ng mga seafarers na sertipikado sa ilalim ng Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers o yung tinatawag nila na STCW. Ayon sa Marina, mga katropa, patuloy nilang pinapalakas ang maritime education, training, assessment at certification systems para mapanatiling globally competitive at pasok sa international standards ang mga Filipino seafarers.
2: XFM News Nationwide.
1: Nilinaw ng Department of Education na septic shock na dulot ng impeksyon ang paunang natukoy o initial findings na sanina pagkamatay ng grade 4 learner ng Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires City, Cavite. Matapos itong ma-hospital kasunod ng sinasagawang deworming activity sa kanilang paaralan. Ayon sa DepEd, isinagawa ang routine deworming noong July 2 sa pakikipagtulungan ng City Health Office. Kinabukasan, isinugod sa ospital ang mag-aaral matapos makaranas ng pagsusuka. Sinabi ng ahensya na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga health authorities upang matukoy ang buong detalye ng insidente habang isinasagawa rin ang pagsusuri sa umiral na health at safety protocol sa mga paaralan. Tiniyak din ng DepEd ang pagbibigay ng emotional, psychological at iba pang kinakailangan suporta sa pamilya ng bata kasabay ng panawagan sa publiko na umasa lamang sa beripikadong impormasyon mula sa mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Balita muna tayo dyan sa Malabon. Nasa 3,000 na residente po nakatanggap ng bigas sa paipagtulungan ng lokal na pamahalaan. Kaya po ng national government. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Tinayak ni Malabon City Mayor Ginny Sandoval ang patuloy na pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan matapos pangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang pamamahagi ng bigas para sa 3,000 Malabueño sa ilalim ng programang Hapag Sigurado Rice Distribution para sa Malabueño. Nakatanggap ng 10 kilo ng bigas ang mga beneficiaryo kabilang ang mga persons with disabilities at iba pang sektor na nangangailangan ng tulong. Ayon kay Mayor Sandoval, malaki suporta ang atid ng national government upang mapalawak ang mga programa ng Luzon para sa food security at kapangalan ng mga residente. Bahagi ang programa ng bawat bayan makikinabang program sa ilalim ng Local Government Support Fund. Sa ngayon, nasa 15,799 rice packs na ang naipamahagi ng Malabo City mula sa target na 20,629 beneficiaryo sa unang bahagi. Patuloy naman ang distribution upang matiyak na mas maraming pamilyang Malabueño ang mga katanggap ng tulong. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Ul Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.

0: Mga katropa, ang XFM News Nationwide sa Bayan po na live na napapahinggan sa XFM Radio Patrol Iloilo sa 100.7. XFM Palawan sa 104.7 at sa XFM Gel Santos sa 95.9.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa bahagi po ng Davao City. Si Bagyong Inday at Habagat nag-iwan ng trahedya dyan. Sa Davao Occidental, 3 yung patay, 6 ang nawawala. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
2: Na lumalala ang bilang ng mga biktima ng matinding pagbaha sa Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos kumpirmahin ni Municipal Mayor Jason John Joyce na umakyat na sa 3 ang bilang ng mga nasawi. Batay sa pinakahuling ulat, 6 katao pa ang nanatiling nawawala at patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad habang isa ang matagumpay na naisalba at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Sa panayam ng XFM Davao kay Office of the Civil Defense Region 11 Director Edna Dayanghirang, sinabi nito nga umabot na sa 13 barangay ang naapektuhan ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Pinakamabigat ang pinsala sa barangay Tanuman kung saan naitala ang mga nasawi at mga nawawalang residente. Ayon kay Dayanghirang, ang malawakang pagbaha ay dulot ng southwest monsoon o habagat na lalo pang pinalakas ng bagyong Inday. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang search, rescue at clearing operations kabilang ang paglilinis sa mga baradong ilog at mga kalsadang natabunan ng landslide. Samantala, nagsagawa na rin ng Rapid Damage and Needs Assessment o RDANA ang mga Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga apektadong lokal na pamalaan sa Davao Occidental upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsalang iniwan ng kalabidad. Samantala, matapos ang trahedya, ikinagulat ng mga residente ng Barangay Butuan, Jose Abad Santos, ang umano'y paglutang ng isang orifice matapos ang matinding pagulan. Marami ang naniniwalang isa itong masamang senyales, bagamat wala namang siyentipikong ebidensyang nagpapatunay na may kaugnayan ang pagitaw ng naturang isda sa mga sakuna o kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: 2 lalaki tinangay ng baha, patuloy na pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang 2 residente ng Sampuang Adarsur na tinangay ng lumaragasang baha dulot ng walang tigil na pagulan sa lalawigan. Kinilala ang nawawala na sina King Amer Montila na inanod ng baha sa Barangay Dalapang Labangan at Joel Umpok na tinangay ng malakas na agos sa Barangay Baklay Tukuran nitong lalawigan. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa natagpuan ang 2. Nagpapatuloy pa rin ang sinagawang retrieval operations sa pag-asang matagpuan sila sa lalong madaling panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM 89.5 Pagadian, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Motor rider nasawi sa Bangaan, lalaki patay po sa Pamaril, at pasintabi may pugot na ulo yung natagpuan din sa Basurahan. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
5: Kahiwalay na kaso ng pagkamatay ang inimbisigahan ng mga otoridad sa Cebu kabilang ang isang aksidente sa kalsada, pamamaril at magkakatagpo sa isang pugot na ulo. Nasawi ang 27 anyos na si Jigar Jaime matapos lubangga ng kasalubong na Toyota Hilux sa Transcentral Highway, Barangay Cantipla, Cebu City pasado alas 12 ng tanghali kahapon. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, patungong Cebu City ang Toyota Hilux na minamaneho ni Ramil Dico, 42 anyos, habang pababa naman ang balamban ang Yamaha Inmax ni Jaime. Umano'y lumihis sa kabilang linya ang motorsiklo sa kurbadang bahagi ng kalsada at bumangga sa pickup truck. Tumilapon ang rider at namatay sa matinding pinsala sa ulo at katawan. Samantalang isang 28 anyos na lalaki na alias Jojo, ang residente ng Barangay Buaya, Lapu-Lapu City, Cebu, ang nasawi matapos magbabarilin ang riding in tandem sa sitio Bangkal, Barangay Ibabaw, Cordova, Cebu. Ayon sa pulisya, kapwa umano sangkot sa illegal na droga ang biktima at mga suspek. Tinitingnang motibo ang hinalang itinuring siyang police informant matapos mahuli ang ilan nilang kasamahan na. Patuloy naman ang investigasyon sa pagkakakilanlan na babae na tagbuang pugot ang ulo sa Dawis Road, Barangay Kansuong, Talisay, City, Cebu. Kaugnay nito, nagpa-DNA test ang pamilya ng 48 anyos na missing na live-in caregiver na si Pilar Basilio, kilala rin bilang Katha sa Avidra, upang matukoy kung siya natagbuang ang biktima. Huling nakausap ng pamilya si Basilio noong Hulyo 4 at iniulat na nawawala noong Hulyo 8. Hindi pa kinukumpirma ng pulisya ang pagkakakilanlan ng labi habang hinihintay ang resulta ng forensic examination at DNA. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Patay na isda nagsilutangan sa Ilog Cagayan sa Santa Maria dahil sa pagbaba ng level ng tubig. Ginawang daing ng mga residente. Ulan patuloy na inaasahan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng SFM Tugigara.
2: Nagsilutangan ang ilang patay na isda sa Ilog Cagayan na dumadanoy sa bayan ng Santa Maria Isabela nitong mga nakarang araw kasunod ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Ilog Cagayan. Kwento ng mga residente, sa bayang pag-init ng tubig at matinding init ng panahon, kaya maraming isda o manok ang hindi nakayanan ang kondisyon at namatay. Dahil dito, kinawang daing naman ng mga residente ang mga isdang lumulutang sa Ilog Cagayan bilang ulam upang hindi anila ito masayang. Dagdag pa nila, hindi mo nito ordinaryong pangyayari dahil hindi pa mo nito nararanasan sa mga nakaraang taon. Kapansin-pansin umano ang pagbabago ng klima taon-taon, at kung magtutuloy-tuloy ay posible na madagdagan pa ang mga patay na isda sa Ilog Cagayan. Bukod sa mga patay na isda, marami rin ang palutang-lutang at tila nanghihina dahil sa sobrang init ng tubig. Nakakabahalaan nila sa mga mangingisda, samantala hindi lang pangingisda ang epektado kung saan pinangangambahan din ng mga magsasakang kanilang mga paningima na unti-unti nang nalalanta dahil sa tagtuyot at wala pang malakas na ulan na makakatulong para madiligan ang mga sakahan. Dahil dito, umaasa na lamang ang mga residente sa pag-ulan upang muling tumaas ang level ng tubig sa ilog at makatulong sa mga pananim ng mga magsasaka. Anila, malaking kinhawang ulan para sa ilog at kabuhayan nila. Sa ngayon, patuloy ang pagmamonitor ng mga residente sa kalagayan ng Ilog Cagayan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
0: At panghuli katropa, meron pong lalaking patay matapos makuryente sa bayan ng Toboso, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
5: Patay ang isang lalaki matapos makuryente sa Sitio Kanangkaan, Barangay General Luna, Bayan ng Toboso, Negros Occidental, noong hapon ng Hulyo 11. Kinilala ang biktima sa alias na Bitoy, 20 anyos, empleyado ng isang construction company at residente ng Barangay Buenavista, lungsod ng Himamaylan sa Negros Occidental. Batay sa investigasyon ng Toboso Municipal Police Station, kukunin sana ng biktima ang kanyang cylinder molding ng aksidente o ano nitong nadikitan ang isang live wire na naging sanhi ng kanyang pagkakuryente. Agad pang isunugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival ng doktor. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na isang aksidente ang nangyari. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
0: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon kung saan pwedeng makaranas sa mga kalat-kalat na pagkulog at kidlat. Ulan, thunderstorms din ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera. At Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro, at Oriental, Mindoro, at Palawan.
3: Katropang Bati, abang localized thunderstorms naman ang magdadala ng kaparehong lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao.
0: Sinabi po ng PAGASA, mga katropa, sa pamagitan ni Weather Specialist Alzar Aurelio, na hindi na makaapekto ang habagat bukas. At sa susunod pang araw, dahil hihira na siya at maging dominant weather system na po ng bansa yung Easterlies.
3: Samantala, patuloy pa rin binabantayan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na may medium chance na maging bagyo sa loob ng 24 oras.
0: Sumikat ang araw, katropa, 5:34 ng umaga at lulubog mamaya 6:30 ng gabi.
1: Showbiz News!
6: balitang showbiz, ahitid sa inyo ng Santone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ipinagmalaki ni Judy Ana Santos Agoncillo ang kanyang anak na si Juan Luis Agoncillo o mas kilala bilang Lucho matapos itong hiranging player of the match sa isang international football tournament sa Spain. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi na aktres ang mga larawan ni Lucho habang naglalaro at sinabi niyang labis niyang ipinagmamalaki ang dedikasyon at pagsisikapa ng anak sa football. Ayon kay Judy Ann, bukod sa pagkilala bilang player of the match, nagtapos din sa 16th place ang kuponan ni Lucho mula sa mahigit 70 international teams na lumahok sa torneo. Tiniyak naman nilang mag-asawang si Ryan Agoncillo ang patuloy na pagsuporta sa mga pangarap ng kanilang anak. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
1: XFM News Nationwide. Balitang Balitang International.
0: Atip sa atin ng Santon Gold katropa, abot na sa 27 katawang namatay, 63 ang nasugatan, kabilang ang 22 critical na nasa kondisyon ngayon matapos sumiklab ang sunog sa isang bar sa Bangkok, Thailand nitong Sunday ng gabi. Ayon po sa otoridad, mabilis na kumalat apoy hanggang sa kisame ng establishment habang pininiwalang makapal na usok din ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng maraming biktima. Iniimbestigahan na kung may harang sa fire exit matapos matagpong malapit dito ang ilan sa mga nasawi. Batay sa paunang impormasyon, napansin umano ng mga musikero sa bar ang usok mula sa isang circuit breaker malapit sa entablado bago mawala ng kuryente at magkaroon ng pagsabog.
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports sa dedaman sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Masa po si Converge Fiber Sixers Head Coach Delta Pineda. At tatanggap ng tawag si Justine Aranya para makasama sa susunod na pool ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifier. Ayon kay Pineda, matapos mapasama si Juan Gomez Dilianio at Justin Baltazar sa national team. Panahon na rin para mabigyan ng pagkakataon si Aranya na magsuot ng Gilas jersey. Malaki po ang kumpiyansa ni Pineda kay Aranya matapos itong magdala ng 14 points, 5 rebounds at 3 assists sa panalo ng Converge contra Titan Ultra. Kung saan kinilala rin siya na player of the game.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayon pong Monday, July 13, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa, ako si Badio Vera.
3: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide.
7: Mga katropa,

the Speaker of Health. Tamang maghati sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa kanan po natin butihin na CEO, Dr. Emily Tuoy. Ito po yung ko, Dr. Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating po mga programa. At syempre, atin din po mga kapanayan ng dalawa sa ating po mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Baller at Dr. Algie Bakra. Malusog na araw po, mga Dok.
1: Isang malusog na araw and welcome muli sa ating programang The Secrets of Health. It's Monday today and of course, panibagong information na raw po ang ating pong ihahatid sa inyo dito sa ating programa. At kung saan, malalaman po natin maya-maya lamang gano'ng importante itong hangin. At kung yung connection ng kapag nag-exercise kayo, sumasakit ang katawan in connection doon sa oxygenation ng ating katawan. Yan po ang inyong abaran, mga ka-wellness dito po sa ating programa ng Secrets of Health.
2: And welcome! Welcome sa lahat ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Especially sa ating ding mga taga-subaybay sa Facebook Live. Welcome po. At sana po yung nasa maayos po tayong

FM stations nationwide, kaya din sa ating mga Solid FM at sa ating mga FM stations na nakakukha po sa ating pong program. Ayan. At tayo po ay live ba rin ngayon na napapanood sa ating pong Facebook live streaming. At kung kayo po mga kawal na sa'yo nakatutok na sa ating pong Facebook live, ayun ako, napakaswerte ninyo. May handog ka agad na regalo sa inyo. Ang Yes to Health, ha? Sa mga kawal na sa atin dyan, para nanonood sa ating pong Facebook

pwede kayong makisali sa ating pong Healthy Cup Tropa giveaway. At pwede kayong makakuha o marigaluhan ng ating pong Santong Gold Coffee.

magandang po mga kawal na sa inyong po mga katanungan sa mga listeners po natin sa ating po mga himpilan. Pwede kang magpadala ng inyong mga inquiries sa ating po hotline number 0969-609-605-45. Again, 0969-609-605-45.

0: mga ginais naman pong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwedeng mabilin ha sa ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at gano'n na rin sa mga local pharmacies sa inyong pong lugar. Pagtanong-tanong niyo ang ating mga produkto ha. Pwedeng mabili ang Santon Gold Coffee Mix natin sa Fisher Mall Supermarket. At soon, mga dok, ano, ay magiging available na nito sa lahat ng branches ng Pure Gold. Mas accessible na para sa mga ka-wellness natin ang pag-avail ng ating pong mga produkto. At pwede rin mabili yan sa ating online shopping store Shopee. I-search na lang Yes to Health 2011.
1: At sa mga nais naman, makakuha na special discount, pasyalan po ang Yes to Health Wellness Clinic and the Pharmacy kung kayo po yung senior citizen.

0: meron tayong mga special therapy gaya po ng BioZapper, meron ding yung ID Fox, and yung Terahertz Therapy. Okay, puntahan lang po yan sa mga Yes Health Wellness Clinic dahil libre po ang consultation sa ating po mga Yes Health Wellness Clinic.
1: Yun o, sa mga gusto pong makabisita ha, makapunta sa ating po mga wellness center, ay narito ang ating po mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground

0: The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
1: Health Info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po ito ay sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katawang pwedens, pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pangangatawan. Alam niyo ba na

especially sa pagtibok ng ating puso, also sa function ng ating utak. Ang papansin niyo yung mga taong ano, mga taong kulang sa oxygen, bigla na lang ng hilo, nawawala ng concentration. Also sa paggalaw ng ating kalamnan, we were thinking na ang oxygen is sa baga lang. Ito pala kasali yung mga ano, yung mga joints ng ating katawan, even our muscles. And isa sa pinaka-special na kung saan function ng oxygen is doon sa healing ng ating mga sugat at mga damaged cells sa katawan. This is how important what kind or anong quality

consumed oxygen, even yung ating pagtawa. Mm-hmm. Ito yung mga tao, tawa ng tawa, kinakapos ng hininga. pagtawa na lang, kinakapos ba ng hininga? Mm-hmm. Then,

0: ba, pag ikaw eh napunta sa lugar na sumisid ka lang, ibang mga patunay, sumisid ka sa dagat, sa tubig, wala pang isang minuto, aahon ka na, because hindi mo na kaya dahil wala kang oxygen.
1: So, kung kahalaga, Doc, so, mga parang ano siya, kung kinakailangan siya ng bawat functions ng katawan natin, pang fuel ng isang sasakyan.
2: Meron tinatawag na

same thing naman sa ating cellular. Well, sa ating cellular lang, it requires yung tinatawag natin na ang trabaho naman ng oxygen sa cellular natin is to oxidize.

essential in order to produce yung sabi ni Doc Algie, yung tinatawag natin na ATP or adenosine triphosphate para maging energy sa ating katawan. At ang exos o yung byproduct nito is yung tinatawag natin na carbon dioxide. So when we inhale and also when we drink water and also pagkakain tayo ng mga green leafy vegetables, there is an intake ng oxygen. Kapag ka nag-exhale naman tayo, nagagamit yung oxygen, pumupunta sa cells that forms an energy so that we can perform our job, ano yung gagawin natin sa isang araw, and ang ano nun, ang yung tinatawag natin yung byproduct is yung

umiyak sa ilang dadaan, dire-diretso sa ating bagayan, meron tayong lalamunan, meron tayong windpipe or trachea, meron tayong bronchi, meron tayong bronchioles. Kung baga, titignan natin, may pathway talaga siya, no? Hanggang makarating niya sa maliliit na supot, yung mga tinatawag na air sac or alveoli. Na doon sa alveoli, meron tayong humigit kumulang na 300 hanggang 500 million na alveoli sa ating pong dalawang baga. At kung pagsasama

alert ano. So yun yung ano, yun yung pathway ng oxygen o ng hangin. Kaya limad yun na magka-problema, alipa, barado ilong mo. O kaya barado yung, o kaya sumara yung ano mo,

dahil sa nagaganap yung gas exchange eh. Kumbaga pag nag-inhale ka, papasok yung oxygen dun sa mga alveoli mo. Ipitake up yan kasi may mga blood vessel dun. So kukunin yun na oxygenated blood. Papunta sa puso kasi pumunta lang so yung transfer ng oxygen. Then it will be pumped by the heart to the different parts of the body. Then ang doon din nangyayari yung mga exchanges of gases, yung carbon dioxide. Kaya kumbaga, doon

0: umaga natin is very important, ano? Pumapasok sa dugo natin yan. Kaya dapat, isa sa dapat ingatan natin yung umaga natin na hindi magkakaproblema kasi, alam mo, ang dami kong pasyente yung nakikita na kapag baga yung tinamaan, talagang hirap na hirap sila. Kasi compromise ang oxygen na supply ng katawan dahil yung baga halos barado na. For example, na emphysema ka, hindi ka makapag-exhale, makapaglabas ng carbon dioxide ng mas maayos. So, problemado talaga sa pag-balansin ng oxygen sa ating katawan.
1: Sa karating ito sa lungs area natin ng mga doko, mula sa ibang doko, mula sa ubig,

mga ugat sa ating katawan na tinatawag po natin na capillaries. At ang ginagawa nito, ano naman ang ginagawa ng oxygen sa loob ng selula? Sa loob ng selula, meron tinatawag

walang oxygen, yung raw materials

0: secret, the secret of health.
1: Laging matanday, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na, susubok na, at aprobado ng mga eksperto. Sa Pascal, meron

0: Secret of Health.
1: Muli po tayo mga kawal na sa ating pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text mo lang yan sa ating pong numero. Ato po sa X-Line 0969-609-6545. Balikan natin mga dok yung ating pong topic about oxygen. Ano naman dok ron ang nangyayari po sa katawan natin? Kapag hindi nakakatanggap ng sapat na oxygen ang bawat parte ng katawan natin, especially yung mga cellula ng katawan natin.
2: Ang term ang medical

sanay na nag-ano, sanay na nag-exercise. Of course, kapag ka nasasanay tayo na exercise, nasasanay din yung tinatawag natin na breathing,

0: iba parang nabablangko. Mm-hmm. Diba? Tawag nga nila doon is parang hirap mag-isip.
1: Nanaginip ng gising, nagkatingin sa
0: Tapos yung iba naman, parang parang confused. O kaya di ba pag may mga tao na yung in shock, na bakit sila, bakit sila parang confused at pag, kasi nga yung breathing nila during the shock, hindi maayos. Kaya di ba yung mga asking for oxygen, hihiyari sa kanila. So another thing is, kapag nawalan ka ng

loob ng mga cellular doon sa loob ng ating katawan kapag ka na-damage ito during sa tinatawag natin parang naapektuhan yung ating katawan. Hindi lamang yan, hindi lamang doon sa energy production and also function ng mga kalamnan and also killing sa ating katawan. Toxic

nag-wrinkles, may mga asma, makikita nyo matanda tingnan. Yung lalong-lalo na doon sa mga naninigrilyo. Mm-hmm. Ano papansin niyo bakit sila tingnan mo, mas 10 years na mas matanda sila compared doon sa mga hindi nagsisigarilyo at nag-exercise palagi. Kasi yung oxygen is hindi masyadong madami. So that means kulang din ang production ng collagen sa

0: Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. It's 1:05 in the afternoon. Katropang oras sa tunsinyo ng Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, pampaligon sa inyong lawas. Ayaw kalimot, nga doon natin mga produkto sa Yes to Health na gunadihan nga to ang Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, katropa. Unang make sure to protect yourself against viruses and diseases with our vitamins. Nga adunay alkaline base katropa. Right, ha? Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health, mapalit sa itong butika nationwide, labi na sa itong physical store nga na diubos sa itong istasyon sa C-Plus building. Nga open daily from Monday to Friday, closed during Saturday, and will be back open on Sunday. Nagapagay po itong free consultation and general check-up. Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health, mga katropa. Katropa X-rated na!

Si Joel, dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang nilabay. Tumod sa kasakit sa akong mga lutalutahan. Tingnan ko sa akong silingan na mo inuman in Saton Plus Gold.

Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
1: Check.
0: Regular exercise?
1: Check.
0: Vision X Plus?
1: Check.
0: Check the check, dude. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system

0: food supplement for men.
1: O si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo

0: supplement from
1: Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement from mapalit sa mga butika. Samsung Plus Herbal

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

buntag Cebuanon. May buntag Kabisayan. May buntag sa mga Sukintig, Paminahon. Ilabi na sa mga kasikbit nga isla. Ilabi na sa Bohol. Kasikbit nga probinsya. Maying hapon sad sa ato ang mga katropa na nakakaroon diya sa Mindanao. Hinaot ko nga nakamo sa maing panglawas o paminsar. Paminsar. May mas panglawas. Lain na pong sugilanon ang akong pasahon karong hapon na. Tagalan ako pagtimbaya rin nga itong mga katropa nga naadra sa Davao. Sa Tagum. Jensen. O Bukid noon. Ilabi na ang itong mga katropa diya sa Mati. Sarot kay katropang Master Inday Tanini. Wala lang, ibawi ra ko. Hinaut ko si mga katropa nato din ha. Nga ginuktok og sugod. Kahatag niyon ta inyong una ang inyong panahon og oras din hinako. Kay tungod sa karong higayuna. Naghinaut ko sa inyong mga tambag niining atong sugilano. Nagikan pa. Nagikan pa sa Cagayan de Oro City. Suwatampong atong hatagan sa pagtagad ng usa ka babae. Ang itago nato sa pangalang Ja-Ja. 25 anyos, miyembro sa LGBTQ community. Kini iyang problema nga mahitungod karon. O kani problema nga iyang gipadangat dinhi karon. Sitwasyon kini niya nang hinaot siya nga matambangan o matambakan. Pero mas maayog masabta nato ning tanan pinaagi sa paghatag kinabuhi niyang suwat sugilano. Natong giuluhan na shot sa tarong.

0: I love you, Sheila. I love you too, child. Thank you, God, you have shit. Nga, wag yung kamubuhi sa atong relasyon. Bisan pa ug daghang babag sa atong relasyon. Kay lagi, di ko tinuod nga lalaki.
1: Gitugbangalan ako ang imong gugma nako, child.
0: Mao nang dako kay akong pasalamat nimo, shit. Mao nang love ka ikan ako. Grabe ka in love.

0: Bayra.
1: Kuy.
0: Mansarero na mo. Mau ako siya natagal ini.
1: Kuy. Kalamay, kalais.
0: At today ta sila haon niyang gabi niya. Tagay ta dito.
1: Oh, uma. Tagay, balibaran. Uy, di kumuilaw, balibaran. Ah, sige, sige. Atulaw niya ako dito. Ako sa bago na sa.

0: Asa na masad ka, ha?
1: Eh, ato ko silang sila, ama.
0: Oy, ja. Hangtod ka no sa ama ni magsigil tambag si papa ni mo. Nabuwagin na lagi ka na si Sheila. Tungkol kaya dili ka mo ang alang sa usag-usa. Huwag di magini mo dawaton. Nababay ka o di lalaki.
1: Mama Saboy, balik na sa taan ang bahina, ma.
2: Kami si Mama Limuja. Nangandoy nagipiyong ka po. Bugtong ka na mong anak. Kaya niya, saan mali mo sa maghatan na mong kapo, ha?
1: Papa, dito maghisgota na, be. Kapoy na kay Pamanaw. Sige na, adto na ko.

0: Salamat kay ha. Nga wa gyud ni nimo pakyasa sa among imbitasyon ni Sheila nga lab na ko. Nga niagit ka sa among mansari.
1: Oh. Isa wa gyud magtinampag kay itinampag kay mag-inimbita ray kita ramon ko. Barkada biya ta. Ha? Suod kay ta. Mao bisag unsang oras nga tawgon ko nimo. Kanon. Paibnon. Awa ko gulipa nun eh.
0: Salamat kayo, Bayrab, ha?
1: Oo. Okay kayo.
2: Og, salamat kayo, Rabha, nga todo ang imong pagsuporta sa mong relasyon ni Chacha.
1: Oo, oh, uy! Basta! Munaanagi na, unsay makalipay aning akong migo. Akalipay na sabi ako.

0: sila, ma.
1: Ay, natural. Namalang gininga mong reaction siya. Tumon ka di magad makatarungan nun. Hangtod ka nus amang kamakaamgo nga pulos mo babae si Sheila.
0: Ma, lalaki akong kasing-kasing.
2: Binuang ka na dya. Ha? Ikaw lagi nagtunto sa mong kagalingo na na. Dako na pagtunto.
0: Pa, ano di man mo musuportan ako? Ako ning kalipay. Ganon di man kunyo hatagan sa mong kalipay.
1: Hoy, hangtod buhay pa kami si Papa ni mo dya. Digid ka!

0: Marona Tomar.
1: Salamat pa palagi. Ako nga kaya isupak sa akong pagpakirelasyon ni Sheila.
0: Kuya, sa akong lang ni Mona?
1: Ang butaan man ko nila nga, dako naman ko.
0: Usap.
1: Angay pagani, no? Musuporta sila na ko. Pero, ilan man akong kumpugnan.
0: Pait ka sa doon na eh.
1: Maglagot gani ko, no? Mubiya magigit ko sa amo ba?

0: sakit ang gugo sa gibuhat nila mama. Labi na ni papa. Dinhina ko DGRC. Dako naman unta ko o nga nang wala sila musuporta sa akong pagkaako. Sa akong desisyon sa kinabuhi kung asa ko malipay. Ugunya, maukini ang sumpay sa nahitapo.
1: Sa'yo problema?
2: Ay, yabiyawa na sa po nilang mga magpapa.
1: Mau ba?
2: Kung sa may akong waton, aron makadawat sila sa mga magpapa sa akong pagkatao.
1: Beja.
2: Di na ko sa nga naingon ko ini. Pagbuot sa Diyos kining tanan. Pero anong ilaman kong babaga ni mga magpapa? Anong against na sila sa akong pagkatao?
1: Beja, sige lang. Makadawat talaga na si mama ni mo, papa ni mo, sikinugayan.
2: Pero hantod ka nusta kung makadungo ko mga sakit ilang sulti, Bayrab. Hantod ka nusta.

0: wanay tagay. Oh, palita, palita.
1: Yerok, yerok man. Oh, may tagay, yerok man. Minay. Huwag naman kayo ta. Huwag na ta.
0: Ay, puna na ito kapat kabutilya na lang, good. Ha? Last na lang. Gusto kong magkalimot sa tanan.

morning da kong problema. Naay nahitabo na mo ni Ro. Pagbata niya, di kulatan ako. Pero sa tinun na lang, pulos gid ning duhang hubog. Katarungan nga wala siya makahibaw sa naitabo na mo. Ang mga pangutan na maukini. Problema ay ni karon kaya wala ko itong hangi sa ako ang binuhan ng sakit. But pasabot, posibleng mabdus ko. Ako bang ipakuha ng bata? Galibog ko kung unsaon ni nako. Unsaon ako si Sheila tungod kay mahal kay nako siya. Makihab man ako si Rob sa nahitabo na mo. Palihog tambagi ko. DJ, dili man love song niya akong ipa-play sa imo ha. Gusto ko nga mo na yung i-play nga music. Sige, sige, mao man ka. Gikan kay Maroon 5 featuring Siza. Kato lang DJ, para mugaan-gaan ang akong paminaw. Di na lang ko ito mga konsulat sa ginanon. Ako si Ja, ugmao kini ang akong X-rated story.

Caesar. No, that was Maroon 5 with Caesar. Time check, it's 2:10 in the afternoon. Hello po sa inyo, dia sa Tagum City, XFM Tagum, and of course, XFM Davao, XFM Mati, and XFM Jensen, XFM Bukidnon, XFM Zamboanga. Hello po sa inyo, ha, may hapon. Katropa nato din ha. Andam naman mo sa inyo ha, ginatawag nato mga advices. Kay ready na po na nga to ang linya para open na mo manawag. Ala itong 0928. Nasa screen ang number ha. Nasa screen ang number. Pwede nyo rilion. 0928-5508-727. DJ, nagtanaw ko sa live ni mo DJ RC. O guwapa man day ka DJ. Kaysa pa yun ang pangit ko. Ano siya DJ na ko nga guwapa, buotan o kugihan o pagmahal sa katawhan na usa ka DJ RC. Ano sa manig barangay kapitan eh? Actually, ano na lang? Actually, naabot. No. Naasa ko ang kagwapa, pero ang pagpanga sa katawhan, 50-50 pa ko. Anis kay RC. Maybe ito, uy, wala. Pagpanga sa katawhan, kaya kinayang ko ang trabaho pag servisyo man eh. Oo. O ba niya, ah, kung ano man na ilang, isa istorya sa radyo, uy, kapag kayo magpakatawag tao. Kapag kayo din mag-istorya-istorya, ay. Hello DJ, shoutout nag-duty karon sa guardhouse sa Daniel Vergara og si Ferolino Jeribel og Mario Ricaford sa Kandugay Barilis Cebu. Barilis Cebu. May hapon, shoutout sa tanang ingon man ni Ma'am Charlene. Salamat. Tambag ko ruin. Tambag. Wilfredo Tamana, shoutout mo Jing. Og natoy Benji Robin. Arvin, shoutout po na Basin di ay ikan kay Wilfredo. Ayan o, oh, shoutout sa inyo. Of course, pwede ba sa mabasahan lang nato? Mantay problema ay. Malit na bag. Hindi ganun kalaki. Ayan. Oh, anyway, ano na, ongoing manday karoon ng impeachment trial. All you 13, 2019. Grabe ka bibo naman yun. Kanawang simana na rin sa impeachment trial. Atong gobyerno, wala nag-ihoras o panahon para sa paghatid.

0: Legit, open ang atong linya. Pwede na mo manawag anytime. Anywhere. Hello po! Good morning! Good morning.
1: Hello, may hapo.
0: Good afternoon.
1: May hapo na, eh.
0: Yeah, sige lang, guwet. Magbuot man mo, eh. Ako, amani.
1: Mainit na hapon diha.
0: Yes, mainit na hapon. O, kumusta naman mong hapon niya din, ha?
1: Init tayo yung taon.
0: Inom mong tubig, ha? Stay hydrated.
1: Oo. Inom niya sa tubig para maiwat, dehydrate.
0: Yes. O, unsa may matambag mo sa atong letter sender nga si Injay Ja-Ja.
1: Ja-Ja? Kuhan niya hapon. Adam, panang... Nanggoy na isa bote sa laki. Sa taon na lang, ya?
0: Taon na?
1: Pwede naman ito pag-out ng si Kwan. Sheila, Sheila ba ito?
0: Oh, Sheila.
1: Sige, nga, di po bunga nga po ito sa ginikan lang kay... Tupok man ang ginikan lang ba?
0: So, inaana di, ina di ay. Anao na, para masupay
1: na lang. Oo. Dagan maghadlang ko atong babae.
0: Tuogsan. Oh, dahil mga babag, kumbaga.
1: Nakagbabag ba? Di matakagi ba saan ibabag ko?
0: Tinood! Matod nila.
1: Matod ni mo?
0: Ah, ako naman na pasangin lang.
1: Sila din.
0: Abita, o sabay mga kuwain ang problema mong kunya din nila, naitabo nila.
1: No, gani, no?
0: Oo. Oh.
1: Natakaupog ba yan? Nila tong duha?
0: Oo, oh, pakasuhan ba doon niya kaso? Nangutala siya, pakasuhan ba doon niya kaso?
1: Ang buk lang huwag mapasakahan ko na kay...
0: Okay, wala ko ay man to no, kanang wala man to yung gipugos siya.
1: Ah, wala eh. Lahan ang kwan. Lahan ang kaubok.
0: Diba?
1: Kamang siguro to, gikamang.
0: Gikamang di ay?
1: Kamang o... Ha?
0: Gikamang di ay?
1: Siguro, kayo po ko silang to.
0: Kwa man to gikamang kay, kwa man to ginusto.
1: Karaiti.
0: Ginusto man to nila, oy.
1: Ah, oo.
0: Diba?
1: Inubog na sila. Pero makabalo doon laki ko.
0: Ay, makaagi man dyan ka na sa kahubog ni mo. Ma-out of control na mga kagod. Oo. O nang drink responsibly ka dapat.
1: Oo, dapat yun.
0: Drink responsibly ba? Dili mo magka ng...
1: Eh, kay Kwan sa ulong na ba sa Kwan? Unang-unang sa kadalkan. Sige, magubog nga ko.
0: Da. Sige, pangasaba, pangasaba.
1: Tingin ko nga. Sabi ito panahon. Mahay-mahay na.
0: Na. Ingon bitaw mo.
1: Mahay-mahay na.
0: Mauna.
1: Mauna.
0: Nga nung ni-inter?
1: Inter pa mo.
0: Ang yamang ko dire kay ana siya nga. Pwede ba din niya kasuhan? Kung ako pang patumagaw na niya, hindi man po niya pwede kasuhan. Okay, huwag man to siya gipugos.
1: Hindi. Wala man siya gipugos. Gustuhan man na nila nag-inobest.
0: Diba? Oo. Huwag yan tayo ka ng kuwan. Ang istorya din niya kay ka ng gipugos siya. Huwag man.
1: Sige na, pag ginahin niya. Bas mga babae, hindi rin ako. Ito yan anak ko. Nanabay mo'y bata. Ay po niya gipakuha in town po.
0: Oo, ayaw ipakuha. Di po tayo kaingon ng mga babae. Di po tayo maingon nung nga ka na mapugos siya nga mababahe siya, pero bisa pa ba, di ba, kung gusto ka, di ba na yung gusto kay ka na tungkol doon, manta, di, wala manta siya ang tiil, no, manta siya ang kahimtang.
1: Wala, bito, oh, wala.
0: Pero ang ako lang maingon ni Muday, kanana namang good na.
1: Nanan, di. Yan, ganang tala, kung nandiyo yung ipakuha din bata, dako ng gabang, kinuha, di ba?
0: Dapat make sure good ni mo nga, iyahang piliyon ang husto nga desisyon sa kinabuhi.
1: Paano yun? Kaya ilaman ang binuhatan.
0: Bisa pag
1: sila... Ayun nilang bata pagkabot sa panahon.
0: Bisa pag maingon sila nga ka ng... Tawag ganito. Bisa pag maingon sila nga ka ng wala niya tuyo ah, ana-ana. Wala mo naman ah.
1: Ilaman naman ah. Wala naman ah. Wala naman ah.
0: Ano pa ating gagawin?
1: Ano pa?

0: Thank you kayo. Dan salamat. Asa pa kita ganin ni?
1: Arnel ay taga Kapalong.
0: Arnel taga Kapalong. May hapon diya sa taga Davao de Oro o Davao del Norte, Davao del Sur,
1: Davao de Oro.
0: Oh, isa pang isa. Tulong na.
1: Davao del Norte.
0: Oh.
1: Davao City.
0: Davao City ang sentro na. Maraming salamat sa pagpaminaw. Thank you kay Arnel. Unsa man to?
1: Gugmang giatay.
0: Oh, gugmang giatay. Kisa ganun nagkantaan na? Enchi?
1: Bisaya. Oh, bisaya mo na.
0: Oh, sige. Thank you kayo, Arnel, all the way from Kapalong, Davao del Norte. Katropa mo, ha?
2: Exciting!
0: Oh, lang. Basta lang. Ayan. Oh, Larry Younger sick requested song ni Gugmang Giatay. Sa amo atos Mindanao, dili pa kailangan paminaw ng giatay, pero pag dili lain na mapaminawon. Gugmang Giatay, Big Enchi.

Hello?

throat. Ang galing yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship.

0: goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Rest, rest! Lawag na as imong kamot!
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal ko nun ako mualsa og bugat.
1: Exciting!
3: Sato, Plus Gold User, atong paminawon.
4: San Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mabimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako itian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa likod. Matanungog ako kay Sir Indon, na testingan daw. Itry na ko, inuman ang Santon Gold. Kung meron, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usang kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako isis ba? Una, gamay, gayon, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragbulin. Pero, gamay po, naayod dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko. Kanyang produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa buwan.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Arangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Higir man ko, ukining, hatod ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po ito niya, nawawala na po itong gitawag nilag terjom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, amtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
9: Oh, yes.
5: Turbo. Supplement for men. May maka at lakas.

0: Jason Plus Herbal Soap.
1: Yan na si Kalona. Senyaro sa ito siya. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.

0: sa FM.
1: Pal, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat ko tuntun sa your day, tumanggib, sir. Hindi, dum, ako dinuran nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko, santun plus gold. Akong kalsulay, sir, nakahuraw o blok. At nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. So, inya, lukmal na ba kong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig lupaon, parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na rin ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Apag ipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod ni higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Og ipalit tapos gimintain. Sa wala damha. Kalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol. Og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Ungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nigibati sama kanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang katiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
8: Kadaanlog yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes!
5: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
10: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
12: Sikap Lodi nang apply sa barberuhan o dinhi.
13: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
14: Basta man!
13: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
14: Basta ato!
13: Mga play unta kong barbero.
14: Hala! Sorry! Sorry ha? Payot yan! Among! Itawa, tine!
13: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
14: Bayot ka?
13: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!

It's just great balls of fire!

0: Mr. Rankus is great balls of fire.
1: I do solemnly pledge

0: oy, parang lodi. Grabias damgon ako parang lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
0: Parang lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Hubug jo kayo ko kayo. Napiti hubuga yun.
1: Matinga pa kang sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usa may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Usa ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
2: Exciting!
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ang ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine

0: Uy, naram ko din eh.
1: Papalita lang kong sigarilyo.
0: O saan ang sigarilyo?
1: Kana lang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
0: Uy, kaplod eh. Bagay sa imuha mo eh.
1: Kay nga naman.
0: Asa pa mo?
2: Mga katrupa, exciting!

0: Hei, balon!
1: Piten!
0: Nga kaya sindya?
1: Naa!
0: I-apil po tong syagin!
1: Akin! Akin! Akin! Exciting!
2: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
3: Yung galaw yun, taga-anap mo siya ang dabaw din. Wala kong kriyatin yung taas. Hindi, so kung pag-ihi, ito putol. Ay, gabi nyo na di matul.
2: Southbound Plus Gold.
3: Kriyatin, lami na nakulog, makaito mo sa pag-ihi. O tira kayo, gano'n na pag-kriyatin. And 94, lang kong nakapaminaw sa tumigit ng multika. O sa mga balatia, hindi lang tulay na ang loob ko sa history. Hindi mo kayo matapang na sa inyong panglawas.
2: Southbound Plus Gold. Adunay malunggay lips. Nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon. Parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Southbound Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Southbound Plus Coffee Mix.
5: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapag para akong ulcer. Sinagingon ako, sulayan ako kung nag-inom ang Santong Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Damigid kaayo ang Santong Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
4: Santong Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix, kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kayo gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupmar sa premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupmar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin nini. Wala ni DI tagalanam.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
8: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Magkadugod ako sa Turbo sa XPM. Ipalit dayon ko. Bisan dark, ipakapin ang akong edad. Matahinay naman. Alawan ko sa kuchiks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
4: Manamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamino ka sa XFM.
0: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
12: Wow!
0: Binawbi, pinagali ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan na kay cakes drums. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
1: Exciting!

0: kapitan.
1: Unsay kalahian sa una ug karon?
0: Anil siya kapitan. Sa una gani, kung gwapo, babaero.
1: Karon di ay.
0: Aw, pati pangit, babaero na pod. Chusy pa. Exciting. Exciting!
2: Santon Plus Gold!
3: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix User. Ating paminawan.
5: Lamig na akong pansa ng kopi, Santon Kopi Mix, kay sa unang mga kopi. At doon sa kong diyan, pero nakuha na, mayo kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kotokoto. Salamat ganito ko na nakadungagwa ni sa doktor sa yestoy na panyo, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Lex, daghan ang natubangan.
6: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
2: Vision Lex, lahi ang kay epektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Kuksay, magsigong duka ko sa klase. Higyo day lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho, pagka sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Ginugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, naglooming ko. Ipres sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble. Ang kalipay.
10: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ning turbo ah.
12: O pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
11: Eh. Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
13: Turbo. Woo! Food supplement from Ed. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan. Ug kababaihan ug hatag og kusog ug resistensya.
14: Turbo, wagas ang lakas.
13: Turbo food supplement from Ed, mapalit sa mga butika.
14: 7 Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga-Tibalong. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Hindi na!
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Sa Carlao, niato si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sa pagtabog niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Ginala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. O tinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
18: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man na imog ipangutana, Dok?
0: Exciting!

0: ang Sagadlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi!
1: Hoy, apo! Hoy, apo! Apo!
2: Kap!
1: Estudyante ba ka?
2: Ano, ma'am?
1: Uchay na naman, ha? Alas 7 na, bangon na, kimalait na ka! Hoy, ay, bangon na!
2: Exciting!
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil tinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol, ganun din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferulic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng kiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytokines, megalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO. VCO at Moringa Oil Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Uy, maring, maring! Ako na tira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
10: It's 80!

0: Boy, kinsa man ning sige panawag nako? Bidaw ba akong tubagon? Nawag man lagi ka.
1: Asa day ko?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparte.
0: Nikin siya.

0: Exciting!
1: Sa ako si Jubilee. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako og getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa diha nga tilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka o nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Max, daghan ang natabangan.
5: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Dili ko gala magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing na-idol lang ang virus ba. Kung permitted ko na tumar sa Premium D3, aron siguradong protektado gud o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing it with me.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolitz, ni Quintaan News. Isa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka mamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Punsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Punso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radio ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Isan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ako sa balay, makatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, gugmaan ang alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
2: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkle.

0: XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nang uyab na ka? Excited?
2: Mga katrupa, excited!

0: kuya warong panahunan, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Oy, kuray!
1: Saman!
0: Naba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batignaong?
1: Sa kaay! Hanuman! Sayo! Nakabala!
0: Bandamay!
1: Siyoy! Exciting!
2: Sa Top Plus Gold User, atong paminawon.
3: Apo si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Ako'y hidati nga pagpanakit sa akong tangko. O blood na ko, sa high tagod, nakabati ko gusong likon. Ito nga, nakadingot ko sa radyo na ng Top Plus Gold. Nga, bato na kung maana akong lula. Ito ni Tarito, akong gisingan, akong giminto, nakaharap o buwat ang stop. Akong nabantayan, na nalala naman doon sa pagkakit sa akong tangko. O gusong likon, bagong salamat sa Top Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingunin nyo ng Top Plus Gold. Basin pareha na ako, baangay sa buwani. Ako doon si Jonathan Layaw, Top Plus Gold user sa
2: Zanton Plus Gold, tapak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Zanton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Melgar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon.

0: lamig yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Limidyod, magsakit ang akong mata o magluha-luha. Bisag upatra ko kauras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, si klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na, kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung naging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukogan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
7: Purma da gani, pre. Pero may problema.
6: Ay, ano na aw?
7: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
6: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
7: Turbo?
6: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
5: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi turbo.
2: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
11: Batignaong, batignaong, batignaong.
12: Yum, giya, wapa ko oy. Sige, sa papa, di ba ah, patyuta ka.
10: Pagkaugma ni Agi na Sabsi Corrine, gitawag siya sa parot o dinhi.
11: Hoy, hoy Corrine.
12: Usa man.
11: Kabalo na ka.
13: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Cancer FM.
1: Kadali lang, kadali lang, par. Imo dai pakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
2: Exciting!
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at baging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
5: Hi,
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
0: Pag malaki ko na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: gaon na subject sa school.
1: Kwan na siya po. Ha, RJ? Kwan na siya? Mat?
0: Ha? Ano mat man?
1: Alam nga

0: Exciting!
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Santon Plus Coffee Mix user, ating paminawan.
3: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kundi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubangan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubangan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausab ang imo huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Nausab man ka.
8: Sangu ka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
8: Ay, matayag. Stress.
7: Dung.
8: Usa man gyud.
7: Nako'y turbo dietary supplement for men. Di awa, inani, arun ganado ka. Sige na.

0: Giga Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Hoy, ako natira gulay mong manager nga. Kalang inig big time ganin nimo? Di na ka mabalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
4: Exciting!
5: Usa tanlaw sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naala mo yung mga bagong blip. Naala mo yung mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihane na mong blip. Di ba exciting?
4: Exciting!
6: You'll never know how much I really

0: se referma.
1: Oi, parle, pagod. Ako rati na mali mo kong pare nga. Nakay gusto niya. Charot.
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayaw tana. Naapa ko'y sakit. Naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong tabi.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung asahon ko pagniwa.

0: Coffee Mix.
1: Salto Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salto Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong pamilya.

0: ang solbad sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aramalikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Ay, kinisil ko. Hindi ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan na binaong dunay batigon sa lawa. Dako ang tabas sa kuha ang premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko ten.
6: Dili na lagi.
5: Kalit malang nausa bang imo nauna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Duba. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw ko kaya nangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dung.
6: Usa man niya.
5: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, arun ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: ka nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung ninaw ka sa X.

Salton, Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton, Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gigahadlokan? Inumi og Salton Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Salton Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Salton Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Salton Plus Gold, Salton Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang paggihimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisunod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Salton Plus Gold ug Salton Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Salton Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum.

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ano ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon!
1: Oh! Kung niya garon?
0: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayon! Exciting!
2: Exciting!

right time check as now 2 minutes past the hour of 7 in this evening and you're still listening to 107.1. Yes, Katropa Mo Astig. Alright guys, thank you so much for making us number one background tonight. And yes po, I am your DJ tonight, DJ Love on board. And yes guys, for your greetings, dedication request, yes, na pwedeng pag-usapan tonight, you can text me up to 0928-977-6148. Again, 0928-977-6148. And yes, oo, meron ding text line, isang text line to 0969-201-1309. Again, 0969-201-1309. Ayan, maraming salamat po. Ayan, mga langga. Ayan, mga palangga sa kahanginan. Yes po, I'm your DJ tonight. And yes, sa lahat ng mga nakikinig tonight from texter 410, kanina pa lang, no? Thank you po. And sa mga excited na daw, ayan, sa lahat ng mga Magic 5 fraternity nga nagtapo karon, nag-inom, gihimong background, ang XFM, kaganina pa. Wow, thank you kaayo, no, sa pagsalig. Bisan pa man, bago pa lang tayo, no, karon pa lang yun. So guys, ayaw mughawa, 7 down to 9 PM, oo, ngayong gabi. And thank you po talaga. Again, text me up na pwede nating pag-usapan. And mamaya, 7:30 PM, ayan, meron po tayong babasahin na love story na talagang aantig sa puso mo. And kung meron kang gustong i-advise sa ating sender, ayan po, text mo lang ako, si Ate DJ Love, sa text line na 0969-201-1309 or yes, 0928-977-6148. Opo. And sa lahat ng mga driver, ayan, ingat lang po. Ayat tanaw sa dalan, ayaw sa paa para iwas disgrasya. I love you all. And again, thank you so much for making us number one background tonight. This is your DJ Love on board.

right time check as now 18 minutes past the hour of 7 in this evening, and you're still listening to 107.1 Katropa Mo ST. Alright, ayaw mo nang masaktan. Ito ang mga liliyahan na mga taong paulit-ulit nang nasasaktan because of entering sa isang relasyon na hindi naman nagtatagal. But hey, trust me this time. Yes. Next time na kapag magmahal ka, may isang taong ipaparamdam sa'yo na hindi mo deserve ang masaktan. Oh yeah, thank you guys. And yes, our text line is 0997-615-6267 or 0969-201-1309. Again, 0969-201-1309. All right, thank you. And yes, want to thank sa atong mga avid listeners dyan sa pagsabangan, daghang salamat. And ayan po, magpasalamat po ta sa atong mga sponsors tonight. Yes, to our former city mayor, Mayor Alan Relion, and our Chief of Police ng Tagum City, Sir Bahan, no, sa atong kapulisan sa Tagum City, daghang salamat sa pagpaminaw karong kagabion. And yes guys, ayaw mughawa. Yes, playing your favorite love songs only here at 107.1. Yes, Katropa Mo ST with me, your DJ Love, on board.

right, time check is now 33 minutes past the hour of 7 in this evening. And then, you're still listening to 107.1 XFM, Katropa Mo Astig. All right, thank you so much sa atong sponsors tonight, to our former mayor, yes, City Mayor, Mayor Alan Lopez Relion, and sa atong Chief of Police ng Tagong Police Station, daghang salamat. And hi nga pala kay Jinjin na naminaw karon nga in love daw kaayo sa iyang uyab. Thank you guys for making us number one background, yes, tonight. Yes, 30G Love. Itago mo na lang ako sa pangalang Jean. 27 years old, 7 taon ang nakaraan nang makilala ko si Gary. Third year college ako noon. Nung 3 taon namin ni Gary, ibinigay ko sa kanya ang aking pagkababae. Do aaminin ko, DJ Love, hindi ako magaling sa kama. At sa sobrang conservative ko, hindi ako performer pagdating sa sex. Pero hindi naman yun naging hadlang sa amin ni Gary. Nagpatuloy ang kwento namin, DJ Love, hanggang sa magbago ang lahat. Nung nakaraang taon, parehong buwan, nalaman kong may babae si Gary at ang babae niya ay sobrang taliwas ng personalidad ko. Siya, si Becca. Kasama niya ito sa trabaho. Strong ang personality, expressive, kalog at may pagka-liberated. DJ Love, nalaman ko ang lahat dahil nakita ko ang palitan nila ng mensahe sa Facebook. Ang sakit, DJ Love, ganun pala yun kapag niloko ka ng taong pinagkakatiwalaan mo at mahal na mahal mo, ay talagang mawawasak ka. Sabi ko sa kanya, Gary naman, Gary, hindi ba ako maganda? Hindi ba ako sexy? Okay naman tayo, di ba? Bakit mo nagawa sa akin yun kay Becca? Magaling ba siya? Magaling ba siya sa kama? Kitang-kita ang mga litrato niyo. Nakahawak ka pa sa mga masiselang bahagi ng katawan niya. Mahal mo ba siya? Nagpaliwanag sa akin si Gary, DJ Love, at sabi niya, hindi. Hindi ko siya mahal. Jane, makinig ka. Walang mali sa'yo. Maganda ka. Lahat ng lalaking magkakagusto sa'yo. Swerte kasi napakatino mong babae. Jane, patawarin mo ako. Nagawa ko to, I guess, gusto ko lang maglaro. Sorry, pero ayaw na kitang lokohin. Mahal kita, minahal kita, pero hindi mo deserve ito. Sorry, Jane, ayaw na kitang saktan. It's not you, Jane, it's me. Kaya pinakawalan na kita, pinapalaya na kita. Yes, DJ Love, hiniwilayan ako ni Gary dahil mas gusto niyang kapiling ang babaeng taliwas sa personalidad ko. Nagtatanong ako sa mundo, bakit? Bakit ganun? DJ Love, sabi sa akin ni Gary, swerte daw ang lalaking magmamahal sa akin kasi matino akong babae. Eh, bakit? Bakit siya? Pinili yung matino, yung hindi matino. Pinili niya yung babaeng pariwara. Pinagpalit niya ako kay Becca na kilalang babaeng pakawala at akong matino ang naiwan. DJ Love, sobrang sakit at binago ako ng sakit na yon. DJ, ayoko nang maging mahinhin. Ayoko nang maging mabuti. Kung madidihado lang din ako ay, yes, DJ Love, ngayon ay nakikipag-boyfriend ako sa kung sino-sinong lalaki. Nakikipag-relasyon ako kung sino-sino na lang. Natutunan kong makipag-sex sa lalaking kahit hindi ko ganun kakilala, kahit hindi ko mahal. Yes, ginaya ko ang babaeng katulad ni Becca para piliin ako at para mahumaling sa akin ang mga lalaki at mabaliw sila sa akin. DJ Love, sabi ko na lang, ano ngayon kung pakawala ako? Ano ngayon kung paiba-iba ng lalaki? Dito ako masaya.
dahil gusto ko nang mag-move on. Sobrang sakit na. At para maka-move on, kaya pumatol ako sa kung sino-sinong lalaki. Nakipag-sex ako sa kung sino-sinong lalaki. DJ Love, nagbago ako mula sa mahinhin hanggang sa maging kalat ka rin. Akala ko noon, DJ Love, masaya ako. Akala ko ayos lang itong ginagawa ko sa sarili ko. Pero nagtatapos ang araw na parang kulang pa rin. Kulang pa rin ako. Parang talunan pa rin ako. Hindi ko na alam ano ang gagawin ko. DJ Love, ako nga pala si Jane at ito ang aking Love Life Stories. Alright Jane, thank you sa pagsalig. And sa lahat ng mga nakikinig right now, ayan po, our text line is 0997-615-6267 or 0969-201-3-11309. Okay, again 0969-201-1309. Yes, for your greetings, dedication request, and also, na kung mo advice, if gusto nyo mag-advise sa ating center tonight, text me up guys, only here at 107.1, Katropa Mo, Astig, with me, your DJ Love, playing your favorite love songs, guys, on air. Alright, I love you all.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Maria Capilanueva, thank you sa Santon Plus dahil bumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na din ito makatulog dahil ang daw niya. Mayo na kong tuyog. Magdamdo na good bro. Kami at ito gilid man. Basta mag-inang ko sa Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminahon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaha ka trabahantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Kamera kong trabaho, kapoy yung kay paguli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dahil nga kopi dahil ng Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District. Na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy man tayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee.

0: Samo ng imong ginom, murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong ginom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
0: Oh, mo ba? Igamitan ang guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oh, pa, maayon ni siyang imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nagiuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea, makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama si cancer, tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
1: Oh, what is a mood si mama pa? Paim nyo na tong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
0: Ah, sige na, sige na. Pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdik sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sa sige na ko ginamog soft drinks ka o nuparat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktimog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangitar? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo nung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santone Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santone Vitamin C, ang vitamin C na pinalagas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins usab ka base

Oh, and yes, maling-mali na nakipag-sex ka sa kanya nang hindi mo pa siya masyadong kilala. Mm-mm. And then yung BF mo, yun, di ba? Estudyante pa, walang trabaho. Kaya ayan tuloy, nung nakahanap siya ng babaeng taliwas ng personalidad mo, is iniwan ka sa ere kasi nga, ayun, di mo pa siya masyadong kilala. Na dapat sana, Jen, kapag nakipagrelasyon ka, ay ayun nga, hindi porket crush mo na, or gusto mo, mahal mo, di ba? Is that, ayun, sorry. ayun. Yun, hindi porket crush mo na siya, gusto mo na siya, is that, yun, bigay na ta, ibibigay mo na lahat-lahat. doon tayo na nasisira. Kapag gusto natin yung isang tao, mahal natin yung isang tao, ayun. Okay na, dahil mahal ko naman, ibibigay ko na sa kanya lahat. Huwag muna, ganun. Diba? Okay. Ay nga pala kay Harold, happy listening. And sa mga naay sakit din ha, no, naay magigipang bating, murag di na kaayo okay ang mga kalawasan, gusto na mugahi. Oh, gamsa mig mugahi. No, mugahi ang mga kalawasan ba, mugahi ang mga kabukugan. Mhm. Ayan, inom na og Santon Plus Coffee Mix, guys. Ayan, inuman ni para mugahi. Oh, mugahi ang imong mga kabukugan. Wastig, oh, di ba? Ayan, so Sir Harold, happy listening. No, kung nakagibati, inuman lang na nga kape. Kay matod pa. Sige, itry na ako ilang kape. Kung tinuod ba yun nga, naay mugahi sa ako ah. Okay, daghang salamat. And again, our text line is 0969-201-1309. Again, 0969-201-1309. And hi nga pala kay grabe naman ni Uy. Sa mga fraternity karon nga naminaw, thank you kaayo, ma, makatambok sa kasing-kasing, no? Ang Magic 5 fraternity nga naminaw karon nag ayaw mo palabig inom ha, mga brad. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. And sa atong mga kapulisan nga astig na kaayo, sir, mas mo astig pagyud ka pag mo inom ka og Santon Plus Coffee Mix, oh, di ba? Mas mo gahi pagyud ang mga dapat mo gahi din na. Ayan. Okay, so Santon Plus Coffee Mix, daghang salamat. And of course, gusto po na ako pasalamatan ng atong sponsors, yes, our former city mayor, Mayor Alan Lopez Rilion, and of course, ang atong mga kapulisan sa Tagum Police Station, sa atong gigipanguluhan, sa atong chief of police, daghang salamat. And sa atong mga kasundaluhan karon, while naghigda-higda, sir, ayun. Sir naman, ayan, pag Santon Plus Coffee Mix na, ayun, para mas astig, mas active sa tanan natong trabaho. And okay, daghang salamat, Jane. And balik tanong sa advice kay Jane. Ayun. Jane, for now, so far sa nakita na ako, no? Sa nakikita ko, alam mo, sobrang ganda mo, sobrang sexy mo. Tiningnan ko yung picture mo. Wow, ang ganda, ang sexy. And I'm sure, Jane, marami pang lalaking maghahabol sa'yo. Okay? At I'm sure, irerespeto ka pagdating ng tamang panahon in God's perfect time, okay? May lalaking darating sa'yo na iparamdam sa'yong mahal ka. Iparamdam sa'yong karapat dapat kang pahalagahan, okay? So, for now, Jane, gusto kong irespeto mo yung sarili mo. Okay? Pahalagahan mo yung sarili mo and huwag ka munang makipag-sex. Knowing that sex is good, di ba? Pero yung sex kasi, I know that para lang yan sa mga mag-asawa, yung kinasal, okay? Kasal na. Pero sa'yo, Jane, is that, syempre, diba? Dapat i-mindset nga, gusto ka mag-move on, gusto mong mag-move on kasi hindi tama na nakipag-sex ka sa maling tao. Oh, yan lang. Yan ang pinakasikreto para madaling makapag-move on is that isipin palagi na mali yung lalaking yun, no? Hindi tamang makipag-sex. Oh, and that, yes, makamove on dayon ka. Alright. And this tonight, ayan. Gikilig ko sa chat. Okay. Well, thank you sa pagpakilig. And our text line again, 0969-201-1309. Ayan. So again, sa mga gusto mo gahi ang mga kabukugan, no? Muligon, no? Mugahi, muastig, ayan. So inom na og kape nga Santon Plus Coffee Mix. Daghang salamat, Sir Harold. And yes,
ako i-play imong kanta, sir, nga ga-request para mas ganahan pa yad ka. Din katong punang maganahan ta, di ba? Ever since the world began, only here at 107.

time check is now 12 minutes past the hour of 8 and this evening and you're still listening to XFM. Katropa mo astig sa lahat ng mga avid listeners natin nakikinig right now. Hay nga pala kay Aljun na mukatkat. Kuyawan no, apelyado. Good evening, DJ Love. Pag-greet lang ko sa akong mga suod nga higala nga sina Jun Mark Albarico, Tanawon Manisan, Marvi J. Banghanoy, B. Jessa, and Ace Chavez, and nagpag-greet coming from Aljo na Mukatkat, okay, Pagadjan City, and thank you, and yes, sa Love at Tagalogon, Tagayon Family, Pagalaran Family, Melmis Family, and Clarine Family nga nagpa, ayan, kay Aljun na Mukatkat. Thank you, Aljun. And hay nga pala sa lahat ng mga avid listeners natin from Santo Tomas, New Corilla. Daghang salamat din na sa Mawab and Samal Area. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Yes, oo, bago pa lang ko nga DJ, karon pag yun in town. So, thank you kaayo sa inyong pagsuporta, no, sa inyong pagpaminaw karon. And our text line, okay, 0969-201-1309. Yes, kung naamoy gusto i-request or i-greet on air, ayan, labi na akong mansarin ninyo, di ba? Labi na yun kung nag-celebrate mo og anniversary. Yes, pwede kaayo. Himuon ninyong background, no? Ang atong programa kada gabi while naghigda-higda. I-on ang radyo hangtod sa makatulog na ka, di ba? Relax kaayo. And again, sa lahat ng mga naay mga sakit balatian din ha nga murag murag kapoy naman ah murag di naman kaayo nimo ligon ang akong mga kabukugan, di na mo gahi ang mga kabukugan. Ayan, inom na og Santon Plus Coffee Mix. Ayon, ito ang kape na talagang mugahi ang mga dapat mugahi ng mga kabukugan. Diba? Hay nga pala kay Gerald, happy happy listening. And kay Jen, ayan Jen, salamat kaayo sa imuhang pagsalig sa atong programa. And yes, gusto lang ako pasalamatan ang atong mga sponsor tonight. Our former city mayor, Mayor Alan Lopez Trillion, and of course, ang atong mga kapulisan sa Tagong Police Station, daghang salamat. And ayan po, sa atong mga kaastig din ha, mga katropa din ha, yan sa Pagsabangan area, daghang salamat sa inyong pagpaminaw karon. Sa mga, ayun, no, sa hospital karon, no, nga, yan, gihimot ang background tonight. Thank you po. And yes po, kada gabi inataan nga programa sa inyohang mga radyo. Ayan, no. Sabi ko nga kanina, no, habang naghigda-higda mo, himuon imong background ang atong programang Love Life Stories hangtod sa makatulog na ka. O, mupiyong na imong mga mata. Lami na mag di ba? Mag-damgo na nga. Okay, imong idamgo nga palangga ka ni Lord. Okay, sa mga palangga din na. Thank you, guys. And again, our text line 0997-615-6267. And again, sa lahat ng mga brokenhearted dyan, oo, din na daw sa boarding house sa Arellano. Wow, lanog-lanog daw tadi na sa boarding house sa Arellano, no? Kay, ang mga chika babes din naroon ba? Sa kayo pang hisgutan. No, laan ko. Ay, okay. And thank you sa pag-request. Oh, DJ Love, unta siya na. Sana siya na. Oh, sana mahal niya ako. Sana, oh, crush ko niya. Oh, pero dili ka crush. Ni crush. Ayan, ang pinakamasakit pero okay lang yan. Kung hindi ka crush na crush, okay lang yan. Be happy. Oh, hindi lang naman siya ang lalaki sa mundo. Okay? Mga chika babe din ha sa Arellano Boarding House. Thank you so much for making us number one background tonight. I love you guys. Sabi ko nga, lagi niyong pakakatandaan, huwag mo nang pahalagahan pa yung mga taong walang pagpapahalaga sa nararamdaman mo, okay? Huwag mo nang pahalagahan pa yung feelings na walang pagpapahalaga sa feelings mo. Kasi kung pahahalagahan mo yung mga feelings na walang pagpapahalaga sa feelings mo, masasaktan at masasaktan ka lang. At piliin mong huwag masaktan. Oh, di ba? Okay, thank you guys for making us number one background tonight sa mga driver na sweet lover habang nagda-drive. Aha, ang galing naman. Okay, sige.
ipi-play ko, no, nahanap ko na, ayun, sana ikaw, unta siya na. O, unta love na ko siya. Unta love ko niya, DJ Love. And yes, unta lang. Yung sa unta man, nga di man kaniya love. Ay, joke lang. Okay, so sana ikaw na nga, and sana siya na nga. Okay, request a track over a text line sa lahat ng mga chika babe dyan sa Arellano. Okay, thank you guys. This is your DJ Love. Playing your favorite love songs only here at 107.1. Yes, katropa mo Astig right here, right now.

Alright. Hi nga pala kay Aileen nakikinig right now. And DJ Love, brokenhearted ko karon. And gusto ko makamove on. Ako sa dagat karon naglaroy-laroy. Wow. Nag-inusara sa love light kay Aileen para makamove on ka. Okay. Nasabtan ta ka ng feelings, no? Kanang-kanang gusto ta mag-move on. Gusto ta makalimot sa sakit. And yes, okay lang na. Ayaw lang pala big inom ha. Kay pag mahubog na ka, diba? Mm-mm. Labi na kung ikaw lang isa. Okay, actually, okay man ang mag-inusara ta para makamove on ta. Okay nang pangitao na ta itong kaugalingon, no mo, di ba? Oh, asa naman ko? Unsa naman ko? Anong sakit naman kaayo? Ay, di ba? Sakit na bagid kaayo? Okay, so Aileen, tama. Tama kay imong desisyon nga pangitaon sa nimo imong kaugalingon. Tama kay imong desisyon nga gusto sa nako tabangan ang akong kaugalingon. Gusto sa nako nga hatagan o pagtagad ang akong kaugalingon. And ayan, happy happy listening sa lahat ng mga avid listeners natin ngayon na nakikinig, no? Nga, na, wow, kalamihan ang nakasadagat niya on ang radio. Ay, ayun, sarap sa feelings yan. And labi na kung nakasagdaplin sa dagat, oo, niya, magkapi-kapi ka. O, dili lang ka ng mga ilim nun, no? Kundi, dapat magkapi-poid. O, pampagising. Pampahatag kinabuhi. Ayun, sabi nga nila, pampastig, pampagahi sa mga kabukugan. Ayan, Santon Plus Coffee Mix, guys. Inuman na, labi na kung naakas sa daplin sa dagat. Di ba? Magkapi. O, yeah, ayun. Mabuhi ang dapat mabuhi. Ang una-una, kasing-kasing, ha? Mga kabukugan. O, labi na sa mga lalaki din ha. Santon Plus Coffee Mix, guys. Inuman na. And yes, to Aileen, nakikinig right now. Ayun, nakita na gano'n ako. Okay, ako muna. Ako ni i-play, no, ang kanta nga request ni Aileen para makamove on siya tonight. Thank you. And this program, thank you so much to our former City Mayor, Mayor Alan Lopez Relion. Thank you guys and I love you all. Aileen, ako muna. At sa lahat na rin ng mga nakikinig right now na hinahanap ang kanilang mga sarili, move on. I love you all.

right time check is now 38 minutes past the hour of 8 in this evening, and you're still listening to 107.1. Yes, katropa mo astig, daghang salamat. And of course, salamat po sa itong mga sponsors, no? To our former city mayor, yes, Mayor Alan Lopez Rillon, and sa atong mga kapulisan sa Tagum Police Station, sa atong chief of police din ha, nga gwapo buutan na ah. Okay, and hi nga pala kay Linda. Ayan, Ma'am Linda, maayong pagpaminaw. And yes, mo advice ta, labi na sa atong sender tonight, you know, huwag mong ipapagsiksikan ang sarili mo sa taong hindi ka na mahal, hindi ka na kayang balikan, okay? Ang pagtanggap sa katotohanan na ayaw na niya ay isang matapang at malalim na hakbang para sa iyong sariling kapakanan. Yes, guys, and you know, mahirap, okay? Oo, sobrang hirap. I know, sobrang mahirap tanggapin, ngunit ito ang pinakamabuting paraan para maiwasan ang mas matinding sakit at pagka-dismaya. Okay, so dapat mong gawin at kailangan mong gawin is that pahalagahan ang iyong sarili. Okay? Ang pagpilit sa isang tao na hindi na nakikita ang iyong halaga ay unti-unting sisira sa iyong dignidad, okay? May mga taong mas handang pahalagahan ka kung sino ka talaga, kung ano ka talaga. Okay? And lastly, you know, mag-focus sa paghilom. Gamitin ang panahong ito para ibalik ang atensyon sa iyong sarili, sa iyong mga pangarap at sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Kung minsan kailangan nating bitawan ang mga bagay na at taong hindi na para sa atin upang magkaroon ng space para sa mga bagong biyaya na tamang tao na darating sa ating buhay. Okay, to Eileen, ayan, to Jane again, sa atong sender, karong kagabi on, you know, I love you, sobrang ganda at sobrang sexy mo, mas maganda ka pa sa akin, no? Mas sexy, tinignan ko yung ano mo ba, wow, grabe, ang ganda, ang sexy, oh, kaya I'm sure, marami talagang lalaki na magkakagusto sa'yo, hindi ka talaga, ano, di ba, huwag yung mabalibad sa kagwa pani mo, but you know, sobrang sa akin, don't be huwag kang magalit o huwag kang ma-disappoint sa akin. Advice sa Ate DJ na pahalagahan mo yung sarili mo kasi nakakadiri, okay? Sorry sa word ha, nakakadiri yung kung sino-sino na lang yung lalaking ayun na, diba? Ayun. Kung sino-sino lang makakasex mo, matitikman mo, yun. Diba? So nakakadiri yun. Dapat isa lang. At yun yung forever mo dapat. So for now, alam mo ang dapat mong gawin, Jane, is that huwag ka muna makipag-sex sa mga lalaki. Maraming paraan na pwede kang mag-move on. Hindi yung lalaki ang way para maka-move on tayo, kundi yung way na maka-move on tayo is that tulungan yung sarili na magpakabisi, gawin yung mga bagay na ika-uunlad ng buhay mo. Oh. Or pwede ka mag-text sa akin. Meron ako mga kilala na makakatulong sa'yo, mag-advise sa'yo. Diba, Jane? So, text me lang no, sa akong text line. Sa akong personal text line, 0928-977-6148. Or, ayan, atong text line din ha. Text lang gid mo sa atong text line din ha. Siguro di mo text na text line din kay nabaguhan mo sa ako ah. Okay, our text line is 0997 615-6267 or 0969-201-1309. Alright, daghang salamat. And yan, hi nga pala kay Marie. Hi Marie, oo, gwapa kay ka. Oy, ayaw pag hilak-hilak din ha. Lalaki lang siya. Ang lalaki dapat grabe no. Yes, ang mga lalaki is dapat okay lang yan, no? Ang mga lalaki is daghan pa. Daghan pag naka matod pa purol. Okay. Sige, so di ko magkuan din ha kay basig
Nag-amping ko sa mga words, no, kay Basin og ayun, kasi first time na to, and careful ta sa mga words, to, mga foul ta. sana naman ay huwag kayong mang-bash, ha? Okay, I love you all. And thank you. And hi kay Jake. Hi, Jake. I know nga, kaya ni mo na. Oo, kayang-kaya mo yan. Anaya pala kay Josefena Tinambunan. Thank you. Happy, happy listening right now. And yes, DJ pa request ng kantang Ikay Mahal pa rin. Kay hangtod karon love pa kaayon ako siya. Wow. Hangtod karon love pa ni mo siya. Oh my ganun. Bitaw no, usahay ba maka nata nga napamanjud to'y akong ex love pa man gyud nako. Grabe no. Sige, daghang salamat. Jane, sa imuhang pagpaminaw karon og sa imuhang friend din nga nag-request og Ikay Mahal pa rin. Grabe, nag-uban gyud ang mga broken hearted karon. Okay. Thank you guys, and yes, playing your favorite love songs, playing your ano ba to? Ah, sige. Ikay Mahal pa rin sa lahat ng mga hangtod karon, no, nga love pa nila ilahang mga ex. Hangtod karon nag-desire and naninguha, nagtinguha, no, nga sana balikan ako na ex, na sana mahalin pa ako na ex, na sana gusto pa rin ako na ex. Alright. Thank you so much, guys. Going out to Harold na, sir, pag santon plus na lagi para astig o gahi ang mga kabukugan, no? Sa mga lalaki din, ha? Mag santon plus na para gahi abtik ang mga kabukugan. Alright, Ikay Mahal pa rin. Request the track of our text line going out to Sir Harold, Jane, and... yes, Josefina, na nakikinig right now dito sa taga Glayan, Malaybalay City. Salamat, God bless from Tinabunan family, Bugaon, Lantapan. Daghang salamat. Yes, thank you guys for making us your number one background tonight. I love you, Ikay Mahal pa rin. Para na rin kay Tango, nakikinig right now, and to Sir Mike, happy happy listening sa lahat ng mga kapulisan ngayon, no? Amping!

Waves Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

cafenya. Makakatulong sa ating pansin. Uminom tayo ng Santong Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santong Plus.

Mayong balita hatod nato sa Ilinyong Shell Mobility Station. Kada tumili nyo sa ato ang gasolina, mo ang boto og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamilya

0: is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, man, Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero ginahan.
0: Andam na ba boss o sa kagabi? Gapuno o sa kagabi? Pag
2: ako'y laseng, kung sa tisip ko, ito pare.
3: Ay,

0: Victoria.
1: Pagdating.
2: I like to.
1: Pwede kayo masin?
2: Pwede.
3: Uy, huwag mo lang titingin.
0: Nandito na ang pinakainit na programa sa radyo na makapanugok sa imong mga uto o sa mga parte sa imong lawas. Bahe Confession. Bahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kahibaw mi na mauni ang imong ipalita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure ka ayo na maligaw ang mga hamtong. Anda ba mo kay magsugod na kita sa inyong paboritong Bahe Confession. Kauban ang anak sa liking kamoyan. Cinderella Live sa XFM Network.

0: ito ang programang Putahe Confession. Ang programang hatulkin nato sa Santon Plus Herbal Soup. Naku, B, kung ikaw usa ka sa mga nag-experience ko or nag-aantos sa kabaho o sa imuhang ilong. Ayaw na siya pasagdiya kay kanang ito na lang yung isa. Kung nag-aantos ka sa kabaho sa imuhang ilong, naku, B, dilid na siya pwede kay basigun niya o kanang bibakon kasi mga kauban. Malain sila sa imuha niya. Mauna na ang tagline sa imuha. Iya, yun yung mukhang niya. Kaya nang buhukay na siya kilikili. Malain ka ayo. Ito, miha, kapag kabaho kami ang kalawasan, baho ang kanang ilok, kapag alisbo na, niwa ka kabalo. Pero nainig ilok sa imuha nga, huwi. Pagkuhan na good, kay buhok ka. Gamitan nga ito ang sabon na Santon Plus Herbal Soup. Pinaagi sa mangosteen. Ang mangosteen, usaka ingredient ka naghahatag o antibacterial effect na makapawala sa mga bugas-bugas sa mga baho sa kalawasan. Maka-refresh sa imuhang skin. Pinod kayo niya ang sabon kay mura po ka ng mura ka ng kahit niya imong ano ba. Ilabi na siya mong down pagka na imong i-apply. Mura siya ka ng ipitun. Mura ka ng basta uy. Pampabata kayo siya sa tinuod ng pampabata siya nga sabon. Pampakumot usab. Santon Plus Herbal Soup available na po kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Confession karong gabi una o sa kabili na ito ang nisaling sa ito ang program mga magpagawa sa iyahang mga hinanakit. Sa iyahang kaswerte sa iyang kinabuhi. O, di na ko maglangay pabi kay Muraga. Nagpanikad na gini siya. Rated SPG po nga ito ang programa, ha? Ang iyo ko sa mga gikanan. Kung ang inyo ang mga anak karon, isa sa mga namino din ha sa ito ang Putahe Confession. I'm afraid na ako yung mga maingon ng mga words na ba sumatingala sila. Kamuna'y bahala. Kamuna'y bahala. Kamuna lang siya explain kay layo man ko. SDR man tayo ninyo. Kamulang sa bahala. Once again, welcome po sa toong programa. Putahe Confession.
1: Simbolo sa literal is PG. Striktong pagtudlo o pagiya. Ilabi na sa mga tema.
0: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
2: Kaginingyawa.
1: Kaskangyawa.
2: Violence.

0: Control.
1: Ayaw, di ba?
2: Nadilipwili sa mga kabataan.

Mind me, Cinderella. Sa mga naminaw, sa putahe confession. Tawag ako sa ngalang Marlon. Usa ko ka OFW nga nagtrabaho karon diri sa Taiwan. Kung homesick lang, Cinderella, halos mura ko mabuang kada adlaw. Kay permiti ko mingawon sa kong mga anak, labi na gyud sa kong asawa. Ang akong asawa, Cinderella, mo'y nag-atiman karoon sa among tulo ka mga anak. Sa tinuod lang wala gyud ko'y reklamo sa kong asawa. Grabe na ako kaswerte sa iyaha. Ang tinuod daghang kayong babae ang nag-iring-iring sa kuwa din hiya sa Taiwan. Majority sa ilaha, mga Pilipina usab. Makaingon ko ang uban, mas sexy pa sa kong asawa. Ang uban, mas labaw pagkat sa kong asawa. Pero dili ko nagapadoog, Cinderella. Kung kayong akong asawa, dili man siya tuod perfect, sama na ako. Pero grabe siya, kabuutan. Grabe makafocus sa mong mga anak. Cinderella sa balay, nag-install ko og CCTV para at least kumingawon ko sa ilaha, ma-homesick ko. Makita na ko sila, at din ako magsigip sa muksamok nga manawag pa sa ilahang messenger. Nakita na ko ang akong asawa na halos ihatan ang trabuon sa balay. Hatid sundo sa mong mga anak na nasa eskwelahan. Nagapanglimpyo, nagapanglabada. Pero ni minsan, Cinderella, wala d'yo ko nakadungog na nagreklamo siya sa kuwa. Dako kay kong padala sa kong asawa. We're in fact, pwede gi siya magkuha o giyaya, pero wala gid niya gibuhat, Cinderella. Instead, nag-focus siya sa among pamilya. Makita na ko sa iyaha kada adlaw, Cinderella, kung unsa ka kapoy ang iyahang now. Halos 24/7, wala siya gaundang na atimanon lang ako ang mga anak. Kada bulan ang gapadala ko siya, Cinderella, ay mga panahon nga ma-short ang ako ang padala, pero wala gid siya nagreklamo. Cinderella, tungod sa ko ang kamingaw sa kong pamilya, ni uli ko nga wala ko mag-ingon sa ilaha. Kaya gusto na ko surpresaho ng ako ang asawa. And after 3 years, nakauli gid ko. Pero nasyak ko sa kong nakita, Cinderella. Nasyak ko sa naong sa ko ang asawa. Naabi na ako og light-light lang gamay sa CCTV. Pero pagkita na ako siya sa personal, pwede na akong kaluoy gyud sa kong asawa, Cinderella. Nalahi ang iyahang naong, ang naong sa murag ipasagdan, na murag wala at imuna. Murang akong gibuhat, Cinderella, nagdahin ko og extra fund para i-shopping ang akong asawa, ipasalon na ako siya, palitan sa iyahang mga gusto. Gusto na ako siya i-spoil, Cinderella. Na ako sa Pilipinas, akong ipapahuway ang akong asawa. Ako ang nag-take over sa iyong mga lamunon, sa mga trabahoon sa balay. Tanan-tanan pagpanghinlo, wala akong magsalig sa akong mga anak or sa laing tao. Wala akong magbayad sa laing tao para mabuhat ana sa kuwa. Kusa na akong giatiman ang akong pamilya, ilabi na ang akong asawa. Happy kaayo ko, Cinderella. Na nakita na ako akong asawa nga galingkod. Nagakatawa, nagatanaw siya og TV. Kahit papano, Cinderella, naibsa na iyang kakapoy sa pipila ka tuig nga wala ko niya kauban. Una makainom jud ko, Cinderella, nga dili man tuod mi dato. Pero dato ni sa pagmahal. Kaya pinapagkauban na ako ang akong pamilya. Huwag misaad yung ko sa kong asawa na maski na unsay mahitabo, na alagin niya magtinabangay sa usag-usa.
kapag nag-aaway ni Cinderella, never nagasagi sa kong utok nga moadto sa laing babae. Since na ako'y kwarta, dili ko yung anak kababaw, Cinderella. Pag mag-aaway mi sa kong asawa, as much as possible, isettle ko na. Kay dili na ako kaya pulihan ang akong asawa. Para sa Putahe Confession, Marlon.

0: Gold user. Atong paminawan.
1: Okay, kung to salamat sa tuntas Gold Day, tumanggod, sir. Hindi, kung akong binulan nga, dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, sa tuntas Gold, akong kapsulay, sir, nakahuraw o glucose act. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal bakong menstruation.
0: Sapon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Sapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Sapon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Sapon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higog ni mo sa Sapon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangatanan na aba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuo pamilya ka Sapon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Sapon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Sapon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sapon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sapon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawan.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Tagabukid nun sa kamikaliko. Okay na rin ko nagproblema ani sa kuwak mata. Magsige na lang o gabon-gabon na apag ipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahaso labi na sa linya sa kuwak trabaho. Girekomendahan ko sa akong suot ni higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Kung ipalit tapos i-maintain. Sa wala dam ha. Nalipihan ng ako gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaan log yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa. Sapon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sapon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Sapon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sapon Plus Herbal Soap.
9: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
11: Mayong balita ato nga ito sa El Elyon Shell Mobility Station. Kadatubilin nyo sa ato ang gasolina, muabot o 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamanyang hiulat sa kalidad nga produkto sa startong presyo o makadiscount po mo. Bisita na sa El Elyon Shell Mobility Station.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.

0: sa iyo by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Exciting! Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang Putahe Confession sa Putahe sa Gabi. Inyong hagiapong madungog sa tanlang XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Inubanan kahapon sa inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah! Yeah! May gabi kahapon sa mga nagbata pakaroon, sa mga dili wala pagigipang duaw o duka, sa mga naminaw kahapon silang tagsatag sa mga radyo o sa mga naagihapon sa Facebook Live karong gabi una. Thank you so much. Thank you! Daghang kayong salamat for staying with me. Naminaw sa mga maanunod kaing mga musika, naghilak-hilak, nag-emote. nag-emote di ay. Sakit siguro kay ang dughan, no? Nga nung ingunaanak mo ng atong gibati karon. Anyway, kaganin na biin nyo ang nadungog ang atong istorya sa Putahe Confession, ang kaagi ni Marlon. Ooh! Ang Putahe Confession nga atad ka nato sa Turbo Man Enhancer, ang pampaligon sa mga relasyon. O mga relasyon din ha, ang shaky na kaayo, isa lang yun ang sikreto, ano, bi? Ihatag ang dapat ihatag. Irimit ang dapat irimit. Walay balibaray. No? Kung unsay inyo ha, amo. Bitaw, pag-abot sa satisfaction, biyo kalimot na ang Turbo Man Enhancer muhatag kini og kusog sa mga kalalakihan o gana sa mga kababaihan. So, pwede siya both sa asawa o sa bana. May gabi kang, kang Sir Jobert Gabato, ang member sa 3J Cardam. Thank you! Sa may NCC Supermarket, Tagum City. May gabi, ilinha ako, Kuya Jobert. Miss you so much! Kamu ni Kuya Jess Van, og ni Kuya Juniver. Kuya Juniver, si pangay G-Cash. May gabi, ilinha sa inyo. Hopefully to see you and to bond with you, puhon-puhon. Wala ko kabaloon sa isa na ako sa kong mga sisters, pobre man ko. So may na-anime, naunsa man kami. Laban lang din ha-ami ha. Hi, Ate Wilma de Soyo Fuentes. Thank you! Ana siya o, nagtambag siya sa sender. Tama na, sender, imbes imo ang ihatag sa imo ang kabit, ipagwapa na lang na sa imong asawa. Og lisod na giyod mangita og asawa ron, labi na naa sa abroad. Kaya ang uban, waldas raba. Oh! Ang kaagi ni Marlon, actually, yung gishare kung unsa siya ka devoted na husband, na maskin na daghan ka ay o ka nang gitawag na mga tentasyon sa iyang palibot, isip o sa ka-OFW, na-mention ba ito niya nga daghan to kung pinay? Ano ba itong uban na itong mga kadugo, no? Biski ka mo pa yung mutabang sa atua, eh. Kamu na no'y nag-inaigyay o hilaay di ha? Bitaw. O, maski unsa pa daw kadaghan ng tentasyon, ganaan siyang palibot, pero nagpabiling daw gigihapon siyang solid na nagmahal sa iyahang asawa. Congratulations, Kuya Marlon. I am so proud of you. Thank you! Kung asa makakita o gingon ano nga klase nga bana, please i-chat me kay mga to me. No, kana nga laki nga parehas ni Kuya Marlon nga grabe gid kay kamo pagmahal sa iyang asawa. Niuli siya sa Pilipinas o iyahang gi-shopping. Oh, naglaan siya og extra budget, nag-shopping siya para sa iyang asawa, ipamalitan niya sa mga panginahang lanon, o niya ay hanggi pa salon.
2: Sana all
1: ka ayo kita. Wala dito na ka-experience on me. Hi na lang, oy. Pero mangutan ako, ati unsaon pag ko nag-CCTV na ako sa abroad. Kaya gusto unta na ako pabutang ang CCTV ang kwarto sa ko mga anak aron makita sa nako, labi na sa ilang pagdulog. For that, Ati Wilma, you might wanna contact my buddy diri ako, ang kauban technician na mo, labi sa XFM Bukidnon. Bro, ni mo set up. Si Bibi Jow. Kabalo ni siya. I-message lang ko ti Wilma kay friends mo tas Facebook. I think this person can help you so much. Nalingaw na taong ko plan siya samtang naminaw music ate, pero katulugon ko. No na ati, alauna pa ka diha. Alauna pa ka matulog din ha, kay daghang kay kagtrabahoan. Pero ti Wilma, salamat ka ayo hang ako ang imuhang gihimong background sa imuhang pagpamalansya.
2: Thank you!
1: Imuhang pagkuri-kuri sa imuhang mga kagamitan din ha, karon. Hi kay Marce Magale.
2: Thank you!
1: Salamat. Si Texture 131, try na to nga i-play ang imuhang requested track. Halil ipo ko ka-promise sa imuha kung ma-play na ako kay Basig Unya. Ang imuhang i-request kay hawak ko ang beat. Pwede na mo malawaghan, 0975-474-9153. Oo, we only have like 8 minutes left. Masigun niya, huwag ka nang mag-istorya pa mo sa inyong kaagilinhaan niya. Late na muna nga, bot. Dili na ko pwede nga mag-adjust sa inyo, ha?
2: Kisses!
1: O ba, ano sa tanin niyo? Sana all yod na ay magpasalon. O, di ba? Lami ka sa Pamino, binga. Kanangan na akay ba na nga ingunana nga mingun siyang una. Ako ay extra budget dali, ah. Pwede ka magpasalon. Magpa-pedicure ka, magpa-manicure ka. Na may mga ingunana nga ba na swerte na gid kaayo mo. No? Depende lang po siguro na po siya sa budget. Kaya ba siguro wala po yung budget, di ba? Kahit ang kalibutan. Laban sa buhay. No? Yung gunaan na, pero kung naaman, kung maka-afford man, gihapon, deserve, maskin sa mga gamay lang na paagi, siguro, paitanin mo, ugiutik si mong asawa. Ikaw ang, or ka nang gilita, ka-afford, og manicurista, o pwede ka nang manicurista, pedicurista, manicurista. Kita ka-afford, og manicurista, eh, pwede ramangid kayo, ikaw lang mag-kiss-kiss sa kuko si mong asawa. Hello, mayang gabi,
3: Mayang gabi, Cindy.
1: Hi, po, mayang gabi, po. Unsa man ang imuhang masulti sa tuang kaagi karong gabi una.
3: Ooh! Ay, nabilib ko sinte, maulang may lalaki nga walay nangitag lain sa on, sa abroad.
1: Diba kasagaran madungog ni mo, mabasahan ba ni mo sa Facebook na kasagaran sa mga nasa abroad, dali na kayong matintal, diba? Oh!
3: Dali lang kayong matintal, unya, ang babae po dali lang po matintal. Naghampo na lang ko na pagmata na ko, ing anak kay Sir Marlo na nga kong makita.
1: Hala. Sa banyo kasi mong bahala.
3: Mutan kayo mo ba?
1: Imo ang...
3: Panagsa lang ng ano sa ila, hindi.
1: Imo ang bana ba, ma'am? Is parehas ba na, parehas ba niya, Sir Marlon?
3: Mag-ampo ko na magparehas kay Sir Marlon.
1: Nga naman, buyagon?
3: Usahay, buyagon. Usahay, budili.
1: Pero wala man ka siya nangita o blain.
3: Wala nang ita siya glain, Cindy. Kanang mabalaan ako, wala siya nang ita glain. Ambo, kay dili man ta mabalaan.
1: Ug mabalaan nimo, ma'am, ba simba kulang palayo no. Nanapon nimo ang iring, ma'am, ay. In kaso lang, ma'am, baka ni atua ka ng mga what if lang manat sa duhi. Kita mga babae mahilig man gita sa mga what ifs. What if lang mabalaan nimo nga kanang gina sekreto di ay nga naaday lain imo mister.
3: Bulagan ako siya, Cindy, kay lahi kayo sa...
1: Dili ba niya,
3: dili
1: sir?
3: Ma, dili maduway. Masakitan ta.
1: Pero na yung
3: nang... Yamamaya, makadya ka rin sa ta.
1: Na yung nang ingon nga. Deserve man po daw nila ang second chance. Ay, meow! Ming!
3: Nagawa na ko sa aming iring kay... Basta magawas ko, kuwantod na siya.
1: Mukaon, mukaon. Kani mga iring body, gini sila matagbaw, ma'am, no? Katawan na lang ko sa mong background, maligaw ko ba akong iring. But anyway, kanang, ingon manggod sila nga, halimbawa, makasala ko no ang laki, isa, kasa, deserve, pumando ko nila og second chance.
3: Dipindi lang sila, ha, hindi. Ginampo lang na ako sa Ginoo nga, gini lang sila magpakasala.
1: Maog yun. Kaya masakpan lagi, ah.
3: Masakpan lagi. Dila layway labot. Ano diba na bang kaugma?
1: Apilon ang dila. Saka, ang dila ba ang makasasala, ma'am?
3: Mato apilin. Apilon man. Apilon man. Brunal.
1: Unaho na to ang dila. Ma'am, salamat kayo sa imuhang dinlot kayo nga.
3: Salamat, Cindy. Pahiluman ko tabato ni si Zenaida Isla.
1: Salamat kayo, Ma'am Zenaida. Imong iring, ha? I-regards ko sa imong iring.
3: Ana man na si Goldie. Di man ang pangalan, Ana.
1: Ang singalan niya?
3: Si Goldie.
1: Goldie.
3: Maganto na sa akong kwarto. Basta makitaan ko niya nga mo gawas.
1: Bye na siya, Lucky.
3: Bye.
1: Ah, boy, ah. Basing feeling ako, Ma'am Zen, kay nagkuhan siguro na siya na miga.
3: Basi, nakadungog siya sa'yo mga sindi.
1: Ma'am Zen, back!
3: Just lang.
1: Salamat kay Ma'am Zen. Good night!
3: Bye-bye.
1: Apo, bye-bye po. Si Ma'am Zenaida, all the way from XFM po Tabato. Labi kayo si Ma'am Zen. No, ginahanggi ko sa iyo mga istorya ka ng mga pulong yun niya bitaw, no? Malipay yun ko kayo. Asa, malipay yun ko ka ng labi nagmutingog si Gulde. Gulde isok. Isok si Gulde ay. O, oh, kanang ko ay. Nga na po na ko ang iring. Mas hindi pa kaon na ni mo. Hindi pa kontento. Sana all na lang yun in taon. Uy, ingana unta ako ang bana. Nga naman, nagunahuna na mong kambiyuan inyong mga bana. Never settle for less. Kung wala pa ka namin niyo, never settle for less. Pwede mo man ka mamili. Pero sa ibe, no, ay magkumpiyansa, no, kay ka nang naagid ba yung mga panahon, ka nang maayo lang yun. Hawag kayong magbalat kayo. Diba, Daddy Peter Paul? May gabi, Daddy Peter Paul.
4: Thank you!
1: How are you? It's been a long time. Marag wala ka na nagaparamdam sa ako, Daddy. Kalami man siguro sa feeling, no? Nananay kay ka ng kuwan, nananay kay ka ng love life. Love life? Nananay kay tawag-tawagon ng Daddy, Mommy, love love. My loves. Basta kay unta ingon ana, okay na ingon ana, congratulations ha, sa mga naapay mga love life karo. Wala pa na buntag inyo ang love life, but hopefully pag mata ninyo sa buntag, no, kaya nagihapon ninyo ha mga partner, antusin na lang good. Pwede naman ang inyong istoryahan, kung dili magpa-istorya, hala, biyay, oh my god. Busy day ikaw, Daddy Peter Paul. Sige lang, Daddy Peter Paul, pareha gita busy at all times yun ni. Wala gini pa huway. But anyway, bito bino. Sir Marlon, mogin na, isa ko sa mga babae karon. nga muingon, si Ate Wilma, number one, magini si Ate Wilma, number two ko. Muingon jud mi nga, sana all.
5: Sana all!
1: Lahi ragid kaayo ka ng asa mi pwede na kay igsuon. Napakaigsuon ka na nga, pwede na mo nga tungaan. magpalahi. Pero bitaw, swerte kaayo mo kung ang inyo ha, mga banang ingon ani ka, thoughtful sa inyo ha. Ingani ka, mapinanggaon sa inyo ha, despite sa kamaldita bito sa ubang asawa, despite sa kamaot sa mga batasan. Nagpabiling gihapon ang mga banang kanang nalang gihapon sa kiliran, nagmahal gihapon sila mga asawa. And keep the fire burning yun. No, very swerte yun kaayo. Swerte yun kaayo ta. Sa mga bana po, sa mga asawa po na makareceive yung ano nga treatment from your husband, ayaw lang po mo kalimot na magpasalamat yun mo sa tanang panahon. Iampo po ninyo ang safety sa inyo ang mga bana na hopefully nga dili po siya maglingi sa lain. Pinaka number one, ginatong prayer nga di siya mulingi sa lain. Pag mulingi siya sa lain, di na ta maka-benefit. No? Lahi na ang mag-take advantage sa iyang kaayo. Lahi na siya sweet. No? Sa lahi na siya maglalambing, maiiwanan na tayo. Diba? So, maunang iampo, gid permanente imuhang banang dapat na asa tuwid na landas. Nagsubay gihapon siya sa dalan nga,

0: Sa ngalan na lamang po sa Tibok Puerto sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella ng hapon para sa putahe sa gabi.
1: Baka ayo ang atong gabi ingay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi

0: ting ang apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Asa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Asa ato?
1: Mag-apply unta kog barbero.
2: Hala, sorry! Sorry ha? Ayok yang! Among! Itawa, din eh!
1: Bayot na di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Dawat na ba ko?

Happy morning to Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. Happy listening, kauban ng imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanan nagatanaw karon, ha? And happy morning, mga katropa. Well, maduagan ako sa mga itong mga kaibalum, hitungod ganyan sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Huwag kining orasa, hatod ka ninyo. Gayon sa ato ang gitawag nga lamian nga kape, no? Nga din maghatod ka nato. Huwag kahimsog o kapis kayo sa panglawas. Nagkape ka na, naggamot ka pa. Sutton Plus Coffee Mix ang kape. Nga diin mo pahimsog sa ato ang

Apoy di ba ang atong Santon Plus Coffee Mix no? Sa mga adunay gitawag nga problema no sa asukal sa ilang dugo mga katropa. Pwede gayud no kini atong Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Tungod kay atong gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talaga totally severe no condition or seryoso or tawag nini taas na kayo level of your sugar. So I can say na safe kini atong gitawag Santon Plus Coffee Mix. So safe kini labi na sa mga kabayan nato nga din hilig og kape. Kay ang uban ra ba pag adunay sugar problem? Ang ilang ingon na lang doc kini lang man ako ang ginagamit kining stick. Di lang ko magamit og butang og asukal. Problema sa gihapon ha. Bisag way asukal mga katropa labi na sa mga hilig mo inom og kape apan aduna na gitawag na tog diabetes. Nasayod ba ka mo nga din, dili lang ang asukal, maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuwang dugo. Sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods, kiniusab makadaot gayud sa atuang pancreas o hilabi na sa matag selulan ni ini. Kaya nga naman, adunay dakong koneksyon mga katropa ha. O kining caffeine nga din mo'y mudaot sa pancreas. O kung madaot ang atong pancreas, syempre dili na makaproduce o insulin. So unsaon na lang no pag-abri sa matag selula para makaproduce og energy og dili mo daghan ang asukal sa dugo no. Nana usab kinahanglan atong hibaluan na dili lamang ang asukal hilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So bisan pag stick no? For us nga di nagaton sa natural dili gid siya maayo mga katropa. So Santon Plus Coffee Mix available kini sa tanang butika nga duol sa inyong lugar and also available usab kini sa atong Yes to Health the Clinic. O gani, mabasa man ninyo atong signage. Ha? So, abri ka na matag Domingo, hangtod the Bernes, alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then, ang atong schedule sa check-up and consultation, dini gayod sa Tagum, is Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. No? Pasbun ko ha, ang atong schedule sa check-up, dini gayod sa Tagum, Merkules, Huwebes, Bernes, o Adlaong Domingo. Na? Alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then sa Davao, ito ang clinic address, anak kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Ganitong dito ta nag-schedule ni aging simana. Tagbag taong pangita na. Tagbag pangita ang atong pasyente sa doon clinic, nasa agdo sila. Pila na kaoras na tinugtuyok-tuyok may ngayon na sila service na. Medyo lisod-lisod, makita ang atong pwesto din ha. Kapan kung naanam mo mismo sa Matina Crossing, dili mangid siya actually at bang sa Kawayan Drive, pero nasa sa pikas nga bahin, no? So, pag dayon kurbada ninyo mga katropa din ha, tagan tamo para mas masabtan, mas madali malocate. Dayon kurbada, palugso man na, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kaya naarata sa right side mga katropa. Yun na yung mabasa dahil ng atong signage na Yes to Health Clinic and then abri ka na Domingo hangtod Bernes alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayod sa Davao is Monday and Tuesday na Lunes o Martes mga katropa inyong makauban personal ang inyong health consultant si Jane Edruda. Subun ko ha Lunes o Martes.

0: Davao City. Sa Matina, I mean sa Mati, no? Na Matina naman nun. Mati, mga katropa, is every day ang ato ang check-up and consultation. Through phone pass lang po, mga katropa. Ako na din, kamo mo ato sa atong klinika. And then, ang atong assigned secretary, mo gayoy, accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga ni kanako. Huwag ako makigisturya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes, well, clinic, mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot magbisita, pagbisita. Aron tungod niya na, magadungan kita nga panmatuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
1: Secret of Health Trivia.
0: Kining oras sa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, your excellent choice if fik natog hatag og advice kung unsay angay buhaton. But most of the time pag inana gani graduate ang pain, then mo appeal no sa paginhawa, mga katropa, basig ka na nag-indicate sa imong kidney area, no? And then kung dili normal ang imong bowel movement, no, sa atong texter, basig sa imuhan ng gitawag nga appendix, no? Kaya kung dili man good normal ang bowel movement, then magsakit na dayon ang right side, basig aduna na appendicitis ang usa ka tao, or barado ang iyahang ascending colon. So, kana nga mga symptoms, inahlan maatiman day na to. O din na to padugayon. Ay kung padugayon ta, basig mo abot pa noon sa dakong problema. Ano? So kinahanglan, take a general cleansing or detoxification, no? So ang tuwagayon texter. At din nagasakit ang tuong bahin sa iyahang chan. Mas maayom hatagan day na og pagtagad. Kung dol ka man sa atong klinika, atuwi ang Yes Health Clinic. Kung dol ka sa Davao, Lunes o Martes ang atong schedule. Or kung sa Matika, everyday, no? Tawag lang, mga katropa. And then kung dinika sa Tagum, Merkules, Huwebes, Bernes o Adlang Domingo, maugay na atong schedule sa check-up and consultation dinhigayod sa Tagum City. Alam to din na makita na ito kung sa mga pinaka-problema or hinungdan, nga nung gasakit man na ang imong kilid sa chan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon na tayo natural cleansing usab nga gina pa-avail, no? Sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang pagpagawas og hugaw, no? And then, syempre, makainom pug ka og mga juices and then naturopathic modalities. For the meantime, habang napaka din na sa inyong balay, I suggest ayaw sa pagsobra og kaon. Basig sige pug kag heavy meal, labi na pag gabi eh. So, kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nag kapoy ang trabaho, tibok adlaw. Pag abot sa kagabion, dito lami kayo i-kaon, no? Daghan kay gikaon, labi nag-bisis tibok adlaw.

0: og taon, ako po mga problema. Ano? Akong problema mga katropa, okay, loaded ang ato ang digestive system and then ang mahitabo, pag-abot stina, di na kayo mapagawas. Tungod kayo, wa kayo natarong og usap, wa kayo natarong og tunaw. No? Mahitabo, constipation. Inanglan mga katropa, ha, hinabi na kung adunan na ipagsakit sa inyong right side, inahanglan light meal rajutas kagabi yun. And then every morning, warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon on pure pepino juice and celery. Alam mo celery, kining kinchay, no? Daghan na spalengke, pangutana ra mo, unsa yung kinchay, kaya ura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa. And then dahon dayon, o lima kapalwa sa kinchay, ubanis sa usa ka pepino, i-blend ninyo na, and then puga ang pure nga juice, inuma, alas 9 sa buntag, kog alas 3 sa hapon. And then pag inom, ang Santor Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na itong paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak ay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi og Sunson Plus Gold Herbal Capsule. Duha kapsula buntag ala 30 minutos human ikaw mukaon. And then duha kapsula sa gabi 30 minutos human ikaw manihapon. Rama 520, aslang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa ato ang check up and consultation sa Yes to Health mga katropa. Pirmi na ko na ginaingon, libre ang ato ang check up and consultation. Atay gipiling inid basta doon ay problema sa panglawas. Welcome na welcome ka mo nga mo ato kayo sa ato ang klinika. Muna igingon, may pera man o wala, basta adunay problema sa panglawas, welcome ka mo nga mo ato sa ato ang klinika. No? Apan kung adunay budget mo ato klinika, mas maayon ha, para makasuway usab sa ato ang mga pagpanambal. Tungod kay aduna kita yung mga specific and complete combination of herbal medicine, kuhaba na ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule para gayon no, sa inyo gayong mga balatian. Muna ang mga madugog ninyo nga mga testimonya mga katropa, nga di naayos sa ilang balatian, sulod lamang sa tulo ka adlaw, usa ka semana o dunay duha ka semana. O pinakadugay nato is upat ka semana. Tungod ka na sa ato ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Ang diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan din adunay problema sa panglawas, no? Apan luyo niya ng tanan, ang ato ang check-up and consultation, and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling. Libre ka na mga katropa, na? And then kanindot ka, doon na patay dietary guidelines. Ang saman yung dietary guidelines, mo kaning usa ka papel nga din, yan ang papel ha, nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices na pwede ninyong himuon during medication. And then pagulit ninyo, no, kana nga papel, your diet sari guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo ha. Aron to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Mo nang sa mga pasyente na kato sa atong klinika makaingon jud nindot daw kaayo no ang serbisyo nga atong ginahaton. Mo asa ka na gitudloan na ka o gipadalaan pa kag kudigo no? Para di jud makalimot especially sa mga kabayan nato nga limtanon. Ana mga katropa, ayo kabala ka sa nag-text no kung free ba ang atong check-up. Yes po, free ang atong check-up and consultation. Magbasa tag-usa na lang siguro no, usa ka texter niya itong programa mga katropa. From 656, good AM, ask ko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santon Plus Gold. So ang pangutana, unsay angay imnon o unsay angay buhaton sa naghubag na walang tiil, no? O paa ba ito, no? Paa may leg man ang gingon. Isan pag-inom og Santon Plus Gold. So ang iyang pangutana, unsay pwede i-partner? Yes, good question, ha? Kaya nga naman, ang uban, musalig na rabadayon pag hilabi na adunan na gainom ni siya og Santon Plus Gold. Para ninyo sa kahibalos tanan ha. Ang atong Saturn Plus Gold mga katropa, yes, very effective and very powerful pinas atong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tawo nga di nagahinom niini, but pasabot kulang og kahibalo, no? Ang tawo nga di nagahinom niini, dili gihapon or less effective ang gitawag natog Saturn Plus Gold. Kaya ano man, bawa gahinom pag Saturn Plus Gold, unya sige gihapon kagkaog bawal, no? Wa gihapon, mo na igingon, wa japoy jamo. Kinahanglan, nagahinom pag Saturn Plus Gold, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas, ubani sa paglikay sa bawal, no? And then, ubani pa jud og naturopathic modalities, mo na ipangutana, no, sa atong texter. Kung sa pay angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Saturn Plus Gold sa paah nga diin nagahubag na. Unang-una sa paah nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig nang hupong na dyan na, basig adunay problemas kasing-kasing na. So mo na mas mayo, i-check na to na ma'am or sir, no, sa atong texter. Basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas mayo, mag-juice ka o pure carrots and pipino juice. Ang carrots high in potassium and ang pipino siyempre the best cleanser. So tawag nini perfect combination sa mga kabay na itong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then a pure turmeric juice, no, especially sa naghupong niya, naghubag, dako-dako na, pag juice o pure turmeric. Unsa man yung turmeric, luyang dilaw or dulaw mo na itawag sa uban, no? Inyong himuon, bangguron ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlong at tela po ka ang pure nga duga, makainong kag lima kakutsara. Pure ha, ayobutang ik asukal or tubig. Pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya, ubani pag inom o duha kapsula sa Saturn Plus Gold. Buntag, 30 minutos human ikaw mikaon. O 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Pasig mo inom po kag Saturn Plus Gold o sarap po kapsulas buntag. Unya, matingal lang anong aman ni kuyos ang ubag. Opo na, no? Kagitipid man ang Saturn Plus Gold, no? Gusto kag dali nga kayuhan, itaas ang dosage, no? Tungod kay natural man niya itong mga supplement, mga produkto, why problema mga katropa, no? And then, sunda ka to akong advices. Tanawa, dako kay na og kausaban for just 1 week, no? And then, i-observe na, 1 month, I suggest. 1 month, ipadayon. So, nga din, sunda to akong gipang tudlo. Kunya, pag-inom, high dosage ang Saturn Plus Gold. Kunya, likay jud kas bawal, no? At kung nanghubag na, bawal na jud na ang parat. Bisan pag buino kag Saturn Plus Gold, tumanon nimo ako mga advices. Kung sige kag inom or kaon og mga parat, awa gihapoy, tawag nini kaayuhan, no? Kay kung hilig ta og parat, sige tag kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamos. Sa pabang mga parat, no? Mga noodles, mga magi, kataas ka na siyang sodium. Sumala sa pagtuon, kining sodium in or high in salt, it invites sa water, no? Sabot pa sabot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas og asin. So kinahanglan, likayan dyan na automatic, no? Mga kabayan na ito nga din ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So wala man ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma, mo sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. O inyo sa gapong makawaban ang inyong health consultant na si Jane Druda. Huwag wa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. Huwag ako kanunay magaingon o magapahinumdom. Amping ang imong lawas, utang imong lawas, mag-aamping kanimo. May muntag sinaan and God bless us all.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: Los Metropas XFM de Barrijón a les 4:36 de segon tagon.
1: Ya de Caron ja que vas a tron a tu quinin guaon en reaccions a ketawan.
2: Nagtadugong gagway sa usa ka 25 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM report.

0: morning, people! Welcome, welcome, welcome back, back, back, mga katrupa! Morning, mga ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, ibot, tara na ka sino! Master, morning, master!
1: Yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape! Bangon na bangon bangon bangon bangon bangon bangon bangon bangon bangon bangon bangon bangon na ibdala na nga gitak ang dia usa na
0: yan grabe
1: ibdala na giumbok dia
0: gipaungot
1: kada gipaungot kada gitaan birahan na gitaan dia
0: may pa sila kasi gipagtaan ha gitaan ni gaungos duyan
1: Ay, nako!
0: Pero bahala ko nung gaungot sa doyan, master. Basta gaulbo-ulbo lang dyan. Okay, ra.
1: Paringbong, kabalo ka, paringbong. Mas nindot mong itong nakas doyan. Gawas ka nag-ulbo-ulbo. Gatuya-tuya ka. Galabyog-labyog ang imong doyan.
0: Ayun, ganun
1: yan. Makonsa man nga, makonsa man lang magduyan ka. O niya, bago man, wala, hindi ala, steady lang. Ang purpose na doyan, ilabyog-labyog yun na.
0: Ano din, ha?
1: Ano man lang. Ong mam, olbo-olbo.
0: Ayan, alam, olbo-olbo na.
1: Lasige.
0: Ito, kumusta mo karong buntaga, mga panghinaot na nakamuskabas ko, kapiskay nga panglawas. Punos ka nasa yung mga tropa ni katong pagpanaguban karon sa atong programang inyong tulmanon, mga kaigsoonan. Ang programa! Fighting Filipinas! Ito makauban mga tropa sa katropang Bogo Bagal Gabri o gino may mga tropa!
1: Master Inaitan Nini!
0: Yay! Sa yun, yung size kabuntagon mga kaigsonan, ang mamukaw mga katropa sa kabuntagon, mauna mga tropa ni Adlawa mga kaigsonan, ay Martes na mo dayon!
1: Masayon na yun, ani na yun, dalpaspasa no? Dayon gino yung malunis kapon.
0: Dayon mang lunis kagahapon Adlawa, suna.
1: Grabe, grabe, grabe.
0: Niabot po mga katropa ang Martes?
1: Ay, kani, mga paringbong, maabot ni siya og mga alas dos, wala na, tuloy-tuloy na ni, dayon na ni Martes, Merkoles na saan?
0: Oh, correct, oh, Merkoles, pag Merkoles
1: na. Ay, nako.
0: Huwibis na po, pag Huwibis,
1: Biyernes. Uli na saan? Oh, dali.
0: Unya, mura, magsige na po tagbalansan yun niya.
1: Magsige na tagbalansan eh, magsige na tagbalansan eh. Ano magsige magbalans? Ano magsige magbalans? Ano magsige magbalans, kay?
0: Basta din, na yung mahabili na.
1: Apelido, nanay mga okay, apelido. Karon ba? Karon pa mo landed? Karon pa mo landed?
0: Oo, landing. Oo, niya. Karon, kay Kwa Maron. DLPC. DLPC rin ako. DLPC, PLDT, Water District. Ha?
1: Aba, naay ba?
0: Ano mga apelido?
1: Naa silang Judith o si Judith, Billy. Si Billy o si Judith.
0: Judith, Billy. Billy, wala tre.
1: Mga na di aron mo na mga katropa tama gyud ang ingon pag maabot na ganin ang mayon ninyo di ang kada bulag kinsi katapusan
0: nanay apelido
1: nanay apelido na matod pa di paring lar
0: ang katapusan di middle name na sa bulsa gamay kay mabilis
1: yes exactly
0: ayon master unsa man gusto ta mo mag exercise
1: na
0: exercise
1: bonal kay nangalal
0: leg exercise kay manganal na karong panahon na mga katropa exercise sa kabuntagon Fighting Filipinas! Sa'yo, wala! Yeah!

0: ano ka, parang bubong nga. Isa sa pinaka-idol ka ni katotong follower si Ma'am Lia. Ma'am Lia.
1: Manalaysay.
0: Oh, manalaysay. Ah, ala.
1: Basta-basta.
0: Grabe kayo. Aperte nga lingawag ini mo daw.
1: Ay, masaya pa rin siya.
0: Kaingon mo din siya nga. Magkaingon mo din siya nga. Grabe. Enjoy yung nagkisa si Simuha daw. Basta-basta. Ano na rin mga katropa, pag-wingon kayo mo, XFM, wala na rin, dalansing angkor. Makikita ninyo na, wala

0: ta.
1: Tatanan nga mga XFM angkor o programa Exciting Pilipinas. Layo na na. Retings lang.
0: Asa.
1: Bastilan.
0: Pero mas nindot ko no?
1: Ay.
0: O kung nai mo kan tagapon o mag-exercise tayo tuwing umaga?
1: Ay, nga naman di ay nga.
0: Ito, bila ito.
1: Si
0: Master Inday, ang Master, ano?
1: Ako mo yung mong makitagitan. Dili ko atras sa labong. Dili ko atras sa langan.

0: Yo.
1: Alright, alright. So, nahuman kita on. Nahuman yun.
0: Mau na gingon, Mr. Indita Nidiga.
2: What if we told you anyone could be a contact?
1: So, nani, sulod ang advertise, ha?
0: Kadiot, kumabag. Asa pagpalong ini?
1: Open. Kala-kala, eh, open na. Tuplo ka po lang. Open. Sa basa po di apod.
0: Wala, magun sa mga agon. Okay. Sa bukid, Master, wala ni.
1: Wala ni, nanalelo. Mauwam sa danis sa ila.
0: Gipaningot in town ang...
1: Ay, nako.
0: Gipaningot ang akong gawa. Gipaningot, Master.
1: Ang mga kuwala to, among mga ilog, mga katropa, emosyonal lang kayo.
0: Nindo siya ni makakapi ni Alexander Gold, no?
1: Naturalmente.
0: At tayo mo ang baso, mo ang gold po.
1: Naturalmente, gold niya ang baso. Gold niya
0: ang baso. Basta.
1: Okay. Ay, alagay ko. Ay, kakita-kita niyo si Bob. Grabe. Wala, grabe. Asa kangit. Okay.
0: Tama na, Master Roy. Kaya murag maluya ng matsor.
1: Kuyaw kaya.
0: Ayan. Ni pahuway lang tapos tropa. Kaya ni-relax mga tropa. Mga tiguang, mga igso. Masi mga tiguang. Bita, pahuway tayo mga tropa. Kaya gari na punta mga igso na sa atong pagpargoban. Ayaw kalimot mga katropa. Ni sayos kabuntagon kamo mga igso na mga pi sa gamitan kapi ng Sanson Gold Coffee Mix. Ang Sanson Gold Coffee Mix ang adunay glutathione ng collagen. Magkahatag kini mga tropa kabasko, kadasik sa atong panagway. O siyempre mga katropa, mao kini ang makapahayag sa atong pagpanarbaho matang adlaw. Sanson Gold Coffee Mix lang, mapalit kini sila kini mga butik at parmasya. Nationwide, produkto ko na sa Yes to Health Incorporated mga katropa.
1: Apa? Oy, shout out sa atami. Good morning, diyan ka ang Erlinda Lariosa Kilio Berga. Shout out, good morning mga katropa. Tig paminaw din sa may kada adlaw, kada adlaw, kada adlaw, taga Nueva Iloco, Mawab W. Ay,
0: naamo din na. Nakakarumpit sa 26.
1: 26, ha? Tangin minyo din, 26.
0: Nuevo Iloco. Yon, atang i-26 sa ilag bunali.
1: Sama sa kingon ni paring lar, atang i-media pero ay lang magpuspusi.
0: Maogani, ay lang magpuspusi. Ah, maunisya si Erlinda Lariosa Kelio Berga.
1: Oo, oh, kana.
0: Ah, taga diha din sa Nuevo Iloco din eh.
1: Ah, mamaingon niya, lisod po doga ako. Taga diha, siguro ni.
0: Mawag naman diyo. Oy, murag naagi ni si ma'am, muanhag yung kakaroon ng pizza 26.
1: Si ma'am Erlinda.
0: Naadihan, three musketeers.
1: Ang mga Tres Marias.
0: Tres Marias.
1: Oo. Oh.
0: Ang mga
1: Tres Quanggol, mga Tres Quanggol.
0: Sa una ko, no, mga macho man eh. Pero karon mga tropa, diin makakaya ilha mga tabadidoy. Mga... Iti magagmaya.
1: Manchupaping.
0: Karon, nisip nila og laing pamaagi. Unsay patok.
1: O asa kang haom,
0: Asang haom, adiri na ito, kaya dili magitag dako.
1: Ani diri kaya ganahan o ganang mga moragan ng mga sito, kigwahon ba?
0: O, mao gani.
1: Hoy, si Josephine Pero Vicente Dilarama. Good morning mga sir, mamukaw ko sa taga Nueva Fuerza Tagum City.
0: Hoy, may buntag diha, kapitan. Good morning, kapitan.
1: Kap.
0: Yes, kapitan diha kay... Usas kapitan, nag-ingor ba ito nga pasuruyong ka dito?
1: Ingor nga na ko.
0: Hinumbong ka ito, katong ihawan ka manok dito?
1: Kadungog din mo di ay. Abinako ka, wak mo kadungog din. Trahe na niya, gabi o, para magkakuan yun. Abi, takay isabi, hawak ba? Ay, lako.
0: Hinumbong may master nga, namista ka dito. Gino ka, master, paabot yung kunin mo ka, idol, takay ka.
1: Kaya ako marami, ako
0: marami. Kaya-plain ko taon, may. Wala may lang ko din ako.
1: Kabalo ka katropang aparing bong. Nihanan siya sa aparing bong. Nihanan siya nga nakay manok din nga at akong giandam. Asa man na kap siya nga nasa sulod.
0: Ayun.
1: Ano ko, asa man nasa sulod.
0: Gipangkulong.
1: Two as divider. Two as divider. Kuso na ako. Sa kalpigurin nga man. Alkan siya. Sa paglatada.
0: Maobas. Oy, si Alfredo Ricali.
1: Aba.
0: Agaw bong.
1: Agaw din mo ni Alfredo Ricali dahi.
0: Ang agaw, meaning sa agaw, ang gugma ayaw wala.
1: Aba.
0: Agaw yan.
1: Maobas. Adalesa.
0: Ang gugma ayaw wala.
1: Alang.
0: Agaw.
1: Agaw. Hugaw.
0: Ay, hugaw. Alay po to hugaw.
1: Alay po to.
0: Alright, salat, chat lang mo din mga tropa sa atong gang. Live na live kita karong inyong may bati mga tropa sa XFM 107.1
1: Katong City. Araw-tuloy yan yan, mga bataan din ka.
0: O siyempre mga tropa, din yung sahab sa XFM 99.1 Tagum, Mati City 99.1 Mati City.
1: Oo. Ato mga kaupan na niya, siyempre sila Bipo, sila si Pikong, alam mo.
0: Ah, Pikong? Kong! Ayan ang Tikong Kong na
1: Kong. Oo, matala niya Kong. Matala niya Kong. Sayang kayo, Kong. Sayang kayo.
0: Masin, Maria Kan. Mapariyo kang Luistro, Kong.
1: Ayaw ko piyansa niya,
0: Kong. Laway, laway.
1: Ayaw ko piyansa niya. Ayaw, ayaw, Kong.
0: Mau gani, ay kumpiyansa kayo, CCTV ko, kita kayo.
1: Ay kumpiyansa niya ko nga.
0: Oy, si ma'am, anapa ay pahabol si Kuan Rin, ma'am Josephine. Okay, bira daw.
1: Bibi.
0: Sila kayo kinanganal.
1: Kita ko ninyo, ma'am Josephine, pero alisa kita, mangko ninyo ang kuyog mo ni Arnel Cortez, pero wala lang nagpansin kay, maulaw ko ninyo, mga gwapo malay mo. Aba, aski sa ka.
0: Ma'am, punabayag ma'am, maraga, kinahala na galing ka, ipatsikap yung mga tama.
1: Ma'am, pag Vision X Plus, ma'am.
0: Vision X Plus, ma'am, para makaklaro yung onsagi mo dagway, ma'am.
1: Yes. Kasi ano, sabi na kita, ikaw siguro, kamo siguro nga, katropang Arnel, no? Oga, siyempre, si Ma'am Nita Valderosa, aba, XFM Tagum, good morning ko, no? Salamat kayo mo diyan, ma'am. Bisang nagtanaw ka rin, speakers, nagtanaw po ka rin.
0: Yan, si Aljon.
1: Aljon!
0: Namukat-kat.
1: Good morning, Aljon, baby. Oga, good morning. I'm watching here, Pagadian City, Aba. Aba, salamat kayo mo, Arvin Sinata. Morning from Asuncion.
0: Asuncion,
1: Morning.
0: Morning po taga Liboton, kapa, Liboton.
1: Naruwala niya.
0: Sawata, Liboton, Sawata. Barangay Liboton, Sawata.
1: Liboton.
0: Kang Kapitan Rodel Impas.
1: Aba.
0: Akon yan, akong mga igagaw niya.
1: Nakagay mga igagaw niya sa Sawata niya.
0: Mga Algabre. Umagad, manali Sunny Algabre.
1: Kuyawa, kuyano. Huwag ipapor-pabor ni programa mga kasupa.
0: Huwag ipapor-pabor, basta mga igagaw.
1: Igagaw,
0: ipapor-pabor. Napo kay agaw.
1: Siyempre, diyan sa ako, di pa pabitin mo ito, diyan sa may anyong kurilya. Ako mo naingan ko na.
0: John Lagumbay.
1: John Lagumbay. Asama na ng Pedro niya.
0: Vice.
1: Hugaw.
0: Kano saman yung bitas ni Master Inday, kamusabay na lampod ko.
1: Hugaw. Palawad gaw ka na nga. Aragaw ka na nga. Lungang agrodag saging ang kwada sa agaw.
0: Sabaw niya. Litsun nagmanok bisaya.
1: Ayaw kay gaway kay ma'am. Di ugay takalakawan na litsun na dagaw.
0: Oy, si Kuan, si Arvin
1: Sinata.
0: Sanita.
1: Sorry.
0: Morning from Asuncion.
1: Arvin
0: Sanita. Okay, ban pa rin nagliili lang wa pamuhatag og mensahe. Lapor si Kuan Rey William Elzaga. Elzaga. Yan, good morning diha kanin yung tanan ubang tibok members pamilya karong mga panahon. Og dis lang kapag sabangan may buntag. Mga pueblo pamilya. Og dis sab sa Kuan sa no, sa paning apelido.
1: Mga Spanish may nana. Prebo para mapapasa. Apunting pueblo. Ay, puigo man ito.
0: Puigo. Apunting puigo. Yung barilong na puigo mo.
1: Yes.
0: Ayan, okay. Para yung tarimaster hindi talinis ato pagparekoban ng atong programa kini sa Lebanon. Exciting Pilipinas. Oras mga tropa sa atong pagbalik mag-eksuran mga nagbagabaga na mga balita sa atong pagkabanan karon labi na sa Davao Region ato kini padugo karon sa atong pagparekoban sa Davao Region og mga balita usab mga katropa gikan sa XFM Mindanao Reports mga katropa gumikan kay oras di na mga katropa magpapugong.
1: Oras alas 4:56.
3: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santon Plus Gold, ang imuhang kiyas sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, paghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Santong Basko.
6: Pagsimilisa nga taga-bugo Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santong Basko, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang akuang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o naging normal. Daghang salamat sa Santong Basko.
3: Santong Basko, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The secret of health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay na ang Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit ni diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lang din ang madugayan kung tutok sa computer. Magluha o magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapulupula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhaduhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at Tagad Jensen.
3: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The secret of health. Sanson

0: Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The secret of health.
1: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The secret of health.

isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

0: Europa Caravan.
1: From July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits na, mga katropa!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula! Exciting?
4: Mga katropa, exciting!
5: Pilipinas! Exciting! Pilipinas!
6: Alright, balik tayo mga katropa sa ito. Pagkakagawa ng 5 minutos, palamig ang rasigan to sa alas 5 sa buntag. Master, may buntag pag-usap, Master.
7: Yes, good morning ni mga paring bubong, baby.
6: Nakakape na ka, Master?
7: O siya nakakape nga, magkape na po ko. Kung bago na ko nahurot, ako ulit niya, balikan ako niya ako ang mo. Timpla na po ko karun.
6: Timpla na po ka.
7: Natural.
6: Natural. Oy, naasin na Dato Jerry Sisbino.
7: Oy, Dato. May morning ni mo na Dato. Mabuhay ka.
6: Hanggat gusto mo.
7: Hanggat gusto mo. Good morning.
6: Ginhawa lang.
7: Diyan sa may, saan siya? Brown may buta mong hapit na dre, hapit na SB election dre, kung bati na punta.
6: BSKE,
7: barangay, kuhaan niya siya?
6: Barangay SK.
7: SK, election.
6: Barangay, election.
7: Grabe, siya. Grabe.
6: Kung bati na punta niya. Onya, asa magkaanak, Master?
7: Asa ba daog ta? Magiging si Dato, nga amigo lato ni si Dato, bisa ko pa minakita niya, amigo miya niya.
6: So, huwag mong kita, no?
7: Okay, magkita miya niya. Sabot na magkita miya niya ni Dato. Kamalukan niya sa duwali. Di ako lang katilaw o gining kinilaw nga kwan. May tilapya.
6: Oo, abinawag niya ka na katilaw ang babae.
7: Wala kayo. Babaeng tilapya. Babaeng na tilapya, ma. Dagag bihod.
6: Namihod.
7: Di ako nakatilaw ko sana kayo. Nagtrabapong sa system sana niya. Taliksikban sa media sauna.
6: Taliksikban. Di ba habo-habo to niyo, ha?
7: Dili to kan talithi.
6: Talithi.
7: Di ako sauna. Di ako sauna nagkakaon ko diyang lami kayo nga kalang ginataang ginilaw nga bangus.
6: Ginataang pantat.
7: Kala pantat.
6: Pwerte lang niya.
7: Niya na eh.
6: Na kay matod karon.
7: Di lang mo kita mag-expect na to. Di ba kami magkuhan na to?
6: Pantat ro tingin mo niya, no?
7: Kaya pinan mo na niya ang kinilaw.
6: Payat pa puno kayo yung pato, payat pa puno.
7: Mukhaan na kinilaw nga kuhan, kaning tilapya. Bangos, mukhaan man tanah. Pero, di na ko kayo na to ako. Tama kayo yung mong technician rin. Kaon pa ba niya? Yung nana dato ko.
6: Okay, dito maglangan, Master, kay si katrupang Lars Anyol nagpangurog na.
7: Matay klaruhan na niya ba?
6: Nagkurog-kurog na.
7: Ba?
6: Gika ni Tugpa, nikurog
7: na.
6: Nagpakurog.
7: Kabalo ba ka niya?
6: Wala pa.
7: Wala pa. Naglaruhan na niya.
6: Wala po ko kabalo.
7: Si, saman, pasunod na to?
6: Pasunod lang kay Looy, kay Nagawa, sa Kikungkong.

0: paring Larno suspek sa bagong shooting incident sa Tagum City na alis no limang kauras ang milabay human sa krimen. Aba, paring Lar, niya na si Lar Sanyol.
1: Okay, katropang Lar.
2: Live report.
3: Paspas nga naaresto sa mga sakop sa Tagum City Police Station. Ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge, ang suspek sa bagong shooting incident nga naitabo sa Pioneer Avenue, Tagum City, niyatong Hulyo 12 sa Kadlaon. 5 oras lamang na kalabay human sa insidente. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kang Police Lieutenant Colonel Bahan, nadawat nila ang report kabayan sa insidente. Alas 4:30 ang takda sa Kadlaon, o kumang gilusad ang hot pursuit operation. Malampuso na lakpan ang suspek. Alas 8:49 ang takda sa buntag sa baong petsa sa Villa Mangsanok Mangkilam, ning siyad.
4: Kuali sir, kaning kuhan, kaning suspect, bali ang tindahan nga asa nagabaligya dia sa may kuhan, Pioneer Banda, nobligya sa Grid Horse, dia nagpalit kong 5 ka mga construction worker, nagpalit sila dito, hubog na, din pag...
3: Nailang suspect na si Randy Labajo Tatoy, 35 anyos, residente sa Barangay Mangkilam, samtang ang biktima. Nailang si Nardo Gilamacio Arindain, 47 anyos, construction worker, lumulupya sa Marilog District, Davao City, matod ni Colonel Bahan. Mga migula silang imbisikasyon nga nagpalit og ilim nun ang 5 ka mga lalaking hubog. Lakip nini ang biktima ngadto sa katindahan sa dapit nga miresulta sa pagkainitay tali sa suspek nga uyab sa tindera sa naasig katindahan.
4: Ilahang gi ano tong tindera na babae na kanidaing suspek na to, yahan ang yahan ang uyab ng kuan na
5: tindera.
4: Oo.
5: Okay.
4: Nga gitabangan siya ang una, gitabangan tong suspek og bagay sila tong
3: gitabangan matod pa sa 5 ka mga lalaki si Randy. Og nabadalan pa kini og tubo, miho pa ang tension human mibiya ang grupo. Apan mibalik ang duha aron mapalit og ilinon. Hangtod sa nakakayon ang suspek o pagpusil gamit ang .45 ka pistola nga miresulta sa nanaling kamatayon sa biktima.
4: Balik man tong duha kay mapalit pa og ay tapod na ilinon, moto nakakayon na siya og kuan, moto yang gi pagbalik ning nabayad nga gipusil lang isa.
3: Samtang mibalibad magpa-interview ang suspek kansang malugda sa Tagum City Police Station nga gigatakdan basa kag kasong kriminal. Walay gipili ka oras sa pagkape basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: Thank you so much, Katropang Lars Sanyol, sa detalye sa Bogar Report.
0: Grabe. May may nana, Katropang Bong. Kita po, usay, kamo pong mga kwan. Naman po yung ba magkainom ko? Mura naman po daw ganang...
1: Mura na panuwa na sila'y kamatayan. Mura na sila na'y haod ba?
0: Oo, ganang kumbaga entitled na sila magsili gara-gara.
1: Magbilin tag-respeto sa itong tagsa-tagsa katawahan. Sa tagsa-tagsa ka mga katawahan ba?
0: Yes.
1: Kaya wala tayo respeto, Katropang Master. Ang resulta din ha, either ikaw maminteryo, hospital
0: o
1: mapresuhan. Sama na yung kwan, nilabaho. Parintin masunod ako ni kay labaho man.
0: Kala parintin yung parimbong.
1: Mga labaho man. Balo ka nga.
0: Labaha?
1: Labaho.
0: Ah, pero labaho.
1: Mga labaho. Labaho may midulay matong suspek.
0: Mala nga, lisod ang may nana. Lisod na yung nana parimbong. Kaya ano man, kamong mga galang mag-inom-inom mo, ibutang na, okay na, mag-inom. Basta ayaw lang yun yung, ayaw mo pang bastos, ayaw mo pang kay... Imo nang bastos sa dalawa. Uyab dito niya itong
1: bae. Uyab dito niya ang gabing tindira.
0: O, katoo, dito tindira. O niya, gibastos. Siyempre, sabi uyab alang di mo karinggana.
1: Bisang ako, lapagahon.
0: Di ba, gibang bigyan eh, no? Magayaw, magihurot mo.
1: Pero kinahanglan siro, kanang bugnaw lang gigalpirme.
0: Dapat kalmado ka.
1: Pero nakainom ka, niya nanay mong batasan daan, ayaw na lang pag-inom siguro niya sa...
0: Yes.
1: Atos, balay na
0: lang. Balay na lang. Ikaw, pag kunapod mo yung armas niya, ay, ayaw po dahil ninyo nagamita dahil sa mga inanakay. Kamalong ka, kung pag nakay mga inanakay ang mga gamit.
1: Mahawad mo, maisong maguga.
0: O, dapat responsable. Kaduha mga, imong gina siya nga, isulod gina siya mong una-una nga, kaning armas, kung gamito na ko ni, ginal lang, dawato na ko ang konsekwensa ni.
1: Correct. Abin mo, Master, dapat usa lang ang maisog. Si Tata maisog.
0: Si Tata maisog.
1: Tata maisog, former barangay kagawa sa barangay Gatungan.
0: Ama.
1: Maisog, may plido.
0: Tama.
1: Tata maisog.
0: Bilibang yun ako.
1: Palakpakan. Green taxi?
0: Green taxi,
1: Nagkurso na ada ko na, Master, huwag makapasar ba ka tani?
0: Ay, po nga, di na mag-uban rin, kaya mag-drive ng taxi.
1: Kapoy na.
0: At ito, paminahon si Analyn Burha.
1: Oy, Analyn Burha sa XFM Davao.
2: Live report. Live report.
5: Padayon ang Davao City sa pagpalig-on sa paggamit sa electric vehicles. Isip kabayan sa modernisasyon sa transportasyon ug pagsuporta sa mas limpyong palibot. Lakip sa mga lakang ang ipalihok sa syudad ang pagtuman sa Electric Vehicle Ordinance of 2026 nga nagtumong sa pagdasig sa paggamit sa environment-friendly ng mga sakyanan ug sa pagpalambo sa mga infrastruktura ng may kalabutan ini. Samtang nagpadayon usab ang preparasyon alang sa Metro Tier sa Davao Bus Project nga gila isip backbone sa umaamot na modernisasyon public transportation system sa Dakbayan. Sa ilawom sa proyekto, gilauman nga mugamit og 386 ka-articulated electric buses nga magsilbing pangunang transportasyon sa mga pasahero sa nagkalainlaing ruta sa Davao City aron mapalambo ang mobility ug kahapsay sa biyahe sa publiko. Mga katropa, aron healthy, magsanthon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
0: Yes, salamat.
1: Hindi na pwedeng electric vehicles katropang master kay magsunod ka wagi aso.
0: Na kuno na siya kanang naka siyempre electric
1: vehicle. Variety, battery operated. variety operated, no?
0: Pare, battery. Variety operated na siya. Kamalo ka pa rin bong ang diri ra magud sa ato aboy muraga kwad iwit ta magkita diri kay.
1: Kato pag ato nato sa kwan sa Singapore.
0: Oh, Singapore 5, Singapore 6. Oh,
1: diba tanaw ta sa kanu tuway mga aso?
0: Way mga aso.
1: Mga variety operated ay.
0: Oh, mga variety operated. Hindi na basta-basta lang mga sakyanan dito.
1: Mga e-car na e-car?
0: E-car, oo. Oh, gapo na ngayon. Nakoy na namin na nasundan. Gapo, no? Kaya, pasabay mga ni SM De Marie. Nagwalmi, nag-tobil ba?
1: Ha? Oh, sabay ganyan mo?
0: Hindi ba? Nag-tobil mo ba?
1: Ya, nag-giliber po ka dito.
0: Wala kayo. Ipakaon ako kung paan, God. Nauwang sa tana yun. Laka kayo may gisuryahan po. So, ano ba? Nakikita mo yung Tesla diyo? Diyo, kanito rin. Tesla ma.
1: Sa Tesla?
0: Tesla nga. E-car.
1: E-car. O, dagang ka na diya. Ano po yung gisunda diya? Purtim na ikusugay ka po na managa ni Carpaster?
0: Hindi kusog nga. Alangan nga kato nakitaan ako nga mas kusog doon sa kiyas kululo. Kaya pagtanaw sa kiyas kululo ang aligid sa loyo na upatakap ang loyo siya aligid sa loyo na nasa tubangas ka kusog. Upatakap ang aligid sa tubangas lagi.
1: Si Jupit
0: nakatala o pagtaas sa mga kaso sa Shabu Intoxication. Aba,
1: Intoxication
0: mga katropa, paminawon na itong report gikan sa kabas ni diyan sa XFM Davao, Jupit Espanyol.
1: Katropa Jupit, go ahead!
6: Nagpagawas ug mapakabalakang datos ang Southern Philippines Medical Center kon SPMC human niini gibutyag ang padayon nga pagsaka sa mga kaso sa Shabu intoxication sulod sa milabay nga tulo ka tuig. Sumala ni SPMC Poison Treatment and Control Institute Dr. Ella Joy Nogas nga mas daga nakaroon ang mga pasyente gidala sa ospital tungod sa methamphetamine hydrochloride o Shabu intoxication kun itandi sa alcohol intoxication. Matud niya, halos matagadlaw adunay na dawat nga kaso o referral nga may kalabutan sa paggamit sa mga illegal nga droga. Gibot siya gusab sa SPMC nga sagad sa mga pasyente adunay grabing sintomas sama sa taas nga blood pressure, kusog nga pagpitik sa kasing-kasing, pagkalisang o agresibong pamatasan nga mahimong musangpot sa stroke o heart attack kung dili gilayon matambalan. Nagpadayag sabog kabalaka ang mga medical experts sa mga ospital tungod kay kadaghanan sa mga naapektuhan anaa sa masbatan o pangidaron. Gipas sabot karon sa SPMC nga ang pagpagawas sa maong datos alang lamang sa medical o public health purposes aron maalerto ang publiko o makatabang sab sa mga ahensya sa pagpaligon sa kampanya batok sa illegal nga droga o paghatag og hustong serbisyo sa mga naapektuhan. Mga katropa, aron kadunay boosted ang immune system adlaw sa pag-inom ang Zanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
1: Thank you so much, katropa nga Jovet Espanyol, sa laong balita, mga katropa. Nindot to kay Kenny, mga katropa, siya buko yung magod to.
0: Kaya mga inana, hindi takarelate ang mga inana, katropa ang buko, hindi magod ta, kuala naman.
1: Dilit experienciado ano eh.
0: Kaya mga bahala, alas sila di ako, kaya kami nyo manang isudlan.
1: Ako, nakagulit-gulit ng yung siya buko, kaya nakaubado mo kong baybas. Alam mo din ni siya buko. Katropa sa inyong lugar sa may bago galira nga, giko agatong laboratory yung gamay dito. Way back 2006, o 2007. Mm. No, diha sa 2006 na December. Katong na Mayor Pasdigong. Pertidaghana dito siya po bay murag sako-sako gyud.
0: Gisako gyud.
1: Oh, nya uban katong na pastrima gipang bulad.
0: Matay ko yawa ko dana po.
1: Pertidaghana.
0: Rohan ay may style mo daw kayo.
1: Oh, katong kato ba mga mga unsa to mga Korean
0: mga Koreano, mga Koreano, mga Korean bang.
1: Oh, mga Koreano niya, way mga tuli.
0: Kuya, way. Ha, kita na rin mo dahi, kuya.
1: Abi nyo, ang una na kita.
0: Abi nyo, master. Kuan mo ba?
1: Master, abi nyo, kay abot sa, abot sa prenar, gipaubuan mo gito. Kay, kuan lagi, ana. Abi nyo, kasi una nakakita ang way tuli.
0: Yes, man.
1: Si Edith Kaduaya.
0: Kuya, way. Kuya, ang ginawa ba?
1: Ana ko si Edith Kaduaya. Mior, Mior. Wa man yung mga tuli, Mior. Ana ko si Mior Duterte kanya to, digongan. Ikaw, Edith, no, bisa kadaghan sa mga butang din na, kana pagi mo nakita.
0: Siyempre, sa po kaya yung layo yung tanaw niya.
1: Mga na.
0: So, mga katropa, basi ka tingala mo nga, kani si Paringbong, karaan na yun si Paringbong, mo yung pinagkakaraan na mo rin nga kauban.
1: 2007, ano ba ka?
0: Wala pa kuhanan, kuhan pa kuhanan, ka nang kapil pa kuhanan, ka nang beauty pageant.
1: Okay, Master, diri sa ito sa ito mga minsahe mo sa kadiyot, kaya jagan pa kayo. Diri sa ito ang kaugalingong account rin na si Ilrin de Guignol. Mato, good morning, Katropa Gabong. Hayag kaayo ang studio kay naa si Master Inday diha.
0: Aba.
1: Sabi po na Ilrin, oi.
0: Ayo, pagina na Ilrin.
1: Tapos si Wilmer nga Guzon, mato po niya, Kuya Bong, kumusta kong Master Tanini? Okay lang si Master Gapon na naginhawa Gapon
0: eh. Kisala, si Kisala.
1: Si Wilmer nga Guzon.
0: Okay, Wilmer Guzon.
1: Kumusta
0: si Good morning naman na, brother.
1: O niya, naapod rin si Kuan, naapod rin si... Kinsani si Kuan, si Adeline Argunsa. Maayo gabuntagya, shout out na ako si Casey o Carlo. Nga nagkaon. Oh, nagkaon kay mga eskwela ni mga bataan eh.
0: Mm-hmm.
1: Nagkaon na, sayo pa kayo. Looy kay mga bata karon kaysa una, alas 7 mo ato mga eskwelahan, pero karon ang mga bata, alas 5 mo ato mga eskwelahan.
0: Ngit-ngit pa, ang katropang bong, ha? Mga ato ka dito sa eskwelahan, ha? Uban, mga looy kay mga bata karon magtanaw lagi ko, ha? Luhiyan yung mga bata, sayo pa kayo. Kita sa una nga, hayag na matabugikan.
1: Oh. Si Wilmer Guzon, mauday ni si DJ Labusca.
0: Aba,
1: idol na ko na si Master Tanini kuya sa una pa.
0: Aba. Salamat.
1: Ako ni taga Carmen, Davao del Norte.
0: Taga Carmen.
1: Oh, DJ ni sa Usas Magarin Justisyon diya kanihi. Unya karon na murag na ni siya sa appliances ata. Mga appliances sa trabaho.
0: Usa man siya dito. Ko siya lang
1: DJ Gapon.
0: DJ Gapon.
1: Oh, DJ.
0: Di ba sa basta?
1: DJ janitor.
0: Hoy, good morning na sa atong mga si Idrikis Rick, no. Salamat kay mo diyan aso sa sauce tomato sauce. Salamat sa mga kay nagkuyog ng duha ka malalang mananap. Aba, good morning din mo na diyan sa mga taga Apokon. Aba, salamat kayo ka si Jojo Divino. Good morning din mo
1: diyan. Si Jo next to?
0: Si Kwan.
1: Dili
0: si Idrikis Rick.
1: Idrikis Rick nagkuyog mga malalang mananap. Grabe ni Enrique.
0: Si Jojo Divino. Good morning din mo na si Bro Milano. Salamat kayo diha sa inyong pag-tanaw diha, no? Si Alfredo Hikali, mayong morning ninyong hurot. Okay? Mm-hmm.
1: Napurigyan, ibalik po rin si Kwan. Mato pa ni Wilmer Guzon. Lalo na tong ekspresyon niya na sa una na istorya. Hey!
0: Imo na ito? Aba. Dilito ko. Abot lang. Kisa to.
1: Istorya eh. Master Tanini, istorya eh.
0: Maulam sa tani mga higala.
1: Raka na ginay ka, Master Gapon.
0: Di ko kayo.
1: Alright, dito maglangan mga katropa. Alas 5.21 na sa ato mga balita. Usap karon mga katropa din itong pagpanaguban. Na may gisin si Kwanri, si SM nga sayaw. Pasayaw nga. Mas SM, yun mga nagsayaw pa na anak.
0: Okay, pasayawan yun.
1: Pasayaw nga si Master si Karane.
0: Adil ko pasayaw na kay kabalo man lang kuan nga
1: ikaw man kanta
0: man kita
1: kanta gid mo
0: kanta man kita
1: mangilog kay microphone
0: oh mangilog kay ta microphone
1: na pampakantahon. Okay, sa ato mga balita karon mga katropa sa Davao region ni Santo Tomas Davao del Norte gipadaya karon ni Santo Tomas sa Mayor Roland is Dehisica ang iyaha ga bugos matud pa nga suporta sa padayon usab nga pagdumala sa food bazaar nga nimutang kini sa may gawas usab sa municipal cultural gym niadto ga Hulyo 11 tuig 2026 matud pa usab sa lokal nga panggabahanan aga baog ga kalihukan ginagtubong kini sa paghatag usab og dugang nga mga oportunidad sa mga gignagmay nga mga negosyante og lokal usab nga food vendor aron usab nga mapalambo ang ilaha ga pang kinabuhian samtang naghatag usab og mas daghan pang kapilian sa pagkaon alang kini sa mga residente sa nisgutan nga lugar alang usab sa mga bisita. Mato ta dito daghang mga pagkaon sa gawas ka master. Oo, kadang at bang bitaw sa munisipyo gyud naman yang cultural gym at bang sa police station.
0: Ah, Elsef, ada dia.
1: Police station.
0: Amo na ta dia kung patu-patu na na unsa.
1: Dia, pero murag maadto ra ba kunya?
0: Ba.
1: Na kunya. Alauna mga alas 12 siguro mlakaw na kunya.
0: Ah, sige.
1: Mlakaw magsakay dai ko sakay.
0: Sa ba ba ko gyud dia.
1: Sakay dai ko. Alas 5:22 samtang sa laing bahin pa sa ato mga balita. Usa ka minivan multicab usab ang gikawat sa wala pa mailhing mga kawatan samtang kinigiparada sunod mismo sa kumpaon sa tag-iya sa Panabo City Hulyo 12 tuig 2026. Base na kinis inisyal ng informasyon na matikdan na labang matupas tag-iya ga si alias Danilo 49 anyos residente usab sa may Puroca Sibuyas Grido Panabo City nga wala na ang iha ng minivan multicab sa diha matupay iya kinigitanaw ang lugar din kinigiparking ganing ituhuan kinigagihimo ang pamang pagpangawat mga ura sa walay nakabantay ni ini ang maong nga sakinan nga minivan Suzuki nga puti nga adunay plate number KBG 6732. Gani gibuti ang usab ni Danilo nga nabili niya ang susi sunod mismo sa sakinan. Apil na usab nga ang iyang driver license, national ID, land bank ATM card, voters ID o SSS ID. Padayon pasab karon ang giimbestigasyon sa kapulisan aron mailhan ang mga responsable o mabawi matud pang gikawat nga sakinan. Gisusi usab ang mga posibleng mga CCTV camera sa maoga lugar o kasikbit usab nga mga dalan aron lamang makatabang kini sa pagsubay sa naisgutan usab nga butang nga gikawat karong panahon. Nagkaom usab ang tag-iya nga babalik kini ngadto kaniya kun ikang kay kini din tag-iya classmate kini ni Darwin Dulatre.
0: Aba.
1: Maestro ni siya. Maestro ning tag-iya unya kumpiyansa siya kag master kay nakasunod gani sa gate na nasa gate gigit wi ang balay. Nakasunod sa gate giparke na niya kasagaran ibili daw niya susi.
0: Ay mo kumpiyansa niya kay kapalo kas mga panahon ron nga ang kani mga kawatan na kwan gay na aptik ra kay.
1: Ambot ganong karong panahon na?
0: Balay ang tagiyas balay ra puy pantayan.
1: Ganong karong panahon na purtin madaghan ang kawatan?
0: Kada ilahapon na. Ilahapon. Ilahapon na.
1: Sa una lagi panahon di ko wa lagi ko kadugo kay kawat.
0: Ilahapon. Ilahapon. Ilahapon to.
1: Patay, sipti hagi doon, Master Ray.
0: Alam na pa rin mong.
1: Patay, sipti kayo ka.
0: Hindi na magpataka niya.
1: Mahugani, Master. Okay, Master, kadiyot lang. Oras magkatropa sa XFM Davao Region, alas 5:25 na.
2: Brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
7: Santon Plus Gold User, atong paminawon.
8: Okay, kung pasalamat sa Santon Plus Gold Day, tumanggod sir. Hindi ikaw akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko, Santon Plus Gold. Akong pagsulay sir, nakahuro o glucas. Nakita ko nga, adunay aldiyo akong pamati. Unya, lukmal bakong menstruation.
7: Santon Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon po. Parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapil na gani ang atong iskuto ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangatanan na basta uban ng kape, wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix good. Timani, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na rin ko na problema, anis ako ang mata. Magsige na lang, ugabon-gabon, apag ipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ni higala, na magsulay o Vision X Class Capsule. Okay palit tapos kimintain, sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong pagabon-gabon, katol-katol, ugpagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Class Capsule, tungod sa paspas, ughapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati sa makanago, ang Vision X Plus Capsule mo, para masulayan ang katiktibo sa produkto.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Kada adlaw yun kung nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
12: Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
14: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suriin gani ninyo.
15: Turbo Supplement for Men.
16: Oh, yes!
15: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at magsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
16: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
16: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
18: Sister Pain. Kung si Bong, isang mekaniko, talagang istorbo ang pain sa kalakuan ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
12: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor. Pili sa mga butika.
19: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
20: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
19: Patugod daon. Maunay resulta o epekto. Tung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
20: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
21: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento. Nga mo pabugat sa humay o sina pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngato sa 50% sa sinako nga abuno. Busag may ang gasto, daku ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamitin sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat

isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

FM stations. Kasama ang Solid FM Nationwide. Upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sarodotepe, Absuelto o Kunvicto. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Katropa Caravan.
1: July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits na, mga katropa!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, nakisulti ni mo, par. Pakuratira ko di mo asawa, par. Ingna ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.

0: Alright, paranda mga katropa sa atong pagbaregupan, mga kaigsuna, sa atong 33 minutos, pila may gura sa alas 5 sa buntag, mga katropa, katagwara sa atong kadatos, mga katropa sa Sunstone Plus Gold. Malikayan, mga kaigsuna, ang diabetes pinagi sa pagtumar, o Sunstone Plus Gold. Kahit ako, kini mga katropa, ikatabang sa panglawas, Sunstone Plus Gold, mapalit kinisil ka ng mga butikag, parmasya, nationwide, mga kaigsuna. Alright, dito maglangan mga katropa, alas 5.33 na goodbye. Ato nang tibawason mga balita gikan sa nagkadaiya o sabga mga report gikan sa XFM Mindanao Reports mga katropa. Oy, kadiyot lang Tercel o si Lisel. Lisel Acaso Pueblo. Oy, good morning ma'am. Nanaba ka ron pagsabangan ma'am o napagyapo ka sa gawa sa nasod ka ron ma'am. Mm-hmm. May buntag ni mo diha.
1: Mga
0: avid listeners
1: mga,
0: na to.
1: Super friends si mga super friends.
0: Friends si katropang Arnel.
1: Aba! Aba!
0: Mga
1: OFW.
0: Mga user sa atong products.
1: Aba!
0: Pero hindi kapalit din sa una niya, ni ato sa gawas, kaya yung anak to magawas.
1: Mm.
0: Gikuano siya dito marad.
1: Di bike mo siya sulod pag abot sa gawas.
0: Oo, tourist business lang siya dito. Ni sulod siya, ni gawas.
1: Gawas apod.
0: Ayaw. Siyang mother po rin mga pamilya ga Acaso.
1: Mm-hmm.
0: Yon, diyas pagsabangan. May buntag yung tanan diya. O gari ka nga Tercel nga Liaco na Alianira nga Quirino. Uy! Katuning ko ano sa sabanga nagpahilot kang
1: Master
0: TV.
1: Master JC TV.
0: Katong diri sa ito ang karaban.
1: Ah.
0: O katong anniversary na ito. Usa siya nagpahilot katong gwardiya nga nagtangkihod.
1: Pero karoon, naulian na.
0: Ulian na.
1: Siyempre.
0: Nakikita siyang Master JC TV. Nakita po siyang Master Tanini.
1: Natural. Naturalmente.
0: O kinipot si Kuan, kaning... Wala lain.
1: Hurot na. Okay,
0: dito ang katropang Master. Sa atong... John Champon. Naadre. Morning, sir. O kay Upaw. Hayag naman ay ang adlaw karon kadlaon.
1: Baba na kay.
0: Baba na kay adlaw. Baba na kay. Pero maudbantong raporti initan. Sige reklamo.
1: Oo, gani. Baba mago kay adlaw kon. Init kay siyempre hot man ta. Hindi man tayong nga basta-basta. Di ba para sa parang nga dili hot. Di ba mga hot. Meron nang igang kay Tadri, ha?
0: Shout out kay Brad Ronald Bong Alvarez. Anya, yes po. Si Kwan, si Lady Acaso, si Ma'am Lisel Acaso. Yes po, nanakog Pinas po. Nanakog Pinas, dahil karon. Salamat ma'am, salamat sa paglagubol. Ano ko na, bisag atuon yung balaya, katropang master. Lagubog yun na diha. Masuko ko na uba silingan.
1: Di ba sa basta rin, ha?
0: Masuko sila kung pahinayan ilang radyo, kaya di sila kadungog.
1: Aba!
2: Di basta.
1: Sa XFM Bukidnon ni Halilo Tabios.
3: XFM Mindanao Reports.
4: Sa prisohan sa Kitautau Municipal Police Station, ang usa ka newly identified drug personality humana aristo sa mga operatiba alauna 51 sa kadlaon niadtong Domingo, Hulyo 12, 2020, dito sa Porok Size Poblasyon, Kitautau, Bukidnon. Ang suspisyado na ilang si alias Jason, 20 anyos, single, jobless, nga taga Baguntaas, Patag, Valencia City, Bukidnon. Ang suspect na nidayo pa sa pagpamaligya, nakuhaan og 6 ka piraso sa Hitzel transparent plastic sachets sa gitohang Shabu, nga dunay bukaton nga 3 gramos nga mo kantidad sa 20,400 pesos ug 1,000 peso bill isip bypass money. Giandam na ang kasong paglapas sa sections 5 ug 11 sa Republic Act 9165 kun pagpayuhot sa ginadiling droga. Samtang ang mga nakumpiskang illegal drugs itugyan ngadto sa Bukidnon Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumarog Sunstone Plus Gold nga puno sa potent antioxidants nga motabang sa pagpakunhot sa oxidative stress o inflammation nga usa sa mga factor sa heart disease alang sa general wellness tumar og Sunstone Plus Gold alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
1: Daghang salamat, Halilo Tabios.
0: Yan, imong paborito mga reporter sa Bukidnon nga matirandanon kay gumuadto ka dito.
1: Yes, ako ay basta ako ay sulti ani mga atimanon man kanila dito. Amot ani nila kay anay yung sigurado na sila ka kan kanang kwan ba? Kanang mo kigabi abi og tao.
0: Labi na si Jonathan Lizoriano.
1: Jonathan Lizoriano, kay kwan na kanang sarangay na sa
0: Las. Rustom, bilipanan ka.
1: Samot, samot.
0: Si D. Villarreal.
1: Shout out sa talang mga taga. Di na to sa isaon mo, kaya mahayaganta.
0: Dili na to apilon si Jao pagutayaw.
1: Ay, kasi Jao, pagabi man si Jao.
0: Ah, pagabi na.
1: Gwardiya man sa asawa.
0: So, ano yan lang, magagamayan na ayun ba?
1: Atong paminaon ni, ang report siya, gikan sa Diaz, di sa mga XFM Jensen, pipila ka negosyante sa Lake Cebu, South Cotabato, apektado sa kabahong office mill kill. Ano yan lang, ang report gikan sa kawas sa Diaz, sa mga General Santos, ito kang Ivan Pulonan.
0: Ivan, go ahead!
3: XFM Mindanao Reports.
2: Ipaupos karon ang ugot kapag monitor sa mga lokal ng otoridad aron masayran ang kahimtang sa Lake Cebu South Cotabato. Uman nagpabiling apektado ang tulo ka barangay gumikan sa kamahong ukon basilado sa tawag nga fish kill sa maong lungsod gibutsag ni Lake Cebu Lake Warden Jose Rudy Muico nga gawa sa barangay poblasyon natala na usab ang maong insidente sa barangay Bakdulong ug barangay Tikunal partikular sa bahin sa lot 70 Isla Tabanuo ug Isla Tubuo. Ang kamahong o fish kill resulta sa nasinatian nga dili maayong panahon ug sa gunson nga pagulan sa lugar maong kalit ang pag-ubos sa dissolved of oxygen o kung ang level sa hangin sa tubig hinungdan sa pagkamatay sa mga isda. Gikabalak-an kini sa mga negosyante o residente tungod posible kining mosabot og mudagan o galing magpadayon ang mga pag-ulan. Nagmando dayon ang lokal nga panggamanan nga magpahigayon og emergency harvest o kung dinalian nga pag-ani sa mga isda sa fish cage. Tungod niini namatikdan ang kalit nga pagbaha sa mga bratong tilapia sa dapling sa kalsada sa barangay poblasyon nga nagkantidad na lamang og 100 pesos hangtod sa 160 pesos matag kilo depende sa gidak-on sa isda kundiin gidag sa katawhan. Kay baluan nga ilado ang Lake Cebu sa ilang mga produktong tilapia ug lapad nga fish pond sa kasamtangan padayon ng assessment o pakigsusi sa Municipal Agricultural Office sa LGU Lake Cebu aron masuta ang kiyatibuk ang damyos nga gidala sa mga fish kill ug aron matabangan usab ang mga apektadong mangingisda. Mga katropa, magpabiling healthy taliwala sa maulang panahon. Inom og Sunfone Plus Coffee Mix. Alang sa rekay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Ivan Pulonan. Sa detalis mga balita, alas 5:40 na, Master.
1: Yes, sibuk-sibuk ta, sunahan, be. Dritas ka, dritas din sa XFM Bukid Noon. Congressman, Congressman Alfil Basco, gagi pa si Garbo, ang Agusan del Sur, isip Bulawanong probinsya. At paminahon, gikan na sa XFM Bukid, XFM Agusan, si Ray Alinton.
0: Kanilot lang, Ray! Standby ka to pa, Ray. Kay, naun sa man, na Bukid Noon magkaganiya.
1: Bukid Noon to kanina. Kan man siya
0: taga Bukid Noon ba si Ray Alinton po?
1: Oo, gani
0: taga Marambag na.
1: Taga Marambag siya. Ato na pa pasudlon na yun.
0: Oo, pasudlon na Ray
3: XFM Mindanao Reports.
5: Si Garbo ni 1st District Congressman Altilito Basco nga ang Agusan del Sur o sa kamatuod nga Bulawanong probinsya sumala sa kongresista kini nga Garbo dili lamang tungod sa abunda nga natural nga mga bahandi sa lalawigan kundili tungod usab sa Bulawanong kasing-kasing sa mga agsurnon o sa tanang nagkadaiyang oportunidad nga gihatag niini alang sa mga lumulupyo o mga turista. Matod ni Congressman Basco o sa kadakong ebidensya niini mao ang baguhay lang na human nga palarong pambansa dinhi gipakita sa mga agsurnon ang ilang talagsaong pagkamaabiabihon disiplina ug panaghiusa samtang nagatiman sa libuan ka mga atleta coaches ug mga bisita nga nagikan sa nagkadaiyang rehiyon sa tibuok nasod. Dugang pa sa kongresista ang kalampusan sa maong nasudnong kalihokan nagpamatuod lamang nga andam ug hamtong na ang Agusan del Sur sa pagdawat sa mas dagko pang aktibidad ug mga investment nga makadala ug dugang kalambuan sa probinsya. Tungod niini, hugot nga giawhag ni Congressman Basco ang tanang agsurnon nga magpadayon sa pagtinabangay kini nga mga hiyas. Dugang paniya mao ang nagpalahi sa Agusan del Sur aron mailhan kini isip usa sa mga labing maabi-abihon og progresibong probinsya sa tibuok rehiyon sa Caraga.
6: Tinuod kayo nga ang Agusan del Sur mao ang land of golden opportunities. Kung ang atong mga lumulukyo adunay mga golden and humble arts na nakadani o nagpukaw sa kinasikasing sa tibuo nasod.
5: Ang tipik sa pabahayag ni Congressman Alfilito Alvel Bascog. Mga katropa, aduna ka ba'y problema sa imong kasing-kasing o sa imong kalawasan gamit na sa Santo na Plus Gold? Alang sa Ligasang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton, XFM News.
0: Alright, thank you so much, katropa. Ray Alboro Alinton sa detalye sa mga report. Mga katropa, samtang alas 5.43 na mga katropa.
1: Mama, ayun. Mike, yan. Ako sa kuning nakawal ni mga katropa.
0: Naob na ito?
1: Naob siya kay Kabaloka. Si Michael Ricabo sa XMP. Nagpanikad na kay Kabaloka, katropang baon.
0: Wala pa.
1: Na ay 265 karims nga piki si Grillo na recover sa Kalilangan Bukidnon o sa Dakpal. Mama, gika sa XMP Bukidnon, Michael Ricabo.
3: XFM Mindanao.
7: Malang pusong na-recover sa mga otoridad ang mga smuggled na sigarilyo nga nagkatira og 212,000 kapisos og narakpan ang usa ka peddler atol sa checkpoint operation sa Regional Border Control Point sa Sitio Puerto Copor, Barangay Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Pasado alas 9.30 sa gabi, Hulyo 12, 2026, ang hiniusang pwersa sa kapulisan nagpahigayon og checkpoint operation din ilang gipara ang usa ka Toyota Revo ngagikan sa Lumbatan, Lanao del Sur, paingon untas Cagayan de Oro City. Atol sa inspeksyon, nadiskubrihan ang 265 karims sa mga smuggled na sigarilyo nga walay government health warning stickers nga gitago sulod sa sakinan. Ang driver na ilang si alias Aaron Traitanios, usa ka peddler o residente sa Lumbatan, Lanao del Sur, kinsa gidakop human kini napakyas sa pagpakita og mga legal nga dokumento alang sa maong kargamento. Gidala na ang dinakpan sa Kalilangan Municipal Police Station o pasakaan sa kasong kalapasan sa Republic Act 10643 o ang Graphic Health Warning Law. Samtang ang mga nasakmit nga sigarilyo og sakyanan, itugyan ngadto sa Bureau of Customs sa Taguluan, Misamis Oriental. Mga katropa, aron makalikay ka sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar pirme sa mga pod supplements nga gama si Isto Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: Yes, salamat katropang Michael Ricabo oga James. Magsibog na punta balik tani sa maya XFM Agusan ng katropang Bong. Aba, high
0: value na to, Agusan.
1: Yes, high value target dakpan sa kantila na Surigawa del Sur. Ang nakuha niya 850,000 nga shabu og armas. Uy, na sakmit armas. Ato pabinaw ng report gikan diya sa may XFM Agusan, Ale Vicente.
3: XFM Mindanao reports.
8: Ana nakaron sa silda sa kapulisan ang usa ka gilang high value individual kon HVI human nadakpan sa gilusan niya by bust operation sa mga awtoridad sa barangay Kalagdaan, Kantilan, Surigao del Sur alas 12:19 sa miaging kadlawon. Ang suspetsado gila sa alias nga Lulong, 39 anyos, minyo og residente sa Purok 2 sa naisgutang barangay. Si alias Lulong gingong bag-ong nailhan nga drug pusher sa tibuok lalawigan. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga personay sa Kantilan Municipal Police Station, kauban ang Regional Intelligence Division 13, og ubos sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDEA, na recover gikan sa posisyon sa suspetsado ang gibanabanang 125 gramos sa gituhoang shabu nga gibanabanang mukantidad sa 850,000 pesos og usa ka 9mm nga pistola nga walay lisensya. Lakip ang mga bala niini, by bust money ug uban pang cash, mga cellphone og usa ka motorsiklo og nagkadaiyang drug paraphernalia. Gipahigayon ang inventaryo sa mga nasakmit nga ebidensya dito sa dapit sa operasyon sa atubangan sa kapitan sa barangay og representante sa media alang sa legal nga dokumentasyon. Gidala na ang suspetsado sa Kantilan Municipal Police Station samtang gihikay na karon sa mga awtoridad ang pagpasakag mga kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 og Republic Act 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Batok kaniya katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ale Vicente, XFM.
1: Yes, nakasalamat, Ale Vicente. Okay, dari sibog-sibog ta sa naandrita sa maya, except yung pagkadian nga katrabang baong ranguhan nga.
9: Report.
1: Yes, katapusang report doon. Ranguhan nga, pulis sa nadakpan sa isig ka pulis. Humana, nakuhaan o nga 1.2 million nga smuggled nga sigarilyo. Diya sa Sambuanga del Sur. Aba, paminahon tong report. Gika sa XFM Pagadian, Jen Escalante.
3: XFM Mindanao Reports.
10: Napagdang ang ilegal nga binuhatan sa usa ka opisyal sa Philippine National Police kon PNP nga nadestino dito sa Camp Kwame sa Quezon City. Humana bisto nga dunay kargamentong smuggled nga sigarilyo nga mabalor sa 1.2 million pesos. Yan isulay kini paglabang sa checkpoint sa barangay Tiguba ni siyudad sa Pagayang sa Sambuanga del Sur sa eksklusibong interview sa XFM 89.5 Pagadian kang National Police Commission Regional Director Atty. Pablito M. Aba Jr. ang nadakpan kaning hipe sa Municipal Police Station nga sakop sa probinsya sa Sambuanga del Sur. Og base sa datos mga katropa, nadakpan na usab kini sa silingan nga probinsya nga nagdala matod pa sa susamang kontrabando. Katropa mo sa XFM 89.5 Pagadian alang sa Rekeo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Genes Escalante, XFM News.
3: Exciting Pilipinas.
1: Nakasalamat din Escalante sa XFM Pagadian.
9: Regards lang ko din na ni Stanley Duinias.
3: Exciting Pilipinas.
1: Aras sige.
9: Oy, usay oy.
1: Oy nga.
9: Apidong boss, apidong boss.
1: Oo, gani.
9: Ama gani. Pagkadiyot lang mga tropa kay katapusan na ito, gihatag niya kaninyo ang atong lakad sa panahon. Kaya ito tanawang lakad sa panahon sa Davao Region, Karuno Master.
3: SFM Weather Update. Weather Update.
9: Ang weather update na ito, Karuno Rizal Davao Region, mga katropa. Ang Davao Region, maksidati o kasarangan, nga maulanon, nga kalangitan, mga katropa, kawanangan, uban usab sa posibilidad sa mga pagulan o pagkidat-kidlat sa hapon. Ang temperatura, mga katropa, maabot kini nga ito sa 32 degrees Celsius, samtang ang kinaubsan ini, 24 degrees Celsius. Gilauman usab, ang init, mga katropa, umog na panahon. Umog-umog yun, kay bisag yung unani, mga katropa, ang palibot na ito, maragadun ay gabon, mga katropa. Samtang adlaw, misubang na, alas 5.21 kaganiha sa buntag, ug musalo pod alas 5.52 sa hapon, mga katropang tigpaminaw. So, mao kini mga katropang atong lakad sa panahon, kinahanglan magdala taga payong o raincoat, ilabi na kung mugawas ta panahon sa hapon nga to sa kagabhion mga tropa kay adunay posibilidad nga kalitos mga pag-ulan nga atong masinatian karong panahon na dinhi sa Davao Region ug mga kasikbit nga mga dapit mga katropa.
3: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
9: Musunod na karon tawtaw mga tropa si katropang Lars Sanyol Master Inday Tanini ang atong bagita pong kauban Master.
1: Yes, all right. Nya tawtaw da ay mga kumpiyansa diha kay musunod na ha. Asa katropang Lars Sanyol.
9: Wala ti oras katropang Master kay musunod sa katropang Lars Sanyol.
1: Daga salamat kay inyong ubos kay galas kanginan ang inyong ligod kay Pirming Gabaroga Master Inday Tanini.
9: Daga kay salamat mga katropa na inyo na pudadungog ang lain na pudatong nga programa o pinasahin ko programa mga katropa sa exciting Pilipinas gini sa Davao Region. Alang sigaw sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako mga katropa sa katropang Bong Obaki Algabre. Daga salamat mga katropa. Exciting.

0: dalawo ang exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hilungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Pagatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit

0: mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa ng mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Hindi na mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskuto ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rin ko yung the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura na ka nakakaunog mang gustin. Malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasa ang akong ibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix yun. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix yun. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Dihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni ug mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala sa pagtuo.

0: music ni pinalagigod ko. Pero, say...
1: Ang sakit, balatian, wala yung ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o ganun pang balatian. Karon, usar ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Sunstone Plus Gold! Dunay mangustin, palaya, malunggay, garlic, o spirulina. Giusa sa usar ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Sunstone Plus Gold! Sunstone Plus

0: og Bisunix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisunix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Bisunix, daghan ang natabangan.
2: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Na siguro na daot na ugat at ang pagutong nako. Noto nga, yung tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nang nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, sinay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix.

0: kusog sa resensya o magpalikon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: A new day.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala ka nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Win every Wednesday. Mga katropa at ang iyang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: From July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
2: Sa XFM.
3: Sa una, wag isulo lang akong pitaka. Sukad nga namin ako ng XFM, daghalag sulo lang akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni slas to. Exciting?
4: Exciting!
5: XFM time is 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa,

0: oras mga katropa sa XFM alas 6:01.
1: Express Balita sa Bundan. Express Balita sa Bundan. Headlines.

Mga headlines sa balitang lokal, suspect sa bagong insidente sa pagpamusil patay sa Tagum, mibalibad magpa-interview. Headlines. Koordinasyon sa irigasyon sa Carmen gipaligon alang sa mas produktibo nga pagpanguma. Headlines. Sa balitang regional, 748,000 pesos nga kantidad sa Cebu nasakmit sa high value individual si Copa. Headlines. Sa balitang international, South Korea nangayo og tabang sa North Korea aron makita ang

0: Ang pagpaayo sa infrastruktura, serbisyo publiko ug mga proseso sa negosyo aron mahimong mas ligon, luwas ug andam sa pamuhunan ang SAMAL samtang gipanalipdan usab ang kinaiyahan ug ang talagsaong identidad sa isla. Gipasabot sa siyudad nga ang SAMAL City Connector dili lamang tulay nga nagdugtong sa duha ka siyudad kundili usa usab kaganghaan sa mas paspas nga pagbiyahe, dugang oportunidad sa ekonomiya ug mas maayong kalidad sa kinabuhi alang sa mga Samalinyo. Tropa, siguro ang ligon kanunay atong lawas, pagtumar og Santon Vitamin C para immune system ligon pirmi. Alang sa Ligon sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagasalamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report. Samtang stand-off atali sa mga pineriso o jail guard sa Davao Oriental Provincial Jail ni Ulbo Kagapong Adlawa. Alang sa kumpleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
3: Kasamok sulod sa Davao Oriental Provincial Reformatory and Rehabilitation Center o kon mas nailhang Davao Oriental Provincial Jail. Pasado alas 11 ang takna sa kabuntagon kagahapong adlaw, Hunyo 13. Humanggi katahong nagwelga og barikada ang daghang mga pineriso sa maong pasilidad. Tuod sa daghan matud pang reklamo batok sa pamunuan sa nasambit nga pasilidad. Subay sa mga impormasyon gikan mismo sa mga dalaw sa mga pineriso nga naatlang anaa sa dihang ni ulbo ang maong pagwelga, gibutyag sa mga kini nga ang maong panghitabo, bunga matod pa sa reklamo o pagkadismaya sa mga pineriso sa mga bagong patakaran nga gipatuman sa tagdumalahan sa provincial jail kabahin sa mga pulisya sa pagbawal sa pagdala o pagkaon o mga personal nga paginahanglan ngadto sa mga pineriso gikan sa ilang mga dalaw nga mobisita sulod sa maong pasilidad. Dugang paniini, nagugat ang maong tensyon sa dihang ang maong mga persons deprived of liberty o kon mga PDLs una nang nanawagan nga ilang buot makahinabi si Davao Oriental Governor Nelson L. Dayanghirang o mga katapo sa media sa siyudad sa Mati aron ilang mapasibaw ang ilang mga reklamo kabahin sa ilang kahimtang sa sulod sa maong prisuhan. Dili mayong pagtratar nga na sinadian gikan sa mga jail guards, lagip na usab ang ilang hugot nga pagsupag sa mga bagong pulisiya sa pamunuan sa maong prisuhan. Sa susamang higayon, nadunggan usab sa mga residente nga nanimuyo gawas sa maong prisuhan ang pipila ka mga buto sa armas isundan sa pagpangalampag o pagsyagit sa mga piniriso. Hinunag padalagi Leon og representante ang buhatan ni Governor Dayanghirang apan hangtod karon wala paghihapon nagpagula og formal nga pamahayag ang pamunuan sa Davao Oriental Provincial Jail mahitungod sa kahimtang sa mga piniriso. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
1: XFM Report.
2: Salamat katropang Vicente Pichon IV na nugad gikan sa XFM Mati City, Davao Oriental. DILG 11 gisiguro ang dekalidad nga katukuran sa mga proyekto sa Davao Region. Hugot nga monitoring gipatuman. Alas sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
4: Padayong gipakusgan karon sa Department of Interior and Local Government Unit kun DILG 11 ang mga paningkamot ni ini sa pagsiguro nga mapatuman ang dekalidad ng mga proyekto sa gobyerno ngadto sa nagkadaiyang lokalidad sa Davao Region. Sumala ni DILG 11 Project Development Management Unit Engineer 3, Engineer Henry Villanueva, nga nakatala ang buhatan o grupo sa Project Fund Fixers ni adtong September 2025, hinuon na pagganggilayon kini human na sumbong ngadto sa nasudnong panggobyerno. Modus matud pa sa grupo ang pagpasalig nga matapos ang proyekto inubanan sa pag-angkon og 20% gikan sa kinatibuk ang project value nga posibleng musangko sa substandard project kung wala kini masakpi og naaksyonan. Lakip sab sa gipahugtan karon sa DILG 11 ang subaybayan program isip kabahin sa monitoring initiatives niini sa pagsiguro nga walay overlapping sa proyekto diin nagagamit na kini karon og geotag ng mga litrato sa proyekto aron malikayan ang project duplication. Matod ni Engineer Villanueva, sukad nga gilusad ang subaybayan program ni atong panahon ni late President Noynoy Aquino, daghang district engineers ang nangapriso human nasakpan nga gidoble o gitriple ni ini ang ginapangayong budget bisan sa usan lamang ka proyekto. Gipasabot ni ini nga ang nagunang taha sa DILG dili mao ang pagkadirektang engineering contractor apan ang pagfacilitate sa gikinhanglang budget, pag-orient sa mga local government units ug hugot nga pagmonitor sa mga proyekto aron masiguro nga nakasabot sunod kini sa national standard. Mga katropa, aron kinunikitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM Report.
2: Kaya salamat katropang Marvin Ebano na nukad gikan sa XFM Davao City.
1: Express Balita sa Bundang. Express Balita sa Bundang. Balitang regional, balita sa regional.
2: Oras katropa alas 6:14 na sa buntag ug karon sa detalye na sa balitang regional. Nga hatod ginato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga pharmacy ug butika nationwide. 748,000 pesos ng katidad sa Shabu na sakmit. High value individual sikop. Alang sa kumpleto detalye, katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
5: Import ang usa ka high value individual. Humana kuhaan og 110 grams nga ginudahang shabu nga adunay gibanabanang standard drug price nga 748,000 pesos atol sa drug bypass operation nga gilusad sa Barangay Saray, Iligan City niadtong Sabado sa gabi, Hulyo 11, 2026. Ang suspect giilang si alias Luloy, 46 anyos, walay trabaho og residente sa maong barangay nga sakmit atol sa operasyon ang nagkadaiyang pakete sa ginudahang shabu, bypass money, pitaka o guban pang mga butang. Ang suspect kasamtangang anaakaroon sa kustudiya sa Iligan City Police Station 5 samtang giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa dinakpan. Ang nasakmit ng illegal nga droga ipailalom sa laboratory examination sa Iligan City Forensic Unit. Mga katropa, kapibanga healthy imong gipangita, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Daga salamat katropang Rustom Villafranca na nukagikan sa XFM Bukidnon. Samtang retrieval operation alang sa missing usa ka tuig nga bata sa Malapatan, Sarangani Province, nagpadayon. Alang sa kumpleto detalye, katropang Philip Oligario.
1: XFM Report.
6: Nagpadayon ng retrieval operation sa usa ka tuig nga bata nga si Xavier Yaton nga nabiling missing sa natabunan nilang balay sa Sitio Blisong, Barangay Poblasyon, Malapatan, Sarangani Province nini aging Hulyo 10. Kahibaluan nga una nang gipaundang ni Malapatan Mayor Salway Jun Sumbo Jr. ang retrieval operation human makuha ang duha ka pamilya nga natabunan sa nidahili nga yuta. Apan gipahibalo sa operating team nga sa tanang biktima, labing nalistan sila sa pagpangita sa usa ka tuig nga bata. Apan tungod sa hangyo sa apuhan nga bisan bukog na lamang ang makita sa bata, hinungdan nagmando usab ang mayor og tactical briefing aron planuhan og maayo ang retrieval operation. Sayo sa buntag ning Hunyo 12, sakay sa chopper ang mga miyembro sa operating team nga gilangkuban sa nagkadiyang law enforcement agencies aron balikan ang lugar. Nigamit usab og canine dogs ang AFP. Sa pagkakaron, malaumon gihapon ang pamilya nga makita ang maong bata og himpit na makauban ang iyang pamilya. Kahibaluan nga natabunan ang gipuy-an sa pamilyang Malajan o pamilyang Yaton tungod sa landslide o sa gunson nga ulan, hinungdan mukabat sa napulo ang kumpirmadong patay. Mga katropa, karong higayuna, dili na uso ang magpaluya-luya. Kinahanglan adlaw-adlaw, abtika nga itong panglawas. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: XFM Report.
2: Kaya salamat ka tropa nga Philip Oligario na nukagikan sa XFM Jansan. Samtang adunay high value individual nga empleyado sa LGU dakpan sa bypass operation sa Buena Vista, Agusan del Norte. Atong sayron ang detalye ka tropang Junji Librias.
1: XFM Report.
7: Tanggong kasilda ang usa ka empleyado sa local government unit human malampusong nadakpan sa mga personahe sa Buena Vista Municipal Police Station pinaagi sa usa ka bypass operation sa Puruksay sa Barangay Alubihid, Buena Vista, Agusan del Norte niining bulan sa Hulyo tuig 2026. Gila ang suspect na si alias Biloy, 41 anyos, minyo empleyado sa LGU og nailang usa ka high value individual. Sumala sa taho ni Police Colonel Ruel M. kagapi ang acting provincial director sa Agusan del Norte Provincial Office gikasa ang operasyon sa mga personay sa Drug Enforcement Unit o Buena Vista MPS uban ang pag-alayon sa PDEA PRO 13 tungod sa maong koordinasyon malampusong nasikop si alias Biloy nga taga Purok 4 Barangay 9 sa maong lungsod nakuha sa iyang posisyon ang gibanabanang duha ka gramo sa illegal nga droga uban ang nagkadaiyang kagamitan sa paggamit niini sa pagkakaron ang dinag pan-ana-ana nakakustudiya sa Buena Vista Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon o temporaryong pagkabilanggo samtang giandam na ang tukmang kaso na ipasaka batok kaniya ngadto sa korte tungod sa paglapas sa balaod batok iligal nga droga. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Librias, XFM News.
8: XFM Report.
2: Nagkasalamat katropang John J. Librias sa detalye sa report.
8: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang nasura, balitang magkasura.
2: Oras mga katropa, alasay sa 19 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Yato ginato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuloki ang patong-patong ng balatian. Inumika na adu-adla o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
8: Express, balita sa buta. Express, balita sa buta.
2: At ang sayron katropa, ang mga nagunang balita sa balitang nasyonal. Nanukad gikan sa XFM Mega Manila.
8: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
9: Express, balita.
10: Umabot na po sa 45.88 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat at bagyong Inday. Ayon sa DSWD, kabilang sa naipamahagi ang 54,902 family food packs, 1,732 non-food items at 6,094 ready-to-eat food packs, habang patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para sa relief operations. Sa pinakahuling tala, nasa 134 evacuation centers ang 4,338 na pamilya o 17,794 na individual, habang mahigpit o mahigit 150,000 na pamilya o tinatayang 669 katao o 669,000 katao ang naapektuhan ng sama ng panahon. Samantala, sinabi ng DSWD na magsisilbing inspirasyon ang resulta ng Tangier Survey kung saan nanguna si DSWD Secretary Rex Gatsalian sa satisfaction rating ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Express Balita. Express Balita.
10: Mga katropa, nagpatuloy ang presentasyon ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos buksan sa Senado ang USB na naglalaman ng dalawang bahagi ng video kung saan umano'y sinabi ng Vice Presidente na nais niyang putulin ang ulo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isinagawa ang pagbubukas ng USB ni National Bureau of Investigation Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o NBI BARM Regional Director Jeremy Lotok na tumistigo bilang saksi ng House Prosecution. Ayon kay Lotok, ang pahayag ni VP Duterte noong November 2024 ay isang seryoso at totoong banta. Aniya ay binatay ng NBI ang kanilang pagsusuri sa nilalaman, konteksto, paraan ng pagkakasabi at reaksyon ng mga pinagbantaan kung saan lumabas sa investigasyon na may sapat na prima facie evidence upang magsampa ng 3 counts of grave threats at 1 count of inciting to sedition laban sa Vice Presidente. Iginit ni Lotok na bahagi ng kanilang ebidensya ang mga naging tugon ng Pangulo ng dating House Speaker at ng mga kinaukulang ahensya kaugnay sa umunay banta ng Vice Presidente. Sinabi rin ni Lotok na bilang ikalawang pinakamataas na opisyal na bansa may kakayahan si VP Duterte na may isang katuparan ang umano'y mga pagbabanta.
9: Express Balita! Express Balita!
10: Inihayag naman ng National Bureau of Investigation o NBI sa impeachment trial na wala itong nakumpirma o validated information tungkol sa pagkakakilanlan ng umano'y hitman na sinasabing inutusan ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Arneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, sinubukan nilang alamin ang pagkakakilanlan ng umano'y hitman sa pamamagitan ng mga taong may personal na kaalaman sa online press conference noong November 2024. Ngunit walang silang nakuhang impormasyon na maaaring makumpirma. Gayunman, iginit ni Lotok na seryosong tinrato ng NBI ang mga pahayag ng Vice Presidente dahil ito ay nagmula sa ikalawang pinakamataas na opisyal na bansa. Aniya naniniwala ang NBI na maaaring may nakausap si VP Duterte bago pa isinagawa ang naturang press conference. Samantala, maring dinagi ng kampo ni VP Duterte ang aligasong may kinontratang hitman at sinabi nitong maghahain sila ng mga ebidensya sa tamang pagkakataon upang pabulaanan ang akusasyon.
9: Express
2: Oras mga katropa, alasay sa 23 na sa buntag. Agkaroon sa detalye na sa balitang internasyonal. Ngatod ginato sa Visionix Plus of Gel Capsule. Katropa, araw makita og maabot ato ang mga ambisyon, dapat din over media ito ang vision. Inamtad laadla og Visionix Plus of Gel Capsule. Ngayon og tabang ang South Korea ngato sa North Korea. Aron pangitaon matod pa ang usa ka nawala nga miyembro sa ilang Coast Guard. Nga gituhang posibleng naanod ngato sa bahin sa teritoryo sa Pyongyang. Matod sa South Korean Unification Ministry, ang maong Navy Seaman nawala nga ni adtopang Hulyo 12 samtang nagpatrolya isip kabahin sa Coast Guard operation sa East Sea. Nga nailan usab nga Sea of Japan. Gito ang posibleng naanod tungod sa kusog nga balod o nakaabot sa northern limit line ang de facto ang utlanan tali sa South Korea o North Korea. Tungod kay wala pa'y o wala na'y aktibong linya sa komunikasyon tali sa duha ka mga nasod, ipadala sa South Korea ang ilang hangyo pinaagi sa text message. Nga to sa mga mamahayag aron maabot ang mensahe sa Pyongyang. Yangyo sab sa South Korean government ang kooperasyon sa North Korea sa pagpangita o galuwas nga pagpauli sa nawala nga Coast Guard. Sa pagkakaroon wala pa'y opisyal nga pahayag ikan sa gobyerno sa North Korea kabahin sa maong hangyo. Aras katra pala sa 25 na sa buntag.
1: Balitang sports, balitang sports. Balitang sports, balitang sports.
2: Detalye katropa sa balitang sports. Hatod ganato sa Turbo. Ang Turbo katropa dili man siya pang kama kundi pang sports pa. Aron nga mas malikon pa ang tuhod, baka sugakod bisag magluhod. Mag-Turbo Male Enhancer matag dulog. Mapalit na sa mga parmasyang butika sa tibok Pilipinas.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Katropa, padayon ang pagsikat sa Oni Pilipina tennis sensation nga si Alex Riala human opisyal nga misaka sa world number 28 sa pinakabag-ong Women's Tennis Association rankings. Ang labing taas nga ranggo nga naabot sa bisan kinsang Pilipina sa kasaysayan sa professional tennis. Ang mga kalampusan misunod sa impresibong kampanya ni Ala sa 2026 Wimbledon Championship. Di nakaabot siya sa round of 16 o napakita og ligon nga performance batok sa pipila ka mga labing kusgan ng mga magdudula sa kalibutan. Bisan og mapildi siya sa Italianong si Jasmine Paoloni. Ang iyang makasasayanong dagan igo ra o igo aron mapataas ang iyang ranggo sa WTA. Sa edad ka 21 anyos, si Ala nagpadayon sa pagpasigarbo sa Pilipinas sa international ng entablado o naghatag og inspirasyon sa bagong henerasyon sa mga atletang Pilipino nga nagdamgo sa kalampusan sa world stage.
1: Balitang sports, balitang sports.
2: Oras katra pala sa 27 na sa buntag.
1: Showbiz balita.
2: Detalye sa balitang showbiz, mga katropa, hatugan nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Nos-nosi mga maring ang imong pamanit, arog sabon nga Clear Skin Beauty Soap. Arog nga makapaton ka glimpyo nga pamanit. Piskay, hapsay doon sama sa bye-bye sa Boracay, mag-Clear Skin Herbal Soap na mga katropa. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Sa headline, Sam Neil, may panaw na sa edad nga 78. Kinsa nang puning kabawan eh. Atong sayron katropa ang detalye. Inday Erika.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.

0: sa ako ka masalabon nga adlaw today, mga Marie. Tungod kay mga Maring ay... Ay nako, mainit-init nga balita today. Mipanaw na ang batikang New Zealand actor nga si Sam Neill sa edad nga 78. Sa alas iyang pamilya nga kalit og wala dama ang iyang pagpanaw, apan ilang pasalamatan ang nga nagpabiling cancer-free ang actor hangtod sa iyang katapusang adlaw. Nailangan si Neill isip paleontologist nga si Dr. Alan Grant sa blockbuster film nga Jurassic Park sulod sa iyang karera. Nominado sa mga aktor sa tulo ka mga Golden Globe Award o duha ka mga Primetime Emmy Awards. Nakadaugusab siya o tulo ka mga Australian Television Awards. Nakip ang pasidungog alang sa The 12 niya itong tuig 2025. Huwag mo ko ito mga Maring. Ito ang showbiz balita today. Ako na si Maring Indo Erica de Ligua. Padalim na sa ayapan. Ayaw ko piyansa. Basig mapuhon. Maako na ka. Salamat kayo. Bye-bye.
1: Showbiz.
2: Daga salamat Inday Erika sa detalye sa report. Oras 4:29 na sa buntag.

0: kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hulyo 14, 2026. Mga balita nga hatod ginato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. E kung tabang kini katropa aron nga mamintinar ang kahimsos to mga panglawas. Sa ngalan sa sparring partner sa technical side katropang Gabalas, akong season manager katropang Arnel Cortez, ato ang GM katropang Edwin Garing. Ay kumagawa mo sunod na ang bullseye at makauban si Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Lara Sanyol. Kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako ang inyo masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyak.
3: XFM, XFM, Express, Balita! Kung maminaw ka sa XFM.
4: Uyang pagani, mura nagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
5: Exciting!
6: Ikaw ba dunay gihambing nga balita?

0: fertilizer.
1: Adi ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
2: Ang Latin Best G Foliar Fertilizer. Kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay. Og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busag na may ang gasto, dako ang abot. Ang Latin Best G Foliar Fertilizer. Pwede usang gamiton sa ubang tanom. Sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises. Ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latin Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

kalidad nga garments o customized apparel. Adto na ta sa kasaligan ug subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose

0: akong dinuran niya dugo. Dugo na ko, nabala sa suswerte, batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, santon plus gold. Akong pag-sulizer, nakahuro o glucas. Nakita ko nga, adunay aldeo akong pamati. Unya, normal bakong menstruation.
1: Zafon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zafon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapil na gani ang atong iskuto ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka na kakaunog mang gustin. Malunggay o soya, ang pangutanan na abas sa uban ng kape. Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuong pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawan.
4: Si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod ni higala, na magsulay o Vision X Plus Capsule. O kipalit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong pagabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati sa makanago, ang Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang katiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaanlog yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kaya akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utalan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suriin ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes!
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at magsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Mga katropa at ang iyang XFM YTH Clinic Katropa Caravan.
9: Katropa Caravan.
2: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa YTH products ang inyong mapalit. Kita-kits na, mga katropa!
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.

0: goreng bersama Imong Toyo.
1: Usah kau, wes wes, naga asimo kamu.
0: Goreng, matud man gud sa doktor. Bawal ko nun ako, mual sa og bugat.
1: Exciting!
2: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3. D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ko na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Masaya ang buhay, kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ko talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 ha! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag lang masyadong mag-alala dahil nandito na ang Premium D3. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong Moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang Premium D3. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang Premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.

0: gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Nina at Inilo, mayo ang sanggong plas. Lima na binig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tuwid, magdanggo na good ko. Kanya ito gilid man, masama din yung sanggong plas.
2: Kamusad, mag-Santon Plus, herbal capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa premium B3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Nilson Timpo,
5: taga Samal Island.
4: Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District.
5: Ako na-assign sa field.
4: Ang akong trabaho, hago kayo.
5: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
4: kopi daw nga
5: premium
4: D3 coffee mix.
5: Ya camera kong trabaho,
4: kapo yung kay pag-uli.
5: Pag-testing ako, ulo kaadlaw na kong gamit.
4: Ang akong kakapoy sa akong trabaho,
5: nawala.
4: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
5: nawala sa
4: busa. Epektibo din yung
5: coffee day,
4: yung premium
5: D3 coffee mix.
4: Sa mo mga kauban akong trabahante sa Water District,
5: nasa field na sign
4: na ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli,
5: istingin yung inom.

0: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: Sampung Gold Herbal Tea ni pa.
0: Oh, mo ba? Igamitan ang guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ng heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha, kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
1: Oh, what is a mood si mama pa? Paim nyo na to og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
0: Ah, sige na, sige na. Pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santon Plus Herbal Oil.

Bahin sa Katalingban, Sairi ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulosaay, programa sa XFM Philippines, magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulosaay, dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM

0: Davao Oriental, good morning City of Mati. Welcome na mga higala atong mga pinalangga og suking mga katropa. Atong mga tigpaminaw, mga igsuon ni aning atong exciting Tuesday edition. Adlaw nga Martes kita karong adlaw mga higala. Pitsa 14 na sa bulan sa Hulyo tuig 2025. Bulsay. Panayaw ka kabuntagon ka mayuhulot. Mga kalumunan, mga kaigsuunan, kahigalaan ko. Dari ka nun, Cebu Provincia sa Davao Oriental, mga higala. Dari ka nato sa siyudad sa Mati. O sa tanan nga maabta nining atong paglayak sa programang Bullseye karong buntaga, mga kalumunan. Welcome mga higala sa duha ka oras nato nga pagpangalagad. Paghatod kaninyo mga silingan igsuon, mga katropa sa labang labas nga mga impormasyon, mga katigaran, aksyon o mga panghitabo. Dining mga init nga balita mga higala, dinhi kanato sa siyudad sa Mati mga igsuon, lakip na sa tibok probinsya mga higala, sa Davao Oriental. Dining ato mga kasikbit nga kaprobinsyahanan sa tibok nasod Pilipinas o kapupudan sa Mindanao. Tugtog mga igsuon sa atong maabta nining atong pagwaragwag sa kahanginan o sa atong social media page. Karong buntaga mga igsuon. Kauban gihapon ninyo mga katropa ang inyong angkorman, Mr. Bullseye mga higala. Mr. Bullseye Mati Davao Oriental, katropang Vicente Pichonaford. Tabagan kita mga higala sa atong technical partner engineer sa Picas Lawak, kauban nato si Engineer Virgil Picong Ordinez. Sa pangalan mga higala si Bugbanay Hanay og Puwersa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Sa pagpanguna mga igsuon sa among pinalangga og tinahod nga President and CEO nga si Dr. Emilitoy. Sa atong Vice President mga higala nga si Ma'am Olivine Uy. Sa atong kugihan mga igsuon og butan nga General Manager Sir Edwin Garing. Kinigihapon mga katropa ang inyong makauban, si katropang Vicente Pichonaford. Live ta mga igsuon silingan. Mga katropa sa atong Facebook page, pwede na ninyo i-search mga higala ang XFM 99.1 Mati City. Naka-simulcast po ta mga igsuon sa atong YouTube channel, ang XFM Mati Official mga higala. Kumusta ka ito mga kaigsuunan sa tibok 26 ka mga kabaranggayang nasakupan? Nining atong syudad sa Mati mga higala. Naglanog-lanog na mga igsuon ang kining mga hisgutanan. Ang mga linyada mga higala murag na purma na karong panahon na. Sayo pa kayo mga igsuon pero doon na yung mga nanggawas nga pangalan mga katropa. Nining mga posible o potensyal nga mga mag-atbang diha karon sa lokal nga posisyon ng pagkabahanan sa atong mga kabaranggayan mga higala. Pagani sigurado ni mga igsuon kung madayon ba ang barangay and sangguniang kabataan elections karong mamuabot mga higala nga Nobyembre sa kasamtangang tuig. Pero Hulyo naman ta mga higala, siyempre mga igsuon, hinahanglan, hinahinay, nagkamang na sila mga higala ang murag mga ulod mga igsuon nga para makaabot dito sa mga bangag nga sugusto nilang sudlan. Akin sa ba ang mga galanog-lanog karod nga pangalan diha sa inyo mga barangay? Unay gitawag mga higala nga it's time for reckoning. Karon gyud ang balos sa panahon mga igsuon. Natong mga kadilingbanon mga katropa sa kabaranggayan mga igsuon, nga tong mga non-performing, redundant mga higala, dili maduulan ug dili makita bisag anino mga igsuon diha karon sa inyo mga kabaranggayan. Katong mga kapitan mga higala nga murag nahimo ng private enterprise. Kung doon naman ang inyo mga kabaranggayan, it is time for reckoning mga katropa. Karon ang panahon ug higayon nga kita ang katawhan sa kabaranggayan mao'y maghukom ug magdesisyon kung angay pa ba na sila mga katropa magpabilin diha karon sa ilang mga posisyon. Tanawa, katong mga kapitan, kagawad, o guban pa mga higala, nga dunay plano o laraw, nga mo lansad mga igsoon, katong mga mulansad pag-usab, katong mga mulansad sa unang higayon, katong mga mulansad para mubangga sa mga kasamtangan nga mga opisyalis. Sila kini mga higala karon ang pila ka mga butan nga mga tao kaya karon sa inyong barangay. Diba? Katong kapitan mga higala, katong mga kagawad nga perti ka mga suplado. Kung doon naman karon mga higala, maduulan na. Dili lang maduulan, sila pa ang unang muduol mga igso. Katong mga barangay kapitan, barangay kagawad mga igso, mga sangguniang kabataan, kasi gali halos mga higala makita ang anino. Present na sila permanente karong panahon na. Mula gingon mga higala. Masaya ang politika sa Pilipinas. Kagikan pa lang mga igso sa barangay level. Lalibangkan purok presidency. Mga purok leaders mga higala. Magkagubot pa mga igso. Daghan pag mga isyong mo patimaw, mulutaw, doon na pa'y mga kalibog, kagubot, manggawas pa mga higala ang mga isyo sa mga komunidad. Diri pa kaha mga igso sa barangay level. Katong mga di kayo mga higala makitaan nga ga-engage sa katawhan. Tanawa karong panahuna mga higala. Sila pa ang mag-una-una o dalikyad sa inyo mga panimalay o komunidad. Tama tingala ka mga higala, mura rin silang mga agta. Nga musulpot na lang. Bupatimaw na lang mga higala. Murag mga agta mga igsoon. Kaya karon sa inyo mga komunidad o lugar o inyo na silang makitaan mga higala. Tagulilong agta mga igsoon kinisa. Alas 7:19 yung bukada mga igsoon. Sa unang bahin sa atong tulumanon ang programang Bullseye Mati Davao Oriental. Sa atong pagbalik mga higala, nadungga na ba ninyo, nabawaan na ba ninyo mga igsoon? Yung bang nakita mga higala ang dakong balita kagahapong adlaw. May tungkol niya karon mga katropa sa Davao Oriental Provincial Reformatory and Rehabilitation Center mga higala. O kung ang atong Davao Oriental Provincial Jail. Sa gitahong pagwalga sa mga pinirisyo, batok sa pagdumalahan. Diya karon sa nisgutan nga prisuhan mga higala, naggibarikada mga igsoon sa mga pinirisyo. Ang ilang mga yarda mga igsoon, ang ilang mga prisuhan mga higala, nagka-stand off karon mga igsoon. O why gipagawas mga higala o nga opisyal nga pamahayag bisan man lang mga higala unta o pagpasayon nga di sila makahatag o opisyal nga pamahayag pagpasabot ngadtos mga katapo sa media. Tungod kaya mga katapo sa media ilamang gipasaligan mga igsoon sayo pa lang kagahapon sa hapon nga balika nila mga katropa kaya ila mangayo sila mga igsoon o update o clearance nga karon sa warden sa maong pasilidad nga si Apollo Conde mga higala. Asa kaha si Apollo Conde mga igsoon o ngano kaha mga higala nga nagwelga protesta, nagbarikada kada mga piniriso. Unsa ba ang mga reklamo nga di na nila maantos mga higala? Mabaw'y nagtukmod ka nila na hibuos ang maubot. Kining tanan na itong balikan, bumalik na katropa ang programang Bullseye o si katropang Vicente Pichon IV. Human sa mga pahibalo, standby.
1: Bullseye! Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
3: Exciting! na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugong wakabong ragdakog koko sa tao, sakit kayo. Tapos na tikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung na, nainay na siya, mag-anay siya, nagkawala, hindi nawala na yun. Mga yun ay pinakamidabis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, sarag mo kumutis, tingunin yung alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahit.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sikap Lodi nang apply sa barberohan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Basta man!
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Basta ato!
1: Mga play unta kong barbero.
2: Hala! Sorry! Sorry ha? Ayok yan! Among! Itawa, tine!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Puro saan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Puro saan! Dinhisa inyong paboritong istasyon. XFM!

0: ngayon, 28 in the morning na mga katropa. Welcome back mga igsuon. Karon sa atong pagpangalagad sa programang Bullseye. We'll make that 7:26 in the morning mga higad. Balik na mga igsuon, diri karon sa atong tulumanon ang pagpangalagad sa programang Bullseye Bati Davao Oriental. Kaubali hapon ninyo karumbuntaga mga higala hangtod alas 9 sa iyong kabuntagon. Yan ang itong exciting Tuesday morning edition. July 14 na kita mga higala 2026. Itong natong mga katropang bago pa naka-tune in mga higala, welcome mga igsuon. Diri karon sa atong pagpangalagad mga higala. Good morning, kamusta ang atong mga kaigsuonan? Diri karon sa atong nahimutangan mga higala. Sa atong syudad sa Mati, mga igsuon. Good morning, hinaot pa mga higalang nga kamungtanan. Anaa mga igsuon sa maayong nga kahimtang nga karong buntaga. O gagiya ubanan o gigiyahan kita mga higala sa tanang grasya o pagpanalipod gikan sa atong labawong makagaho mga katropa. Sa atong mga kaigsuonan, sabay disayas tanan ka mga kabaranggayan nga nasakupan sa atong syudad karong buntaga. Good morning! Padayo nga kabuntagon kamay hurot sa ato mga kaigsunan, sa ato mga kasigbit nga mga kalungsuran sakop sa mga probinsya sa Davao Oriental. Ya karon sa lungsod mga higala sa San Isidro, lungsod sa Gobernador Generoso. Dari karon sa Lupon ug Banay-Banay, good morning. May buntag sa ato mga halangdong nga opisyalis diyang dapita mga higala. At ya karon sa lungsod mga higala sa San Isidro, nagikang Municipal Mayor Angel Go mga higala. And gininiang sa atong Municipal Mayor mga igsuon sa lungsod sa Gobernador Generoso, ang halangdong Municipal Mayor na si Juanito Colota si Inohales. Good morning Kuya Mayor. Good morning sabiha karon sa atong halangdong mayor sa lungsod sa San Isidro mga sa lungsod sa Lupon mga katropa, ang Municipal Mayor Sunny Alonso mga igsuon. And of course diya karon sa lungsod sa Banay-Banay kang Honorable Municipal Mayor Ayan Larcia mga igsuon. Diri sa unang distrito mga higala madayo nga kabuntagon kamay hurot sa lungsod sa Tarragona diya karon sa atong halangdong mayor Mayor Kaka Bulaong mga igsuon. Lahos mga higala didha sa lungsod sa Manay kang Mayor JM Dayang Hirang. And of course good morning po sa atong mayor diha karon sa lungsod sa Caraga, Mayor Ronnie Osnan. Good morning. Diha sa atong mga kaigsunan sa lungsod sa Boston, Baganga ug Katiil, madayaw nga kabuntagon kamay hurot. Daw kanon mga nakasubay mga higala atong isgutan kagaina. Kining kahimtang mga katropa karon sa Davao Oriental Provincial Reformatory and Rehabilitation Center ubas na ilang Davao Oriental Provincial Jail. Ang nahitabo niini mga higala, una magpaniudto kagahapong adlawa, nabulabog mga igsuon ang mga dalaw ug bisita niining mga pideriso mga higala sa baong pasilidad. Human matod pa mga katropa ug nakahinabi sa media ang pipila ka mga kabanay nga nibisita kagahapong adlawa nga ilang nasaksihan sa sulod mga igsuon ang pagsugod ug mugna sa barikada sa pagwelga sa mga pideriso nga naa karon duha diha mga higala sulod sa maong pasilidad. Tuod niini mga higala, dali-dali sila nga gipagawas ug wa madayon mga higala ang supposed dalaw nila nga hangtod unta mga katropa alas 2 ang takna sa kahaponon. Mamugdi ang tighatod mga higala sa mga pagkaon ug panginahanglan kuni ang visiting hours mga igsuon sa baong naiskutan nga prisuhan. Now, masi mga higala sa mga pagsaysay sa mga kabanay nga nibisita kato mga dalaw mga igsuon na ilang nakita mga higala ang pagtipunok pagbarikada sa daghang mga pideriso nga naasulod kagahapong adlaw. Ug dito na mga higala nagka-stand off matod pa.
1: pag-usa.
0: Ang pagpugong sa mga gwardiya, mga katropa, ngadto sa mga pinerisko, nga di sila mga higala maka-abante. O dito lamang sila mga higala tamang pagbarikada sa ilang mga brigada, mga katropa. O sa ilang mga yarda, mga higala, kung asa sila na ditini mga igso. Now, we're not really sure mga igsoon sa pagkakaroon. Doon na lang may mga pipila ka mga impormasyon nga nigula mga higala as to kung unsa, as to the reason why these inmates mga higala of the Davao Oriental Provincial Reformatory and Rehabilitation Center supposedly has made such actions mga higala. Kung unsa ba ang laom nga hinungdan, kung ano mga katropa nga ni aklas ni sila, kung sa hinungdan nga nagpaluyo mga katropa sa ilang pagwelga o barikada diha karon sa sulod.
1: Pulsaay!
0: Usa mga higala sa nigawas nga impormasyon, kini bag-o matod pa nga pulisiya, kini subject for confirmation gikan karon sa pabunuan diha mga katropa sa naisgutan nga pasilidad or presuhan. Tungod kay gikan kaghapong adlaw mga katropa, wala pa'y gipagawas mga higala nga pamahayag, opisyal nga pamahayag or bisag message of assurance mga katropa. Kining naisgutan mga higala nga pamunuan sa naisgutan mga presuhan. Pumitaw nga medyo nagkatensyon kaghapon sa hapon, tali sa mga katapo sa local media diri sa atong syudad sa Mati mga igsoon, sa mga representante sa mga network stations nga ni cover, ni subay sa maong panghitabo og balita, tungod kay gipasaligan lamang mga katropa, mga katapo sa media nga muhatag mga higala or atubangon o gawson kita kagahapong adlawa para matagaan o bisag unsa nga opisyal nga pamahayag, statement, word of assurance nga okay ba ang tanan sa sulod sa maong prisuhan. We understand mga higala and it is our job to gather factual information as they happen live from the source. Wala may espekulasyon din mga higala. Binipikado tanan mga higala og sakto lamang nga impormasyon ang atong ginapagawas. That is why a statement, an official statement coming from the warden of Davao Oriental Provincial Reformatory and Rehabilitation Center was really needed kagahapong adlawa. It is because of the information that was circulating nga dunay mga nadunggan nga buto-buto sulod sa maong pasilidad. Bukad to mga higala ang ginahulat nga impormasyon sa mga kabanay mga higala nga nagpaabot sa update kung kamusta ang ilang mga kabanay sa sulod. And of course, gusto po nato masairan kung kamusta po ang ato mga empleyado sa probinsya, mga higala, sa BGMP nga naa na-assign dihang dapita. We wanted to get an official statement coming from the provincial warden himself. Kini si Warden Apollo Conde. So that ang amo pong mahatag na impormasyon kaninyo mga katropa, tinuod o gikan mismo mga higala sa opisyal nga mo'y nasayod mga igsuon sa tinudanay nga nahitabo o panghitabo diha sa maong prisuhan o pasilidad. Among girespeto kagahapong adlaw mga katropa ang protocol sa news gathering mga igsuon Nagpaila ni approach kita buntag pa lamang. Sayo pa lamang sa kahaponon mga higala. Human pa og paniudto pa lamang. Ang uban nato mga higala nga mga kaubanan sa media, wala gani halo siguro ka paniudto mga igso. Tungod kay giuna magudato mga higala ug mao magyud na mga katropa. Ang role ug responsibilidad natong mga mainstream media mga igso, mga network media mga higala, to bring out, to deliver and parallel information. Walay halo mga higala, wagi ko buhinan, wagi dugangan, nga kamaturan sa impormasyon. No, nahibong ta mga igso, nga bisan man lang unta mga higala, o representante gikan kang Warden Apollo Conde. Ah, kung wa siya kabalo mga higala, kung unsa iyang itubag. Ah, kay dunay mga impormasyon mga katropa.
1: Pusay.
0: Nga usa sa hinungdan kung anong nagwelga ang maong mga priso mga igsoon. Tungod sa pagdumalahan.
1: Pusay.
0: Wa sila makaangay sa pagdumalahan sa baong jail warden.
1: Unsa
0: ni katinuod?
1: Pusay.
0: Naubisan pa man mga higalag mga pideriso kana sila. Doon naghihapon kana sila ay katungod mga higala isip tao. Nga tratuhon sila og maayo mga higala. Diba? Oo. Oh. Mauni mga higala ang gusto nato masuta kagahapong adlawa apa napakyas kita mga igsoon. Tungod kay way pakialam mga higala bisan pag niabot na ang impormasyon sa katawhang oriental nga dabawen. Ah, nagtipunok na mga higala ang mga kabalaka sa mga pamilya sa mga naditine dihang dapita. Kining pamunuan mga katropa sa Davao Oriental Provincial Jail. Sa pagpamuno mga higala sa ilang warden.
1: Pusay!
0: Si Warden Apollo Conde. Way pakialam mga igso. Munang mahibong ta mga higala kung unsa gayud ang tinuod nga sitwasyon. Ha? Saktong impormasyon. Ikan dihang napita mga igso. Ang pangutana sa kanaghanan. Unsa man diay gitaguan mga katropa?
1: Pusay! Pusay!
0: Niining Davao Oriental Provincial Reformatory and Rehabilitation Center ni Provincial Warden Apollo Conde. Nga mo maghadlo kayo silang makigatubang sa media.
1: Pusay! Pusay!
0: Unsa ka ang mga reklamo sa mga piniriso nga di nila gusto mabutyag diha karon sa sulod.
1: Pusay! Pusay!
0: Nahadlok ba ni sila mga higala nga mabatian madunggan? Pinaagi sa media? Madunggan o mabatian sa katawhan mga igsoon? Ang mga posible mga higala nga irregularidad kung doon naman. Mabitaw mga higala nga we hate to speculate but we are curious why are they so silent on this matter mga higala that this has now become a public concern for the families of the PDS of the detainees mga higala. And this has already aroused the curiosity of the general public mga igso. Oh? Basic rights or katungod mga higala sa mga piniriso diri sa nasod Pilipinas as guaranteed fundamental rights under the 1987 Constitution, international treaties and the Bureau of Jail Management and Penology Manual. Humane treatment, protection against physical or corporal punishment, torture and degrading treatment.
1: Bullseye!
0: Nadlog ba ang pamunuan karon sa provincial jail si Warden Apollo Conde nga basin si Bacolod? Nga makahinabi sa media ang mga piniriso og dunay moingon nga gi-torture mi diri. Usab ani sa hinungdan nga nung dili mo atubang si Warden Apollo Conde o ang mga opisyalis diya karon sa provincial jail, mga katropa. Kining basic needs nga katungod bisag mga piniriso ni sila mga higala, di ni sila mga hayop, mga igso. Nayuban niya mga higala, siguro baka ingunta nga hayop, susama sa usa ka hayop ang ilang nahimo nga krimen. Pero again, balaod man eh. Guaranteed fundamental rights under the 1987 Constitution, International Treaties, and the Bureau of Jail Management and Penology Manual.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Huh? Basic needs!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Access to basic needs!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Access to adequate food, clothing, space, ventilation, rest and recreation. Posible mga higala nga kini nga parte di ni ma-enjoy or di ni mga higala mapahibuslan sa mga piniriso diha. It's because it is a common knowledge na dili gyud komportable nga murag impierno matud pa sa uban nga nakasulod na ang kahimtang og sitwasyon kung naka sa sulod sa looban or sa prisuhan. Ah. Basin ba? Nadlok ba? Si Warden Apollo Conde ang pamunuan sa provincial jail nga mahibawaan karon mga higala kay basin usa kini sa posible nga iyangong ireklamo sa maong mga piniriso pag ilang nakaatubang ang media. Ang pinakanako mga higala nga pangutana
1: Bullseye!
0: Na nagtangag og dakong ganti karong panahon. Kay basin, nahadlok ba ang pamunuan diha karon? Nga basig dunay maka-isrut. Basig dunay maka pabuhagay mga higala nini mga impormasyon sa kung unsa ang posible nila mga higala nga mga pangwarta diha sulod.
1: Bullseye!
0: 7:46 in the morning.
1: Bullseye!
0: Sa kanayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye Mati Dabaw Oriental. Umalik mga higala ang atong tulumanon og si katropang Vicente Pichon IV. Human sa mga pahibalo, standby!
1: Bullseye! Bullseye!
2: Oy, Paring Lodi! Grabias damgon ako, Paring Lodi, oy!
3: Baho ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
2: Paring Lodi, nag-inom ko na ko baho niya. Perte ko rin ako ang hubuga, oy niya! Hubug d'yo kayo, kayo! Napiting hubugag yun!
3: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
3: Oh, usa may problema.
2: Pagmata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
3: Usa ila siya.
2: Patuyo paita pare. Exciting kayo. Ito exciting kayo.
4: Exciting!
5: Natatakot ka.
4: nga sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan, baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina Playa, 75, pero baskog pa. Ay kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape, dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom, mga 2 kadlaw, 3 kadlaw, mura mag-ibaskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sao na? Okay. Siyempre, naadoy panahon na magluya ta. Kasay, gina kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na gagtuhod siguro. Salayan ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Salayan ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.

0: Gumulay palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C.
6: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama kag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko at tik kaayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dapong tabang aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Ayo! Ayo!
9: Say pa nga, yoy, naram ko din eh.
8: Papalita ragun kong sigarilyo.
9: Unsa nga sigarilyo?
8: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
9: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
8: Kay nga naman.
9: Asa pa, more.
10: Mga katrupa, exciting!
11: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pulosaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulosaan! Dinhisa inyong paboritong istasyon. XFM!

0: 7:53 in the morning, alas 7:53 na mga katropa. Sa sayong kabuntagon karong panahon. Dini atong exciting Tuesday edition. July 14, 2026 mga higala, dirigaron sa atong pagpangalakad sa programang Bulsay. Good morning, madayaw mga kabuntagon sa atong mga kaigsuunan. Nalakaroon sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay mga igsuon. Ato mga higala, mga katropa nga naa sa transport sector. Dalikaroon sa atong mga TODA members o officers mga igsuon sa Sibuok Siyudad sa Mati, may buntag. Dalikaroon sa atong mga bao-bao o pedicab drivers mga higala, good morning. Amping sa biyahe karong buntaga. Dita kayo magdali. Magbigayan sa daan. Mga isikreto mga higala sa long life, ha? Magbigayan sa daan mga higala. Kung nauna na ang simod sa usa, pasagdi na, palutsa na. Ayaw na ugukda kay ikadako sa imong kuan. Ulo mga igsuon, ha? Walay maayong laki sa kalsada basta kita gadagan mga igsuon. Tingnan na to na. Kado mga gamotor karong buntaga o magmotor pa. Paghilpit in town kay di na kuan bakal ng imong ulo. Ha? Drive responsibly mga igsuon, ha? Kay puro ba ni ang kasagaran mga higala nga disgrasya. Ang disgrasya mga higala. 90% og siguro or siguro 95% of the time. Human error ni siya. Kaya ang mga bihikulo, mga sakyanan, mudagan naman siya mga higala, tamakan ang silinyador. Kung pugaon mga higala ang gasolinador. Diba? Muli ko rin siya kung itimuni mo paingon sa direksyon nga sa kagusto. Ha? Mupaturato yun na po di siya. Depende sa imong pagtamak o puga diya sa silinyador mga igsoon. So di mabasol mga higala ang bihikulo. Na yung mga pila ka porsyento, mag-malfunction, di mo pa kang break. Pero matawag hapon nga, partly human error ka na, tungod kay nganong wa ni mo gi-check daan o gi-recheck pagayon. Kung kondisyon ba ang imong bihikulo nga mudagan anang tungura mga katropa. Friendly reminder mga igsoon kay gakataas ang ihap mga higalas mga vehicular accident. Dili lamang diri kanato sa City of Mati, sa probinsya sa Davao Oriental, apan Cebu Region 11 ug nasod Pilipinas. Muni ang usa mga higala karon sa nag-una nga hinungdan kung nganong daghan mga higalang napagan. Daghang danyo sa kalsada, daghang kritikal tungod sa disgrasya. Para alerto kita mga higala, sharp ang atong panghuna-huna sa tanang panahon. Para healthy ang atong panglawas hilabi na gayon. Inom kita mga katropa og Santon Plus Coffee Mix. Kini man kung atong Santon Plus Coffee Mix nga kape mga higala kining atong healthy og lamian nga kape. Nga duna kay kapilian dili lamang Santon Plus Coffee Mix. Pwede ka sa Santon Gold Coffee Mix. Pwede ka sa Premium D3 Coffee Mix. O di ba kahadri sa Santon Plus Coffee Mix mga igsoon. Kining atong mga kapeng hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Kining mga kape mga higala gipaningkamutan o gitunan gayod pag-ayo ang paghimo niini mga katrop. Nga para sa inyong pag-inom makahata gayod kini mga higala og health benefits para kanatong tanan mga igso. Kining atong Santon Plus Coffee Mix mga higala makatabang sa pagpugo sa mga sakit og balatian. Nga mo hinungdan mga higala nga dili taluya sa pagbaneho, sa pagtrabaho, sa pag-eskwela. Pagbiyahe diyas kalsada. Anindot pa ni mga higala pakusgon usab sa atong mga produkto ang atong memorya. Ma-regulate po mga higala ang pagpitik sa atong kasing-kasing og mopakalba sa atong nervous system kung ang atong ginainom nga kape ang atong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, og Premium D3 Coffee Mix. Pili na lang mo diha, mga katrop. Gawas pa nini, kung healthy nga kape ang imong gipangita. Dili ka tong kape, mga higala, nga daghay, mga artificial sugar o chemical. Dili ka sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang, mga higala, nga makalikayan nato ang mga sakit o balatian tungod mga katropa kayang atong ingredients sa atong mga nindot o lamian, healthy nga mga kape. All natural ingredients, mga higala, aduna kini sagol nga kamunggay, mangustin, og soybeans, mga higala, nga puro mga healthy nga natural nga ingredients aron ipagawas pod, mga higala, ang kini mga free radicals og mga bad hormones sa atong kalawasan nga posibleng mao hinungdan kung anong maluya kita og magkasakit, susceptible, dali ta matakbuyan og matapdan nining mga viruses og bacteria. Di sab ka magka-nervyos, mga higala, bisan pag kapila ka, mutimpla sa atong Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay wala kini sagol nga caffeine, maong way kabalaka, mga higala, sa balatsyagong nervyos, mga igso. Kining atong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix o Premium dito. Ang inyong kape nga kinahanglan, mga higala, sa matag adlaw, matag kabuntagon o bisag kunsang oras, basta kita mga pe. Kapalit kini sa mga suking butika nationwide. Ma-order, mga higala, online para door-to-door delivery na lamang. O, of course, makita o mapalit diri sa atong Yes to Health Clinics, mga higala, nationwide. Diri ka nato sa City of Mati, mga igsuon, ang atong Yes to Health Clinic na himutang lamang. Diha, mga katropa, sa may ground floor, A-square building sa may Dalang, Quezon. Sakops Barangay Sentral ng siyudad sa Mati. Narami sa ubos o tungod gabahin, mga katropa, sa bagong Pag-ibig Fund Office, mga igso. Alright, alas 8:01 na. O impunto alas 8, mga higala, sa sayong kabuntag. Pero ganoon sa atong padayon nga pagpangalagad, mga higala, unang hugda. Unang oras sa programang Bullseye Mati Davao Oriental. Balikan nato, mga higala, ang daghan pa nga mga balita, impormasyon, komentaryo o kinipagpainuino sa mga dagkong isgutanan isyo. Maing buntag katropang Tristan Wyatt Vigulay. Atong viewer, mga higala, good morning! Lieutenant Junior Grade Jueski A. Sarsa. Ang atong pinakasnappy, mga higala, nga Coast Guard Station Davao Oriental Station Commander. And good morning sa atong district kang Commodore Phillips Y. Soria. Ang atong district commander, mga higala, sa Coast Guard District Southeastern Mindanao. Umalik, mga higala, ang atong tulumanon og sikatropang Vicente Pichon IV. Sa dagan pa nato, mga isgutanan, human sa mga pahibalo, standby. Bullseye! Bullseye!
1: Balot! Balot! Balot! Balot!
2: Ay, balot! Ay, balot!
1: Piten!
2: Nga kaya sindi, ha?
1: Naa!
2: I-open po nung siyagin!
1: Again! Again! Again! Exciting!
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may taglay na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral ng mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon.